0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Physio.
10: Yung may D3.
6: E3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik po siya!
2: It's Bio!
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mabagal sa mga butika!
6: Para sa matilo nga dugo!
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX-500.
8: Masalika DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galao magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
23: Supplement for Men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
23: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
0: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matino na dugo.
23: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
23: Happy kanunay.
0: DTX 500.
23: Masaligan.
0: Epektibo.
23: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
0: Masaligan.
23: Epektibo.
0: DTX 500.
23: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
23: Yung may D3.
0: Mabagats mga butika.
23: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
23: Yung may D3.
0: Mabagats mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: That song was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
5: mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
20: Salamat
19: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
7: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: D3 Bio
7: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: Today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
11: Happy kalunay.
0: DTX 500.
11: Masaliga.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaliga.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. Fizz FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bait puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin ako nakutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabagat sa mga buti ka!
7: Para sa matino nga dugo!
8: DTX-500!
7: Para sa healthy nga tay!
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang may mataas nga antioxidants!
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay!
7: Basta tino ang atay!
8: Happy kanunay!
7: DTX-500!
8: Masaligan!
7: Epektibo!
8: DTX-500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika.
8: DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro kakulkatol.
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
0: para sa matinlo na dugo.
26: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
0: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
0: DTX 500
26: masaligan.
0: Epektibo.
26: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
26: DTX 500
0: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
26: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
0: masaligan.
26: Epektibo.
0: DTX 500
26: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
26: yung may PCO.
0: Ang PCO
26: yung may D3.
0: Mabatas mga butika.
26: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
26: yung may PCO.
0: Ang PCO
26: yung may D3.
0: Mabatas mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Mabagat, sumangabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may
2: D3.
4: Mabagat, ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: I Care Gold!
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka?
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement here, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
22: Salamat
21: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tay.
1: Happy kanunay.
13: DTX 500.
1: Masaligat.
13: Epektibo.
1: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
1: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
13: Masaligat.
1: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio.
1: Ang D3
13: nga may Physio.
1: Ang Physio
13: nga may D3.
1: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio.
1: Ang D3
13: nga may Physio.
1: Ang Physio
13: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: K5.
24: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan aton nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kaya kaon magutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta,
5: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, bayo, ah.
5: o galing, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
4: na, ka. Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
5: Wow, right?
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow. Ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
5: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: E3 Bio.
5: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: Yon. D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
8: sa mga butika
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo.

0: DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa lisi, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend
15: Supplement for Men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masalika,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
16: Ang PCO
15: yung may D3.
16: Mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga butika. D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga butika.
15: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga butika.
15: My family history ba na kamuos ang diabetes?
16: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
15: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: garantisado,
16: epektibo.
15: Aramis
16: mo. DTX 500
15: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: Mag DTX 500 na.
15: Ang
12: DTX 500
14: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
14: garantisado.
12: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika, layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. 1 in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: 필리핀 Standard Time, alas 11.36 na saga.
4: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Good morning, good morning, Iloilo. Happy Sunday morning, everyone. Kamusta ang inyo sining Domingo? Yari na kita sa Pizza 3 na sa bulan sang Mayo to Iga 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo. Ako po ninyo sa subong aga inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ulog na kita sa subong Domingo sa aga. Sa aton sining programa nga dulong sa balita impormasyon, subong man. Inisiyatibo proyekto kag serbisyo sa inyo sining mga Ilonggo Cops.

Ang wala sa liwan kundi ang Ilonggo Caption Air. Yari na kita sa ika-141 na episode sa atong sining programa Ilonggo Caption Air dari sa K5 News FM Iloilo. And of course, 141 man kasi mana sa atong sining pag-ulop na ay and of course, good morning again sa aton sining mga live viewers. Sa subong agang nagtutok diri sa aton sining programa. Turuman sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Subong man sa tanan ng mga official Facebook pages sa ang K5 News FM Iloilo. And of course, thank you so much again sa opportunity na wagin hatag. Sa aton sining Chief Executive Officer sa ang K5 News FM Philippines, Dr. Ramiloy, and of course, sa management and staff na sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga topiko sa subong Domingo sa aga. Tapos na ito ng aton sining assessment or security assessment sa sining bago lang ginagtapos ng Labor Day celebration. Sang Mayo 1, dari sa aton sining pungsod. And of course, magatagman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa aton sining mga live viewers, kag mga listeners na aton. Sa sining summer vacation na 2026. And of course, mga drug accomplishments sa inyo sining Iloilo Police Provincial Office.

natin sa probinsya sang Iloilo. Sa bilog sining abulan sang Abril, no? Tuwig 2026. Sa intensified campaign nato against illegal drugs, kung kamusta ba lang aton sining mga accomplishments?

Madamo kita sa mga accomplishment sa subong nga bulan sang Abril sa intensified campaign naton against illegal drugs. Which is pila ka mga operasyon ang ginihiwat no sang inyo sining mga Ilocaps diri sa probinsya sang Iloilo. Sana si sari sining mga lugar no labi ng dira sa norte nga bahin sa aton sining probinsya. And of course, so sa aton sining mga topiko, pwede kayo mag-participate na no, sa aton sining comment section. Kado lang sa aton sining comment section no, kay pagbabasaon naton karon. Ang inyo sining participation sa aton sining programa sa subong segment naton sa Ilonggo Caption Air. And of course, so speaking of participation, inaktalisigin naton ang aton sining mga live viewers na. On board sa aton sining program sa subungaga na nagkakiinas ang ila sining participation diri sa aton sining comment section. And of course, nagkaiwasang ila sining birthday sa subong sining aga or sa subong rather sining adlaw. Happy happy birthday kids sa tanan nga nagiwasang ila sining birthday sa subong adlaw sang 3 no orpis sa 3 sa bulan sang Mayo tuig 2026. So celebrate nato na taon sining birthday dira nga chill chill lang kaga siyempre no in a moderation good agon nga mangin masadya no kaga hindi mangin memorable pero negative la no. So dapat enjoy-enjoy lang. In a moderation dapat no sa aton sining mga birthday. Kay sa subong bulan sang Mayo no nagatulutupat nan man nga daan ang porota light hay pa lang. Wala pa gid sang ulan gid nga mamuno gid. Kay siyempre expectar na no, basta Mayo gani sa aton sining mga turan nga mga Katoliko. Pagpatak sang bulan sang Mayo is tigulula na. Habang nagalain naman ang taon sining chimpo, no? Kaya siyempre, kamon man sang climate change. Nasuposili tigulula na pang summer na summer sa Gapon. Habang may mga forecasted, ano na, may mga scattered rain showers na. Na magalontan, no? Dari sa Visayas, kag siyempre sa taon sining Bungson. May mga pila naman ka mga probinsya, no? Nga ginainula naman sa subong. Kaga we're hoping and praying no, nga magkatani no, magkatupan naman ng ulan. Kapag hindi lang man tani kita no, pagbagyuhon man sa kilayon. Kaya mo ni plan, no, basta ulan lang, alaw, inulan lang. Binaha, kaga binagyo na naman. Kagong summer naman, kaga tigilinit. Kaga para maangag naman. So, tani no, matimpla lang sa Mayong aton sining panahon. Sa subong sining chimpo, or sa subong sining ato eh. At least no ang bulan sang Mayo no ang ginapaabot na naton ang ulan. Sa aton sining oras nga 11:44 na saga. So at this moment aton na ipasiplatan ang mga accomplishment naton sa kampanya naton kontra illegal nga droga. Nasa bugo sining nga bulan sang Abril no umpisa Abril 1 top 30. Madamo kita sa mga accomplishments sa kampanya kontra illegal nga droga. Kabisis ng dangat na taon sining operasyon sa 35 no, ka mga operations. Dari sa bugos nga probinsya sa Iloilo. At siyempre no, natagayon kita nga makatakop no, sa 53 ka mga persona. Sa 53 ngayon, no, mayara gina-considered nga high value individual na disinwibitanan ka mga persona which is nga narikibura or narikavira no, sa mga dalako sining kantidad sa nga illegal nga droga kag halos na no, mga shaboin eh. Kag mayara man 34 ka mga street level individuals or mga SLI sa bugos ng gid nga bulan no sang Abril. Kag kung sumaho na ton tanan-tanan masobra 3 ka kilo sang illegal nga droga o kon syabo aton sining recoveries no sa subong lagid nga bulan sang Abril.
Kakong natigayon ini nga mabaliga. Wow, nagdangat gin sa masobra 22 milyones pesos. 22 million, no? 400,000 won. Kung natigayon ni nga mabaliga ng masobra 3 kakilo nga sabo. Nagdangat na, no, sa 3,294.31 grams. Kung mabaliga ini, nagdangat sa 22,401,310.79 centavos. Dalag ko sang aton sini nga recoveries sa subong lang gini na nga bulan sang Abril to Iga 2026. And of course, sinitanan ng mga persona manatigayo ng mapailan sang nagkakaigo sini nga kaso sa pagbayular, no, sang Republic Act 9165 at mostly, no, sa Section 11 and Section 5 ining mga violations nila ang pagduso, no, kag subong man pagamit sang illegal sini nga droga.

0: of course, antes kita mag-proceed no, sa aton sining next topic. Sining summer vacation safety tips and reminders nga aton sining paghatag. Ang nagtapos lang gin or nagligad nga Labor Day or pagsilibra na aton sang Labor Day. Sa bago sining probinsya sang Iloilo. Nangin na generally peaceful no, aton sining pag-celebrar. Dari sa probinsya sang Iloilo. Kaga siyempre na no, bangod may nasang security preparations naton. Sang Iloilo Police Provincial Office. Sa mga antes pa man nag-celebrar kita no, sang Labor Day. Nangin in place na aton sining security preparations. Sa bago sining probinsya sang Iloilo. Kaga siyempre no ang aton sining mga Ilongquaps gid ang full alert no sa sining Labor Day within 2 days no before and during and after sang Labor Day naka heightened alert no ang bugo sining pirsa sang Iloilo Police Provincial Office santo man no sa Police Regional Office 6 in celebration aton sang Labor Day. And of course, nang ina generally peaceful sa bulig man no, sa aton sining mga pumuluyo. Although may mga nagiwat no sa ila sining protest rally. At siyempre no sa pagpalabot man sa ila sining mga ibubunot sa aton sining gobyerno sa siyudad sa Iloilo no sa aton sining sa city. Apang nang ina peaceful no diri sa aton sining probinsya kaga siyudad sa Iloilo. Doon may mga pila kami incident man dito sa Metro Manila. Pangdiri sa aton niya sa probinsya at syudad sa Iloilo ng Inamatawhan. And of course, madamo man sa mga activities, no, kag ilabi na gano'ng mga job fair na ginhiwat. Dari sa probinsya sa Iloilo, no, kag pila ka mga local government units. Dari sa aton sining probinsya, kadungan ng sang Labor Day. Ang paghatag pasidungog no, sa tanan ng mga mamubugo naton. Sa bugo sining Pilipinas. Pumugon sa kadagatan man, subong man. Dari sa aton sining which is nga morning may pinagdako no nga kontribusyon sa aton sining ekonomiya ang aton sining mga mamumugon. Siyempre kung may mga amot, siyempre may mga mamumugon no nga which is nga kung ining nagahulag no sa aton sining ekonomiya. Sa aton sining oras nga alas 11:45 na sa aga. So at this moment naman sa reminders naton. Sa safety tips and reminders naton. Sa sining summer vacation na 2026. Kaya sa gyapon no, padayon nga aton sining pagbakasyon. Sa aton sining mga estudyante no, sa basic education naton. Elementary and high school naton. Although sa mga colleges, no, kag-universities, non-going ang ila sining mga classes. Apang sa DepEd naton, yes, nag-enjoy good. Ang mga estudyante naton no, sa ila sining bakasyon, eh, siyempre hindi na magbugtaw aga pa, maghimos dira, kundi nga subong, no, pwede na sila kapayaw-ayaw dira tulog, kaya siyempre yung iba na kapayaw-ayaw tulog kung aga, kaya nakapulaw naman kung gabi. So kung magkato kung mudara sa mga beaches naton, dapat nung pangin alerto kina aton sining mga ginikanan. Ilabihin kin kung may mga kabataan ka mudara nga upon no, kung magkato sa mga beaches. Agon nga malikawan naman aton nga mag or mangin na biktima no, sa sining pagkalumos. Kaya mo nabla akadto naton no, sa mga beaches naton dira sa mga swimming pools naton. Sa aton sining mga kasubaan dira ina kung may tubig pang mga suba nyo dira kaya subong man mga kasapaan nyo dira ang kadto naton agod nga mag enjoy kapag isa naga resulta no, sa trydya kung kita magpabaya kaya pinikin sa mga nikana no, nga may mga kupda, may mga kaupo dira no, nga mga minor di dad nga mga kabataan na dapat nung no, nga ginabantayan gin samtang sila dira nagalangoy-langoy. And of course, kung antes ka mo mag-excursion dira, or mag-unwind dira, make sure man natin sining panibalay, no? Nga mangin secure man. Okay, no, nga mangin ibutanggit sa safety ang tanan-tanan. Abon nga mangin safe, no, ang inyo sini nga pagbalik man. Abon nga may balikan pa kamudera, no, kaya siyempre kung ano naman lang naton. Aton sini nga panimalay, no, kung nag-enjoy kamo dito sa mga ginkatuan nyo. Apang pagpuli nyo naman, is gingkawatan kamudera. Kaga siyempre, no, sa subong man nga tagilinat sa Gyapon. Hindi pa si Gyapon malikawan, no, kay may mga pila pa Gyapon sa mga fire insurance. Nakaluntan, no, sa aton sini nga palibot. So always lang gin, no, nga make sure naton nga safe ang aton sini nga panimalay. Nga mabiktima kita ra sa sunog. Ano bala balila, no, nga mas maayo pa kisa kung makabatan ka kisa masunugan. Pero mas marami gidyan, no, nga hindi kita mabiktima kina or sina, no, sang kangay sina nga mga kalamidad kag trahedya na nakawatan ka na tapos nasunugan kapag yun sana ka masubo nga bagay. So always lang gano secure ang aton sini nga pagkabutang. Masubo nga grabe man ang tagiti sang init. Make sure lang gid, no, nga mangin na safety nga aton dira nga palibot are labi na gid aton sini nga panimalay. So dapat, no, tanan naka plug in or naka plug out dira, no, kung away naman ginagamit aton sini nga mga appliances. Sa aton sini oras nga alas 11:53 na sa aga. So at this moment aton na acknowledge ang aton sini nga mga commentors. Dire sa aton sini nga comment section, no, good morning dira, no, kaga thank you so much gid sa pagmonitor. Sa taon sini nga mga Ilocaps dira sa Miag-awa MPS. Subong man sa Kaiser Roderick Zaulda nang lantaw man sa taon sini nga program. And of course kay Sir Tommy Alim nang lantaw man dira sa Mina. Kaiser Bons G. Lopez Garolakan. Kay subong man kay Sir Lea Delio dira nang lantaw man sa taon sini nga program. And of course kay Sir Twin Pack. Thank you so much git sa pagmonitor sa taon sini nga programa. Teresa Ilongo Capson Air. Teresa K5 News FM Ililo. And of course, thank you so much man, no, sa K5 News FM Ililo. And pinagin sa aton sini nga CEO, Doc Ramiloy. Magka-program kita every Sunday. So kilita na naman kita by next Sunday. Dari sa aton sini nga programa nga tagadulong sa malita impormasyon. So buong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sini nga mga Ilongo Caps. Ang wala sang luan kundi ang Ilongo Capson Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan ng kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tag sa tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton, sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo, ikaw po ninyo sa subong aking nyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun yun. Masaligan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Mm. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos mm-hmm, hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Oh,
6: no?
7: Oh,
6: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
7: ay, oh, the more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang, MITC or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular sa GP, hindi ka matubuan bukol,
7: ay,
6: ang nami nga bukol, ang bulsa lang, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag MITC ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, MITC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka! Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mas tagtinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5.
5: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri ng may visio! Ang visio ng may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend
12: Supplement for Men!
13: Gortez!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matinong nga dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
17: K5.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: Cam, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas,
2: mga butika! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: ka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Co! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman from man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: May Physio.
2: Ang Physio.
4: May D3.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: May Physio.
2: Ang Physio.
4: May D3.
2: D3 Bio.
0: K5.
4: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka ba?
19: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kagdilberry Extract. iCare Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
0: Happy kanunay.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
0: Ang D3
6: may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: K5.
12: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: of Ham, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso. E3
2: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligat.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
4: DTX 500.
1: Masalika. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagkita ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
17: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
17: DTX 500
20: masaligan,
17: epektibo.
20: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
17: ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500
17: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
17: masaligan,
20: epektibo.
17: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
20: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
20: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
22: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis
6: mo! TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
2: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
12: Kabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
16: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: for Man.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
18: Happy kanunay.
6: DTX 500.
18: Masaligan.
6: Epektibo.
18: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
6: Masami ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
18: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
6: Masaligan.
18: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
18: Ang D3
6: nga may Physio.
18: Ang Physio
6: nga may D3.
18: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio.
18: Ang D3
6: nga may Physio.
18: Ang Physio
6: nga may D3.
18: D3 Bio.
0: K5.
21: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Ga gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madam, ugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampun gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
12: KKB, KKB,
13: ga
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gaan. Gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kakulkatol.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasin!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatindo sa imo atay.
21: Basta tindo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
2: Yung may D3.
23: Mga butika.
2: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
2: Yung may D3.
23: Mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mapatakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mapatakas, mga butka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos!
7: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
11: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
12: Magnolia, feeling good, set up.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
16: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Day Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga pungkot.
5: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
20: Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
22: DTX 500.
1: Masaligan.
22: Epektibo.
1: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-energy.
1: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
1: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
22: Masaligan.
1: DTX 500.
22: E3 Bio.
1: With Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio.
22: Ang D3.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
1: Yung may D3.
22: D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: With Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio.
22: Ang D3.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
1: Yung may D3.
22: D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow! My puso!
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
29: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Can Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula
3: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Mag-inom
3: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
1: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
17: Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlong na dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlong sa imo atay.
18: Basta tinlong atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may
19: Physio,
18: yung may D3.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio,
19: ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio,
18: yung may D3.
19: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.
10: See!

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Karen, nadama mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
6: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan ko ng akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masamin na buto. layan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Mas tatilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar.
21: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalikan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Matatags mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K-5 Cali now on time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K-5 Cali now on time.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mapagat sa mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
9: DTX 500. Garantisado
8: Efectivo
9: Aramis DTX 500
8: DTX Coffee Mix
10: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule. Kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
5: Mighty C,
7: mabakar sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok me sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: K-Vibe, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-Vibe News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-Vibe News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Hood Superman for Men.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Hood Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidants.
5: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sang imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
5: DTX 500.
7: Masaliga.
5: Epektibo.
7: DTX 500.
5: E3 Bio.
7: With Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Dona Santikod Lapas, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Hey, five, Cali, now on time.
2: Sa sulod, sang isa ka bas. Hold up, ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
0: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Five! Galing na one time!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03, ining oras sa Dulong Chiusang, Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsumuan, sang kalipap, akali para everybody, every bubbly.
7: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News.
4: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Mayo 3, 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sinutag sa kamangi FM dial, makitaan kang mabataan mga kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, 88.7.
6: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
9: Kagako naman si ka K5, Jenny Kauyunan.
6: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ng lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headline. Headlines. Sa balita lokal, pamilya Barbasa wala nagapating nag-uta sa kabuhi si Frank kung siya gidman ang nasapuan niya sunog na bangkay sa Pavia, suno sa close family friend. Headlines.
9: Protesta nga ginpatigayon sa Western Visayas kadungan sang Labor Day nangin matawhay suno sa police sa Regional Office 6. Headlines.
6: Kapin 45 ka mga dancers ginbuligan sang medical team matapos malipong sa banwa sang San Dionisio.
9: Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWBPB 6 sa pagatun-an ang ginfile nga petition nga 250 wage hike.
6: Sa balita nasyonal, 110 ka mga OFW gikan sa Kuwait nakapauli na sa Pilipinas.
9: Defense Secretary Gibo Teodoro hindi pabor nga ibalik ang peace talks sa komunista nga grupo.
6: Sa balita international, US President Trump hindi kontento sa proposal sang Iran para sa negosasyon.
9: Sa balitang sports, NLEX wala ginpaporma on Converge sa score nga 181.
6: Sa balita entertainment, Rabia Mateo ka Jack Cuenca may pa-hard launch sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Alasays 8, nabatian ang ato sa mga headlines. Kagkaroon sa mga detail na sa ato sa mga balita. Una kita sa balita lokal.
4: Balitang lokal.
6: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Wala pa naka-issue sang statement ang pamilya Barbasa na kumbinsido sila nga suicide ang natabo sa nasapuan nga sunog na bangkay nga ginapatihan nga amo si Frank sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo kaagaon sang April 29. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ray Rico, close family friend sa pamilya Barbasa, na istorya sini ang mga mata ni Frank nga luyag pa nga padalman ang imbestigasyon kag mahibo nga magpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation o kon NBI o kung magpatigayon sang independent investigation. Samtang sa pagkakilala sa pamilya kay Frank, wala sila nagapati nga masarangan sini nga sunugon ang iya kaugalingon. Gin-claim na sa pamilya ang unidentified pangabangkay bangod kumbinsido ang pamilya ang iniamo si Frank apang sabahin sa kapulisan ginaulat pa ang resulta sang DNA test.
9: Nangin matawhay ang pagpatigayon sang protesta sa Western Visayas kadungan sang Labor Day sa tung Mayo 1, 2026. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan nga siya 185 ka mga realista ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga aktibidad diri sa may siyudad sang Iloilo, Capiz, Caclan sa diin tuman ka disiplinado ang mainisam tanggin pabutsyag ang ilang nga sentimento. Ginpasiguro sang PRO 6 ang maximum police visibility kag strategic deployment sang personnel agud mapabilin ang katawhay kag safety sang publiko. Gindayaw naman ni Ligan ang tanan nga stakeholders kag kapulisan sa pagpabilin sang peace and order sa tion sang protesta.
6: Sa piyak nga bahin nagdangat sa kapin 45 ka mga dancers sa kadam-an minor di edad. Ang gibuligan sang medical team matapos makabatyag sang pagkalipong budlang pagidawa kag malain ang pamatsyag sang lawas sa tion sa ilang pagpasundayag sa Elimination Street kag Mass Dance Competition kadungan sang opening sang Seaweeds Festival and panaad sa San Dionisio sang Mayo 1 tuig 2026. Sandig sa kipagwa ng statement ni Mayor Sally Lopez, ang alkalde sa may banwas ang San Dionisio, posibleng isa sa makabangdanan sa natabo amo ang kakapoy, kag stress sa mga participants, kag posibleng man na may kaangtanan ini sa ginatawaga nga mass psychogenic illness o kon MPI. Lakip sa mga napiktuhan ang siyam ka-individual ang ipangdala sa Sara District Hospital para sa dugang nga medical evaluation. Gilayo naman nga girespondihan sa mga personnel gikan sa Municipal Health Office o kon MHO Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO ka Bureau of Fire Protection ang mga napiktuhan samtang ipahayag ng normal man ang vital signs sa kadamaan sa ila kagilayon man nga naka-recover matapos hatagan sang bulig medical sa piyaksi ni antes paginhiwat ang aktibidad nagpatuman na sang safety measures ang LGU pareho sa magbalhin sang event sa gabi para malikawan ang tuman kainit pagdeploy sa medical teams kag ambulansya kag pagpasiguro sang mas maayo nga ventilasyon sa venue bangod sini hugot gin palig-on sang LGU San Dionisio ang health kag safety protocols para sa masunod nga madako nga aktibidad sa nasambit nga banwa.
9: Sa dugang pa nga balitang lokal, ginpasiguro sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 nga magatun-an sang maayo ang ginfile nga wage hike petition sang United Labor Panay antes ang pagsaulog sang Labor Day. Angot diri ang petition amo ang pasakaan sang 250 pesos ang minimum wage sang mga empleyado sa pribado nga sektor sa Western Visayas. Sunod kay RTWPB6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. ila ginakilala kag respeto ang kinamatarong para magpanawagan sang wage increase apang ila bahin kinahanglano ini nga i-deliberate. Madumduman nga una na ginpahayag ni United Labor Panay spokesperson Elmer Foro ang petisyon ang bangod sa energy crisis kag pagsaka sang presyo sang ila nga mga balaklon.
6: Alasay sa 12 sa lugar pagdaton nga balita lokal. Tapos na ang imbestigasyon sang Zaraga Bureau of Fire Protection angot sa napahayag ginsunog nga service truck sa dinalakip sa sunog si John Zen Mico Brillo, 19 anyo sa Barangay Nagdangan, Sentro, Zaraga, Iloilo. Suno kay Fire Officer 1 Christian Ray Apusaga, ang arson investigator sang Zaraga Bureau of Fire Protection, hindi pa sila mahimo makapagwa sang finding sa publiko. Nakigangot naman sila sa Zaraga PNP kung naghatag sang summary sang ilang findings. Hindi pa matumod Apusaga kung saan unla makapagwa ang findings sa investigasyon bangod nagsunod lang sila sa instruksyon sang ila legal officer. Ginatugyan naman sinis kapulisan sa investigasyon angot sa napahayag hungod niya ginsunog ang truck.
9: Sa ulihing nga balitang lokal, ginaimbestigaran na sang New Lucena Municipal Police Station ang ginaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Buñol sang Barangay Hilikon kadungan sang Basketball League kagabi Mayo 2, 2022 or 2026. Madumduman nga basa sa video nga exclusive ginpadala sa K5 News FM Iloilo, nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin ginpangsaway ang mga imbulbado apang wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa nga untat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa. Bangod sini ginaligar nga napilitan si Kapitan Buñol nga magpalupok sang iaposil bilang warning shot rason nga naguntat ang kinagamo. Sunod naman kay Police Captain June Ray Laruan, hepe sang New Lucena Municipal Police Station nga ginpanginwala ni Kap Buñol nga natabo ang rason nga ginaimbestigaran sini subong sang kapulisan kung lisensyado naman ang posil sang kapitan. Samtang ginpahayag ni Laruan nga pananggitan mapamatud-an nga nagpalupok sang posil si Kapitan Buñol ila ini pasakaan sang kaso nga illegal discharge.
6: Alasays 14 na batial mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na ito ng mga detalye sa balita nasyonal. Ang mga balita nasyonal na inyong batian na dulong si Usang Mighty C. Kung gusto nyo min healthy, ilong kamusang Mighty C. Nakapauli na sa pungsod ang mga 130 ka mga overseas Filipino workers o kon mga OFW halin sa Kuwait. Nagugpa ang ilang insakyan nga Kuwait Airways sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 alas 7 sang aga Mayo 2. Angot sinigi pangunahan naman sa mga opisyal sang Department of Migrant Workers Kag Overseas Workers Welfare Administration o KONOWA ang pagsugata sa managpauli nga OFW. Kung madumduman sa nagligid nga Martes, may una nga batch nga 200 sa mga OFW nga nakapauli man sa Pilipinas.
9: Samtang ginaprubahan na sa Office of the President ang bagong petsa sa pagbiyahe sa luwasang pungsod ni Vice President Sara Duterte. Ginkumpirmar ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sa diin magasugod ang iya biyahe halin Mayo 2 subdob Mayo 15. Ginpagwa ang approval sa Abril 28 para sa iya pagbiyahe pakadto sa the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany kag United Kingdom. Madumduman nga una nang nag-request ang Vice Presidente sa biyahe halin Abril 23 subdob Mayo 15, apang nadugayan ang pag-aproba gani ginbago ang petsa.
6: Sa apiyak na bayin, ginkansilar sang Civil Aviation Authority of the Philippines sukun kaap ang biyahe sang eroplano sa ruta nga Manila-Daraga, Manila subong nga Domingo, Mayo 3 bangod sa pagbugas sang madamol nga aso sang bulkang Mayon. Wala nagnubo sa 231 kapasayro ang apektado sang kanselasyon sa mga biyahe. Nagpanugya naman ang kaap sa mga apektado nga biyahero nga makigangot sa airlines para sa refund o kon rebooking sang ila mga tiket.
9: Sa ulihing balitang nasyonal, ginpasiguro sa International Criminal Court ang patas, impartial kag independent ng hearing batok kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay ICC spokesperson Orian Milet, nahataga na nila sang nagakaigo nga tion ang defense team sang Anay Presidente para sa masunod ng hearing sa kaso ng crimes against humanity. Patag pa niya nga malapad kag mas malawig ang hearing sang ICC kung ipaanggit sa national level bangod ang among klase nga krimen ang nagakinahanglan hanglan sang madamong ebidensya nga ipresentar sa korte. Madumduman nga sang Abril 23, ginkumpirmar sang ICC pre-trial chamber ang kaso nga against crimes against humanity batok kay Duterte. Pagahiwaton sa Mayo 27 ang trial chamber 3 ang status sang konferensa.
6: Alas 6:17, nabatian ang detalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa ilo natin ang detalye sa balita international.
4: Balita international. International.
6: Ang mga balita internasyonal ngayon niyo batian na dulong sa inyo sang Clinica Detect sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, kapaputi siningang panit, magamit sang Clinica Detect sa Beauty Sopa. Hindi kontento si US President Donald Trump sa pinakabag-ong tanyag sang Iran para sa negosasyon nga nagahatag sa patibaan nga may magpadayon ang deadlock sa inaway. Sunod kay Trump, may mga napangayo ang Tehran nga hindi iya mahimo batunon apisar pa nagapadayon ang komunikasyon sang duha ka kampo. Samtang gipahayag man ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga bukas ang Iran sa diplomasiya kon baguhon sang US ang ila aggressive approach apang nag-alerto gyapon ang lapwersa batok sa posible nga pag-atake.
9: Sa dugang pa nga balitang international, naglabot sa 13 ka persona ang napatay sa airstrikes sang Israel sa Lebanon. Sunog kay Lebanese Health Ministry upod sa mga napatay ang 4 ka babae kag isa ka bata. Ang 2 ka babae kag isa ka bata ang lakip sa 8 ka napatay sa Habush sa Nabith District samtang 4 naman ka persona ang napatay sa Zaire sa Sindon District. Wala nagauntat ang inaway sa tunga sang Hezbollah kag Israel apesar may 3 pa ka semana nga ginpalawig ang ceasefire. Nibaloan nga ang initial nga pulo kaadlaw nga ceasefire ang ginanunsyo sang Abril 16 matapos ang paghinun-anon sa mga ambassador sang Lebanon kag Israel sa Washington.
6: Alas 6:19, nabatian ang detalye sa balita internasyonal kagkaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita sa patag sang sports.
4: Balitang sports, sports, sports.
6: Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa isang klinika Deo Fresh. Para protektado kita, 48 oras against at sa body odor sa aton sininga ang mga baho balhas kag di mangin baho bayabas gamit ta sang Clinica Deo Fresh sa aton sini nga mga kili-kili. Agaw o kon gin koronahan o kon gin lutos no sang NLEX ang Converge sa score nga 181. Wala gid makaporma ang Converge sa ining mga dalagoon nga mga depensa kag opensa sang NLEX matapos nga hugot nila nga gibantayan ang ining nasambit sin nga mga player kag gintun-an ang mga hulag sang team Converge. Alas 6:20 na batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa nato mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
10: Entertainment.
9: Samtang sa balitang entertainment, agaw atensyon, Sanday Rabia Mateo kag Jake Cuenca sa coronation sang Miss Universe Philippines sa 2026 nga ginhiwat sang Mayo 2026 sa Mall of Asia Arena. Nakita nga magkaupod ang duha nga ginapatihan nga nag-level up na ang ilang relasyon. Madumduman nga anay ka relasyon ni Jake Cuenca si Chef Lumino sa diin nangin kontrobersyal ang ila pagbulagay bangod ginpahayag nga ginbaylo ini sa milyonaryo nga si Matt Luwalier. Samtang nangin magkahagugma naman si Rebea kag si Jerk Gonzalez sa diin natapos ng ilang relasyon sang Marso sinigid lamang nga tuiga. Kagin koronahan naman si Bea Milan Wendorski sang La Union bilang Miss Universe Philippines 2026. Nagdaog si Milan Wendorski sa preseryoso nga kompetisyon sa Coronation Night na ginhiwat sa SM Mall of Asia Arena Sabado sang gabi Mayo 2 matapos nagpangibabaw sa 30 kaiban pa nga mga kandidata. Gin koronahan siya sang iya predecessor nga si Athisa Manalo nga nagdaog bilang third runner-up sa Miss Universe 2025 competition. Bangod sini si Wendorski ang magatiglawas sa Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant nga natalana hiwaton sa Puerto Rico. Samtang apesar nakasulod na sa top 30 kag ika-15 ang competition na paslawan naman nga makasulod sa top 7 ang pambato sa Iloilo nga si Zesta Shalom Espinosa.
6: Antes sa magtakop, may gabiikig kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Leslie Along. Nagsumuman kay Ma'am Marcel Balor Kasipli sa Baya Barangay Balabago Haro. Kay Kim Arisioni Flora, kag sumuman kay Sir Jean Reciman sa Baya Banuasang Zaraga, kag kay Sir Nonoy Lopez. Kagami ito mga K5 kabukusan pagbalita ng idulong sinyo sang D3 Bayo Evening Newscast, Domingong Adlaw, Mayo 3, 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa otag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabataan mga kita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, 88.7.
6: Kami ang inyo matag balita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
9: Kag sa kinaangda, ako naman ang inyo alagad, ka-K5, Jenny Kauyumnan.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara

0: antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
1: DGX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problema. Agad ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DGX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Agad ako nga panit.
3: Salamat gid sa DGX Beauty Soap.
1: DGX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
5: K5.
6: K5.
5: News FM.
6: K5.
5: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo ng mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us. Kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium, and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay, at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya, at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what, and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim. And your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16:15-16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat, kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts 2:41-47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila nidadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter 2:9-10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko? Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Paano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
8: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7:06. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
3: Kag subuman, ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, and also brought to you by Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C, and also brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, and also brought to you by Extend for Supplement for Men and Clinica DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Taliwat, mayong gabi sa aton mga pinalangga, ng mga tagpalamati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton, syurad, sa pito, taran, ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaruyo, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man, tanan ng mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwan kita ang mga talakay na sa nga pila kamadlagko ng mga issues. Mga top stories of the day. Sa ang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init, kanagabaling aso ng mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda, mga inkaupon na aton karon ang mga balita na kag-information. Kalin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipo na ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang, mga inkaupon na aton karon ang iban pa ng mga balita na kag-information halin sa iban pa naton ng mga ka-K5 Reporters. Pod naton karon si ka-K5 Kim Kaluyo. Pero of course, upod man aton si ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandan, Pod nato andira sa news center. Mga dragko nga mga balita national, mga breaking news, kag iban pa nga mga balita na international. Pod nato karato sa nga news center with KK5 Sunny Punay. Sa kiranda na po nato andira sa technical side. Sa KK5, Andre La Pastura. Ako naman ninyo KK5, June Alohado Kapulo. Naga-welcome gi sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Sunday, May 3, 2026. Kapit sa 3 na kita subong irisyon sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Daway lang mabalaan KK5, Andre. Kapit sa 3 na kita subong irisyon sa ato sila nga pagpangalagad. Ani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamate. Ga amat pirting init sa ato sila nga panahon subong. But anyway, may gin report na kagagin na pahayag na sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na magapabilin sa Japan na dumay arak pakitang inang antuson mga KK5 nga daw medyo duwak bulan ko no. Mga duwa pa kabulan mga KK5 nga El Nino phenomenon sa malipot nga sugilanon tig-irinit pa ini. May mga time kon ka isa nga medyo nagagoom-goom pero wala man nagadayon ang ulan. Nihari kon ka isa nga nagatulo-tulo pero ayahay. Ang tulo-tulo yung mga KK5 daw luha sang tuko. Si Burandak ni Blacky 5 ba, Andreo? Damo-damo sa nagreklamo si siya kaya yung pangkadlaw ikaw na daw suya. May namangkot kini sa akon, migo ko kay Five Andre. Amay nga bilang nagali sa kaya, kwa no? Sa kaya inang migo na to na Larry Gurisita. Ang tatay Blacky Five Andre ni Mayor Luigi Gurisita sa nga Banwa San Pavia. Kapamati na sa saton program. Upod sila ni Mrs. niya sa kaya Mrs. Gurisita da, ma'am. Ngayong gabi, kapamati si Migota Larry Gurisita. Kapamati man si Mrs. niya, gareklamo si Mrs. niya kuno. Siling ko nung ginareklamo ni Mrs. mo, siling ko ng pareya Larry. Ambalya, siniya nga gareklamo. Sa siniya kipirti kuno ka gansal sang inang babae blang nagakadlaw. Si Burandak na akigan ni. Kaya ko nga pangkadlaw daw, kwan daw, sadok ko kagansal, kaya daw ka manugsuya. ang iba na BK500 ang mga kadlaw, yan di ba daw lain niya nga klase. Burandak niya pinasahin niya magkadlaw mong. Kaya daw pangkadlaw, yan daw pamatsaga, bro, nakatlan ang yun na puga. may gabi lang na sa kay amigo na to no? Larry Gurisita kasi kay misis niya may gabi. Ang iloy kag amay ni kuno ni Mayor Luigi Gurisita sa nga Banwa San Pavia. Yo first naka kuan na ulihi ko na nabalan. Balang sa ulihi nga pa nugid sa galing pamati galing siya sa K5 News FM Iloilo no. Kay kuno sa kay sa amay ni Mayor Luigi Gurisita kay amigo na to na Larry Gurisita. And Mrs. Gurisita of course no lipa way ko kabalo may kumangkot ano ngalan sang sawa ni pare Larry Gurisita ba. Kaga isa pa isa ng mga aton nga listener kay Pepe Andre, bumukod sino? Si Don Alfonso Tan. May gabi ra, sa kay Don Alfonso Tan, ga monitor man diri sa ato sila nga pag pangalagad. Sila niya sa akon, sila niya daw hindi ka na si John Capulo. Tanong niya sang una, sila niya sang sa dito ka sa ginalina mo daw, grabe man to. Siling ko siya, ko baluka, siling ko inang Don Ponso. Daddy Pons. Siling ko balaan mo, nga lain ang kwan mo ang K5 mo FM band na siya mo FM station tang tingog tanada K5 Andre naga kwan modulated daw dis jockey kabla dis jockey amo ni siyang AM band mga ang FM band mga K5 nga AM programming mo pero may ara magka mga kalingawan di ba may mga music makita dre ho so yung magkanta sang hanap ha hawak ko ang beat hawak ko ang beat hawak ko ang beat Pinimaw mo ka pa mati, di? Ah, kag ang kanta nga paborito ni Kwan, paborito ni K5 Andre, ang buksan mo, papasukin ako. Ay, ni Bla? Ah, oh, mo na mga paborito namon ng mga kalantahon. Diti, ari man, di gaya matukar man, di, may time man nga pwede ka patukar, di. Ayos, so, ala, sige. Diri na kita mga ka-K5 sa ato siring nga pagpangaragan sa aton karon nga ika-May 3 na nga edisyon. Ha? Ah, kabalo ka mo basta Domingo yung mga ka-K5. Nag-start kita early pa, no? Nag-start kita every 7 o'clock in the evening until 9 o'clock. So, may 2 hours kita nga, kano, nga pag presentar sa inyo sa nga mga balita kag duwa ka oras ha, nga to sini nga kwano nga pagpangalagad sa inyo sa pagdulong sa inyo sa mga kampyon nga mga balita kag information mga dalagko nga mga balita kag information lakip na diri mga ka K5 ang aton sini nga kwano ang aton nga mga on the spot reports kag mga news analysis opinion kag commentary diri sa pagpangalagad sang K5 Band Night Watch. Diri kita karon mga ka-K5 sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kay information. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal.
2: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Pamilya Barbasa hindi kumbinsido nga nag-utas ang kabuhi ang ila ang ining si Frank. Pero mga ka-K5 si Frank wala pa mabalaan kung siya giban ato. Ini ang sunog or nakita nga nasunog dira mga ka-K5 sa kilid sang pader sang Green Meadows sa dalan or sa may Green Meadows subdivision kag sa diin na sapuan ini sang pila ka mga tao dira nga nag-aso-aso gin report sa ato sining mga pulis kag sa pag-imbestigar nakita mga ka-K5 ang sunog galawas sa sining lalaki nga may nakita sa kilid sang iya sining galawas ang iya nga ID, ang iya nga kahita, ang iya nga identification card nga may ngalan mga ka-K5 nga Frank Royce Barbasa. Ang ID kag until now hindi na makita si Frank Royce Barbasa. Wala naman siya sang direktang communication sa iyang mga miyembro sang pamilya sa abroad kag diri sa syudad or diri sa may Pilipinas. Ang iya sa una nagadirekta ini siya mga ka-K5 nga naga himo sang pag-communicate sa mga miyembro sa pamilya niya sa abroad. Kag sa iya mga iloy diri sa may probinsya sang Capiz mga ka-K5. Pero subong gid lamang sang matapos nga masapuan ang ining bangkay nga sunog mga ka-K5 nga sa iya sining tupad sang bangkay may ara nga mga identification card ang iyang student driver's license nga may ngalan nga Frank Royce Barbasa mga ka-K5 kaamo hasta subong hindi naman makita ang lawas kag ang buhi nga lawas ni Frank Royce Barbasa bangdanan nga sakeron more or less no ginalantaw naton mga pizza 4 pizza 5 pa siguro mga sobra sa kasmana kuno mga lakip sa mga 5 ka adlaw tub-tub anom kadlaw isa kasmana kay Pep Andre ang pag agwa sang resulta sang ginhiwat nga DNA test sa sining bangkay mga ka-K5 nga sunog kag sang iloy ni Frank Royce Barbasa. So ang iloy ni Frank Royce Barbasa mga ka-K5 amo ang gikwaan sang DNA test kag sang sining bangkay nga nasunog kay ginapatihan nga base kun siya gid bangod kay until now hindi man siya makita kag hindi man siya ma ang kwanbla ang persin siya nga ni Frank Royce Barbasa hindi na makita saan communication hindi na siya ma-communicate no? So amo ni ang rason kung nga ang nag-decide ato sini nga mga pulis no? Nga ipaidalom sa DNA test ang ining bangkay ni Frank Royce Barbasa mga or ang ining bangkay sang sining patay or ining sang sining nasunog or bangkay nga nasunog sa Iloy sa ni Frank Royce Barbasa. Ah, mga kakipay. So ang resulta ay sinibasi mga ara pa sa mga pizza 5 or pizza 6 sang bulan sang Mayo mga kakipay. O dira mga 1 week ah, no? Magwa ang resulta sang day ni test. Pagwa sa resulta sang day ni test kag mabalaan nga si Frank Royce Barbasa gid man. Lan tawo naton kuno pinay ka mga angulo. Apang mga ka K5. Base diri sa report K5 ba Andre kag sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati nga ang ginatawag na o ginakabi na itong biktima or ining subject person na nasunog, mga kakayfay, nga ginalantaw nga siya si Frank Royce Barbasa base sa mga ginahimo karon nga mga backtracking sa aton nga mga police K5 Andre kag sa aton nga mga tagparamati. Ang backtracking sa aton nga mga pulis, may nakuha gali sila kay 5 Andre kay sa aton nga mga kauturan. Ha? May nakuha gali sila nga video or CCTV footage nga ang personalidad gid mismo buhi pa siya kay 5 Andre. Sang buhi pa si Frank Royce Barbasa, nakita siya nga nagpadulong mga ka K5 sa may gasoline station sa Banwa, sang Pavia. Dito siya nagbakal, mga ka-K5, sang gasolina nga ginsulod pa sa galunan. 6 kalitro nga gasolina ang iya nga ginbakal, K5 Andre. Ah, ang 6 kalitro nga gasolina base sa backtracking sang aton nga mga pulis sa ginkuha nga CCTV footage nga until now hindi pa ma-provide sa aton nga mga pulis sa makatapos ang media ang ining CCTV footage kinakuha nila nga nakita kag nasiplatan. So no, diri sa gasoline

a biktima. Oh, o kung ginpaligo niya mismo, kag pagkatapos, ginsindutan ang iya kaugalingon. Amon ni ang ginalantaw karon sang ato siring nga mga pulis nga amon ni ang rason nga nagwa ang balita nga mismo ang iring biktima amo mismo ang nagsunog sang iya kaugalingon. Bangod kay siya man ang nagbakal sang gas, siya man ang nagdala sang gas. Mga ka-K5, kagbase sa panaysayon sang taga funeral parlor nga nagkuha sang bangkay sang sining biktima, nakita nila mga ka-K5 kag naparimahuan nila nga baho sang gasolina ang or nagapanimaho sang gasolina ang among bangkay. So no, diri sa mga nagkuha sang bangkay sang biktima nga taga funeral parlor ang mga imbalsamador. Oh, ang ilang nga pahayag mga ka-K5 nga nagaparimaho sang gasolina ang bangkay sang nakuha nila kaginkarga sa ilang nga funeral car kagindala sa ilang sininga funeral parlor mga ka-K5. Oh, so daw nagasanto bala, no? Daw nagasanto nga ang ining biktima mga ka-K5 sang buhi pa siya mismo ang gasoline boy na kasugid nga may nagbakal nga tao sa ila sang gasolina anom gid gani ka litro kay pabandri ang ginbakal. Ah, kagin sulod sa galon kagin dala ang among gasolina. Siguro bali ba siya siguro niya tindi gito makahalin ako sa lakyan to tikargahin man ko pero kasang nagligad ni kay pabandri ginabawal ni sang Department of Energy. Ginabawal sa taga Department of Energy kon DOE mga ka-K5, ginabawal nila ni nga magbakal ka sang gasolina o kon krudo sa nga ginasulod sa galunan. Ginasulod sa container, ginasulod sa sa galunan. Hindi pwede ka bakal di. Siguro ba si imbali badya lang nga timay salakyan ko tani abiriya to. Eh hindi ito way to unod. Lala nga lag ko di anon ko, lala nga ko tulod to pagkato di. Tay abi pa bakla ko mga anom na mga anom labi ka litro ti reasonable man. Reasonable man kay pa bandri nga ah. Pang temporaryo lang mong. Oh, temporaryo lang ti anom lang ka kwan anom lang ka litro kay hindi man na pwede nga sa ka container gid. Anom lang ka litro para nga may pangtughong lang ko to kay dalon ko ni dayon nga kon nga salakyan para nga matughungan na mo ka mapuno. Amo na abi no siguro bali badya siguro no. Kaya ang report kay impormasyon nga nagbakal sang gasolina although nga ang aton nga mga kauturan niya ibandriya hindi magpati nga nagsuisa o nagkuan siya no nagutas siya mismo nagutas siya buhi di tabi ma presenter ka mahambal gidabi sa sa kahanginan ang tinaga nga ina kay daw halos kung kay isa man kay sensitibo ang klase ka mga tinaga black pa bandre no nga siya man mismo nagutas siya kabuhi mga ka-K5 kay damo sa mga naghambal nga ti kun like for example no. Kung gusto mo gid nga mag-utas sa imo kabuhi nga ang sunugon mo gid ko galingon mo man ni Black K5 andre kada mo sang pamaagi nga mag-utas sa imo kabuhi mga ka-K5 di ko na pagyambal pantarantaran kay manti siyempre amo pa na karon ang mga rason ka mga kabangdanan nga mga ka-K5 sensitibo nga klase abi ka mga tinagani sensitibo nga klase sa mga sugilano ni no, pero damo sa mga naghambal kag reaksyon sang nabatian nila kinahambal nila nga may posibilidad nga nagutas siya kung galing kabuhi ang ining biktima kung ina kung si Frank Barbasa gid man siya ha kay wala pa ginabi ma-identify until now kay ginahulat pang DNA test mong ah sang iya sini nga iloy kasi siya yung biktima nga ini pero laban-laban ti siguro basi siya na gid man kay mga ara yung ID da ay driver's license sa ID siya nga student kag wala labot sina kay 500 da nag-coincide man nga wala sa kabalik to sa balay sa iyang migo nga ginatulugan niya. Sa diin, dito ginbilin ganing iyang bag. And then, after that, wala man mabalaan kung inang diin na sa subong ang iya sining warm body. Di makita ang warm body sa sining biktima o sa sining personalidad nga nagahingalan sa kay Frank Royce Barbasa mga ka-K5 nga taga Ruhas background sa sining biktima.

0: o kung sa siling background mga kaka-K5 ni Frank Royce Barbasa, ini siya mga kaka-K5 nag-aisahan noon nga bata. Bochiringon single ini siya ng unico iho ni. Nag-aisahan noon nga bata sang pamilyang mag-asawa. Ang iya nga amay mga kaka-K5 ato sa abroad. Ang iya nga iloy ari diri no, upod sila pangabuhi pero ti ato ya sa Roja City Capiz. Kag diri siya nag-a-star sa ilang nga pamilya daw sa tiya niya diri sa may barangay Kaingin sa distrito sang La Paz. And then wala labot sina mga kaka-K5 no, ang mga katiuan niya kag mga miyembro sa pamilya niya ato halos kalabanan sa abroad. Sa malipot nga sugilanon may ari ini siya mga kaka-K5 sang inang mayo kag dawa-dawa nga pangabuhi. Ara siya sa estado sa ginatawag nga maayo nga pangabuhi. Wala problema sa kwarta, wala problema sa kinanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kag sa pagkamatulad ay private pagani nga school ang iya sinigay ginatrabaho nga ginaiskulahan no. Mga kaka-K5 kag bastante wala abri problema sa pagkaon, wala problema sa kwarta, wala problema sa kinanglanon niya sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Adlaw-adlaw gani ya, ti siyempre why na sa why masyaga drive-drive abi kay man ti student permit pa man lang ang ginagamit niya ang salakyan niya. Ang iya sinigali mga kaka-K5 nga inang permit na sa pag-drive, student permit pa lang. Pwede pa sa pwede nga maka-drive gidya diri sa Iloilo. That's why nga nag-aangka siya, nag-permis siya, nag-sakay sa grab. So adlaw-adlaw may grab na siya. Mga kaka-K5 to pero ini siya ang may-ara nga nubya mga kaka-K5. Sa report, nga ang iya nga nubya, pariho Manila, iskula pariho man sila iskulahan. Kagang iya nga nubya, base sa informasyon, dira mga kaka-K5 naga-star sa may Green Meadow Subdivision. Ang Green Meadow Subdivision mga kaka-K5, di magigabi kasi nga pagdayaw, no? Pero kung dira ka ga-star kay 500, buti nga dawa-dawa pangabuhi mo. Ay kulo kwarta kay ma sa duta lang daan milyon ng bili. Pila ka square meters mga kaka-K5 sa Green Meadows dira nga duta milyon na ng bili niya. So hindi ka na basta-basta maka-star ka makapatindog sang balay mo sa may Green Meadows kun wala ka sang mayad nga pangabuhi kay 500. Ang iya nga miga dira naga-star. Sa malipot nga sugilanon, no? May kulo kwarta maning miga niya. Dead like 500. So ang ila sini nga pangabuhi de medyo pantay ang pangabuhi na puro tanan may kuano. Medyo micro kwarta. O ina kon si Frank Barbasa gid man ini ang napatay. Nga nasunog mga kaka-K5 karon. Base sa report ka informasyon. Sa aton sini maidid nga mga pagpangusisa kag pagtaod-taod. Nga santong nagligad nga February nagbulagay o kon nag inang nagbulagay sila kay 500 sa iyang boyfriend sa iyang girlfriend. That's why panawag siya to ex-girlfriend. Pero hindi naton ini maisa-isa gid nga plastar ko mo ginhalinan. Pero sa pagpangusisa naton mga kaka-K5 no, na ang ginhalinan sa ila sini nga pagbulagay is tungod kay may-ara nga third party. Ha? May third party kay Pep Andre. O chiringon ti kwanin ang siyempre may nubyong bag-o ang iya siguro nga nubya. Ano amo na bala? Kag ti siyempre may posibilidad nga gusto pa siguro sini ni sang biktima nga si Frank na magbalikay sila kay Manti. Nubyahan na silang duwa mong. Pero galing kay Manti, may third party. Kag ang report mga kaka-K5 ng third party, amo pa na subong ang aton nga kwaong informasyon. Kaya ang third party daw hindi man pariyo sa iya kay 500 nga lalaki. Ang third party kay 500, hindi pariho sa iya nga lalaki. Sa malipot nga sigila nun, lalakin hun. So amuna siya ang nagagwa nga istorya kag informasyon. Nga ang third party mga kaka-K5 hindi kay pure nga lalaki. Kundi ang report mga kaka-K5 nga lalakin hun pero pariho sila nga babae. Gets nyo? Balaan nyo ko na no? Now, ah, mga ka-K5, nga ginapadalman naton ini. Ah, kay hambal ni Jefferson Manggubat, sini pabay, ina, kay patay na ina. Hindi pwede, sir. Ah, hindi pwede nga pabayan, kay patay na ina. Hindi pwede, kay man nga, may insidente, may sunog, abi, sir mong. Ah, so, hindi pwede nga pabayan namon, kay trabaho namon ni sir mong upod sa mga pulis. Trabaho namon ni sir, hindi pwede namon pabayan ni sir, no? Ikaw yung hambal kang pabayan lang, kay ti hindi niya mo trabaho mong baliwala ni si mo, kay hindi yan na, hindi niya si imo nga linyada, hindi black kay 500. Ari niya sa amon nga linyada, hindi pwede namon niya mapabayan nga. Ah, number one, this is a public interest. Ah, basta gani may public interest, no? Sir Jefferson Manggubat. Ah, hindi namon pwede pabayan because may public interest. Ano ang public interest? Dire? Kulbaan tawo eh. Makon mo may sunog na. Makon mo patay na may sunog. Higin sunog pa. Amo na bla, no? So, hindi pwede nga hindi pagpabayan. Kay mayuta ni bala, kung nakita tagin ni siya nga siya ng sunog, siya ako galingon kay. Nambal kita nga, ti siya ng sunog, siya ako galingon, no? Why, abi, siya may nakakita, sir mong. Kay tani bala, kung may witness, bla, tiyan mo na gani, ginapadalma na ton, ginaisa-isa. Kay para nga mawalaan na ton, kay man nga, dako, maning nga problema sa aton nga mga pulis. Dapat gani, supposedly, nga aton nga pulis, ilabi na ganang inilo, provincial police office. Dapat gani nagpagwa na gani ni sila sang kag naghimo na gani ni sang ginatawag nga inang special investigation team o kon SIT di Blacky 500. Kada may amon nga mga klase sa mga insidente, dapat may SIT na ni. Dapat may special investigation team na ni. Dapat mong. Kay nga sunog gani, patay na, nasunog pa. Di karon kung pabayaan naton ini, paano nalang ni karon ang ginatawag naton nga public interest? Kung pananglitan nga ginsunog ni sa karon yang matutuod nga may nagsunog siya, may nagpatay siya, may nagsunog siya, abi? Ano lang na abi karon? Okay lang na kung sumulod karon kagawin sakto gimaning nagagluwa nga mga balita. Nga siya mismo nagsunog sa iya kagalingon. Pero kung may nagsunog, abi karon nga ibang nga tawo. Ah? Oh? Hindi talani, pabayaan talani kay tungod nga patay na. Hindi pwede. Gusto naton hibaloon kag pangitaon kung sino nagsunog sa iya, hindi bla? Amo na kun nga nga ginaisa-isa naton ang mga anggulo, amo na. May mga anggulo nga ti may nubya siya. Why man abi kwan mong? Why man abi sang anggulo nga parte sa illegal drugs? Why man abi sang anggulo nga parte sa sinindikato, no? Wala man siyang anggulo nga naga-intra sa sindikato ni kay nursing student ni kung palangitan nga siyagin man mong. Dali lang. Intra ni siya man. Seryoso kay ginestruyahan pa eh. So, amo na mga ka-K5. Te? So, nga mga ka-K5 nga wala abisang anggulo kay supposedly permiro ginapangita naton taning anggulo di ginalantaw naton siya. Base bala kun may parte sa siyempre duda ka permiro abi mo base kun illegal drugs bla ni. Sobra sobra bi kada ko utang ni sa ginakuhaan niya sang siya bubla kag amoni bla. Ina mga ka-K5 kun si Barbasa ang biktima, layo na kita dayon sa istorya parte sa illegal drugs kay nga estudyante ni siya graduating ni. Ano bla K5 Andre? Estudyante ni siya mong graduating na ni supposedly 2 days na lang ang nabilin. Lagon niya makagraduar siya sa iya sila nga pagka-nurse. Mga ka-K5 kag tapos ng iya nga OJT. San lang kadlaw nabilin para nga magtapos iya nga on the job training. Kagatapos mga ka-K5, ti ano pa, ano ka, ma-intra kay mo sa Shabo-Shabo, ma-intra kay mo sa sindikato. Kay bastante ka man sa kwarta, bastante man tanatanan, ina kung si Barbasa, ini. Pero kung hindi si Barbasa, amo pagining lain. Kung pananglitan kay Pabandri, magwaabing DNA test, kag hindi ni saya si Barbasa, ang pamangkot sa DNA si Barbasa. Hindi bala, hindi makita. Number two, kung hindi si Barbasa, ni sinuni. O hindi bala, nga, kag nga ang arad ang ID ni Barbasa sa tupadya. Oh? Kay may nagagwa ng informasyon subong, nga amuna ang report. nga isa sa mga ginalantaw kag sa imbestigasyon sa aton nga mga pulis, kun si Barbasa gid man ini, no? Mga ka-K5, nakita siya nga nagbakal sang gasolina sa gasoline station sa Pavia. No? That's why nga isa sa mga ginahimo karon nga angulo, kag ginalantaw nga angulo kun si Barbasa gid man ini, mga ka-K5, may posibilidad nga siya nagsunog sang iya kaugalingon. Tungod nga nakita siya nga nagbakal sang anom kalitro sang gasolina kag ginsugid ini sang pump boy o kon gasoline boy nga ginbaklan niya sang gasolina, mga ka-K5, base sa ginahimo nga backtracking sang aton nga mga pulis sa mga CCTV footage nga pwede ma-review sa ngaton nga mga pulis dira sa may banwasang Pavia, halin sa iyagin kadtuan nga amigo niya dira sa balay sang amigo niya sa may banwasang Pavia, mga ka-K5. No? So amo ini, isa pa gid sa nagwa nga resulta sa autopsy, arping sa autopsy kay Beb Andre. Sa nagwa nga resulta sang autopsy base sa report nga may ara sang pilas ang iya nga dila kay Pep Andre. Kag ginalantaw nga may posibilidad nga ginkagatya kag ginugtom ang iya nga dila. Sa malipot nga sugilanon, desidido siya kun tuod gid man nga siya ni. Desidido siya nga mag-utas ang iya kabuhi pinaagi sa pag bu sang gasolina sa iyang lawas kag sindutan, tapos nagpahimuyong lang kag ginkagatya pag ginugtom ang dila niya, ginkagatya para nga matapos na siguro eh. Grabe mga ka-K5, no? Isog-isog na tao magamuni. Iba niya, hindi bala supong siya mo na ganing hambal sa akong amigo mo. Sila niya kung mag-utas sa kabuhi mo, tapos sindutan mo sila kagalingon mo, ang matabo siya na may tendency, bangod siyang kainit, kay 500, madalagan ka, mawaras ka, hindi ba? May struggle nga matabo. Dari yung wala struggle, oh. Sabi na ganun, abisan mismo ako, ganun, gahambal mo nga sila ko, paano na sila nga siya mag, kung pananglitan nga siya gidman, no? Paano nga siya ang magbubo sang gasolina sa iyang lawas, kag sindutan, kag nga ang wala sa may natabo nga struggle. Hindi pwede kay 500 nga wala struggle. Kay bisan gusto mo ba, bisan gusto mo pa, bisan gusto-gusto mo gigitama nga mautas ang kabuhi mo pinaagi sa pagsindot sang gasolina. Pero kung pananglitan nga nagadaba-daba ng lawas mo, hindi kuya magpati nga hindi ka mag-struggle ka magdalagan. Hindi kuya magpati nga madalagan ka, mag-struggle ka. Dumduman niyo itong kilala niyo itong banwa sang kalinog. Yung nagpinasikat to nga vlogger to bla. Oh, dumduman nyo? Naging ligo yung gasolina, naging sinutan sa tuntoy, patapos dumalagan sa to bubun. Dumduman nyo? Amo na siyang matabo kung pananglitan, di bla kay 500? At tuya, hindi man to. Why sa plano nga mag-utas ka buhay, pero vlogger siya, nag-vlog-vlog siya. Ginpaligo yung gasolina kag isindutan. Ay tuntoy, at ipagsindot siya, doon malagan to sa sabubon. Naglumpat sa sabubon. May posibilidad nga mo man na matabo sa iya eh. Di ba? Kaya nga ate, hindi pwede nga hindi ka mag-panic. Hindi pwede nga hindi ka mag-struggle. Nga mapahimuyong ka lang tapos kadton mo dila mo. Di ba kay 500? And amuna gani nga that's why nga ang pamilya sini, kun pananglitan nga si Frank Barbasa gid man ini, ang pamilya hindi magpati nga nag-utas sa iya ko gid nga kabuhi. May posibilidad ginalantaw gid nga may ara gid ya sang foul play nga natabo. Nga ginpatay siya pagkatapos ginsunog. How about ang kagat sa dila? May posibilidad nga pwede, no? Nga ginatabunan babayay, no? Para nga magkagat ang dila niya, para makagat siya ang dila niya. O hindi, lagi damo sa mga tinising matabo. Pero, amo na ganing hambal sa ako na kilala sa analisasyon. Kabisan kita mismo nag-analyze nga siling naton. May posibilidad nga kung pananglitan nga siya mismo ang nagbubo sa kulingon niya kagsindutan. Hindi kuya magpating, hindi siya magdalagan daw. Hindi ko magpate nga hindi ni siya mag-struggle. O, ti, siyang makita, sara sa samay kilid, siyang pader, nagahigdaon lang to. Mga kakifay, wala siyang struggle nga tabo. O, ang iyang nga kamot daw nagapanagang pa, hindi bla? May ara nga nagakuan siya, nagapanagang ang kamot niya. Sa maripot ng sigila nun, buot silingon nga, kasi kung may naglampo siya o kung may nag-ano siya, may nagpatay siya, may nagkakasang, may nagpugong sa ilong niya o sa baba niya, hasta nga malipong siya, pagkatapos ang nalipong na siya, amo pagbubo sa gasolina kag pag-sindot ni Blackie 500. Nan, so lang tao na ton. That's why hindi tagi ni pwede mapabayaan mga sir, no? Sa mga naghambal nga pabayaan, like ay patay na na. Oh, hindi pwede, sir. Lapon yung sampul, butang tabi, nagutasa siya kung ganoon nga kabuhi, titapos eh. Tapuson tang isyo, tapuson tang balita, hindi bla? Pero, mintras nga hindi pa ni maklaruhan, kaya hindi pa ni maklaro, oh, mga kakay-five, padayuno na ton ini nga pagsunod sa mga angulo kay parambalaan ta. Kabalo ka mo, may ara nga isyo, abi party, siya natawag ba lang, third party, kag love triangle, bla? Kaya mo nang ginalantaw na ton, oh, nga may informasyon nga may love triangle, oh, may away sa paghigugmaanay, pagpalangganay, di love triangle. Kaya mo pa na sa subong nga to, sini nga, kinalantaw mga kakay-five, no? So, amo na kiro nang iplasta na ton, sa to, sini nga pagpangalagad. Ah, bau subong lang gali naka-tune in naman si Kwan. Si inang parinaton Larry Gurisita bago lang gisa. Intamyo ko na sa ginaki pa Andre mo. Ah, kay Ario mo ni yung nainitan ni Mrs. Yo. Sabad ko na sa burandak. Ah, kay kuno sa tatay ni Mayor Luigi Gurisita da no. Asang banwa sa pabiya. Kay Parilari Gurisita. Mayang gabi, sir. Baog sus kampyon. Mayang gabi, Parilari Gurisita. Kasi kay Mrs. Ma. Mayang gabi. Salamat kayo sa pag-monitor. Ang iyang ginagansalan ko nung gareklamo ko nung si Mrs. Niyan. Yung kagansal. Siniya sa nanggakadlaw. Yung muhat kayo manabi. Pagkadlawon si Buranda ko. Ang gabi lang sa kay Alfredo La Pastura Senior da gayong yuho man samtang nagalantaw diri sa ako no. Kapamati kagalantaw na. Kapamati nagalantaw pa may gabi gid. Ayos so si plasta na to nagkaroon makaki 5 diri sa ato sila nga pagpangaragan. Hindi pwede nga pabayaan na to ni kami naghambal diri nga niya pabayin na da kay patay na na. Kun masiguro naton kag maplastar kag kun siguro gid man nga nagutas siya sa iya ko galingon nga kabuhi ining biktima nga ni. Unta tanta na, no? Kun siya mismo nagutas siya kabuhi kag masiguro naton nga nagutas gid man sa iya kabuhi unta tanta na. Mahipos na kami pahimuyong na kami. Pero mintras nga hindi ini mga kakifay maklaruhan kun bala matuod nga nagutas gid man sa kabuhi ya kun wala kay man nga sunog abi mong. That's why may public interest bla. Ti basta gani nga may public interest, hindi pwede nga pabayaan sa media kay obligasyon namon ini nga magpahibalo sa publiko, ah, magpahibalo sa publiko para nga mabal-an kun ano gid ang matutuod nga natabo. Pero pag once nga masiguro naton nga siya mismo ang nagkutol sa iya kabuhi, mahipos na kami dayon mga kakipay. Kay sa matuod amo gid man na patay na. Ano para nabi istoryahan mo para kay patay na, hindi bla? No, pero mintras nga hindi naton masiguro nga siya mismo ang nagkutol sa kabuhi niya, imbestigaran gini sang mayo kay may public interest base karon kun biktima saya sang pagpamatay kag pagpangsunog kinahanglan makaangkon sang ustisya ang ining biktima mga kakipa. Hindi bla kay Babandre? So, istoryahan, trakeron, drisato, siling ang pagpangaragad, drigil lamang sa K5 Night Watch. Kagmahing gabi man, sa iban pa nato, siling ang mga kauturan. Ang iban pa ng mga issues, ka mga balita, nga ito, pagkatalakayon sa subong gabi, standby ka mo. Sa iban pa nato, ng mga headlines, drisato, siling ang pagpangaragad, mga K5, barangay kapitan, nga ginaligar ng palupok sang nga nagpalupok sa ilatong barangayo. Na ginapaimbestigaran karo sang pulis. Samtang iban pa ginaton nga mga balita kay iban pa nga mga headlines. Diri sa ato sila nga pagpangalagad malapit sa 1,000 ka mga taxi drivers kuno makabaton siyang fuel subsidy gikan sa city government. Mga taxi driver, Kaya nagdigat to ng mga tricycle to, subong taxi drivers na. Ati Mayoy, ang malapit sa Karibo, ka mga taxi drivers, hindi nga, lapit lang isa Karibo, wow! Ang mga taksita, subong doon, sobra 3,000? Sobra 3,000, subong taksita? Base ang taxi ng hatagan nyo, ang taxi ng inyo, ng kamulang tag-iya, ha? Oh? Abi nyo, ay kabalo mga pumuluyo, tadi, public knowledge na, di? Ngayon pasulod yung bago ng mga taxi ng color blue, kamutang iyas na! Kasi mo muna yung hatagan nyo kahit tungod ng inyo mga tinawo. O yung Blackie Bebandre, di kami lang yung iban yung mga taxi, di iban yung mga operators, di ano lang ni sila ya? Oh? Mapariho ni sila sa mga kwan, sa mga bulantiro ng kaluluoy? Oh? Di ba? May mga bulantiro, subong daw halos sa hindi nakakaon bagod sa ubran yung halapang tabog na pangtabog. Di, amo manimuon nyo sa ibang mga takse. Sobra 3,000 ang takse diri sa sudad sa Iloilo. Nga ang nakahambal kita. Ginabasihan na to na K5 Andre sa body number. Ang body number, subong, sang takse nga iya sang kilala kong migo ko. 3015 lamang. Tubo chilingon, 3,000 eh! Oh, ang akon nga amigo! Si Pareko inang jewel patanindagat! Ang iya nga taxi mga kak-K5! Ang body number, 3015! Tubo chilingon, 3,000! 15 na! Oh, ang iya, ang kwan, ang sa iya pala nga body number? 3015, tubo chilingon, 3,000 na! Di ko mag 3,000 na! Buot silingon mga kakay-five, isa lang yung kalibo hatagan mo, ti paano 2,000? Ah, wala mo na yung hatagan, kaya mga 2,000 ngayon, hindi yung imo mga ka-birch, hindi ni mo mga ka-grupo. Kagkaingin pa una mo, ang imo ng mga grupo, ng mga taxi, ilabik kang labaw sa tanan. Ang mga taxi nga may color blue, kay tungod nga tag-iya ka mo. Kampiyon nga klase, kag... Oh? Oh, amo na sang ginasiling naton nga kun managtag malag kamo gani sang ayuda sa aton nga mga pumuluyo. Tara saramahan nyo man. Inang saramahan bla nang tararapod bla hindi kay pilion nyo lang. Ano pa kung isa gari reklamo mga pumuluyo di ban gari build dela kay bangod sang may mga pinasulabi kamo nga mga bilik sang ilik nyo. Yuda puga. Oy ni Blacky 500. Oh, abi kayuhan nyo man. Oh, yan ako nyo isa lang kalibo, gaan nyo nyo yan. Pwede pa kalabot sa kalibo, kaya hambal di ho, ang headlines, malapit isa kalibo. Abot si Ringo, 999. Malapit sa kalibo mo, abot si Ringo, may kalabot sa kalibo, glinyo. Eh, sino ni sila? Nga nga na qualified ni sila? Anong qualifications? Taga Iloilo City lang? Nami? Oh? Kami kabayan, magkamit tax namon? Tapos, mambal mga taxi driver, eh, gabayad man kami tax namon kung magbakal kami sa merkado nyo na, ginapabayad man kami sa IVAT o kung inang ano ganina, ng IVAT na, expanded value added tax. Magbakal kami sa bisan ahaw isak bilong talong da sa SM. May kwanda, may ano na ginana, may tag. Tapos baklo na mo da. Pag-agi sa inyo nga computer da nga ginapindot gina ano na gina scan niyo na automatic may IVAT kami da yon. Nami sa inyo ba? Tapos mga taxi driver ya pilion niyo lang. Ah, tinunto ito. Restoryan tracker mga K5 diri sa ato sini nga pagpangaragan. Samtang iban para ton nga mga balita sa mga balita national. Balita lokal yapon. Di pa sa hero nga jeep nakabunggo sa isa ka Changi sa Lapos. Tabo ni Changi man. Oh? Base hubog ang Changi o kung hubog ang di pa sa hero sa nga jeep. Kung base kun ang jeep kwan medyo dilapidated. Kwan tara kira mga balita impormasyon nagikan sa aton nga mga ka K5 Patrol Reporters. K-5. Mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangaragad. Sa baligya balita nasyonal amo ni balantayan yo ay. Kay ang report impormasyon kundi ang tunto ang klase ka Department of Agriculture. Perte kuno kamahal sila sang abuno. Tangambal nila kay mahal ang abuno, di siyempre mamahal masiling nila ang bugas diri sa Pilipinas. Di ko magmahal ang produkto sang bugas, sila ti mabakal kita ya sila sang import eh. Ya ma-import ang bugas sa iban nga pungsod nami sang huni sa mga tunto nila. Kaya nga aton nga mga mangungumay, mga kakipay, among kaluluoy. O hindi, Blackie Bebandre? Ang aton niya nga mga mangunguma, amo ang makaluluoy. Man nga ah, Tungod mga ka-K5 kay ang mga mangunguma na ton man to sila sa mahal sa abuno tapos anay karon kay magabot na ilang pangani. Ibaligyan nila sang mahal man siyempre eh kay ti mahal ang abuno mong paparatuhan nyo pinagi sa pagkuasang import sa bugas. Tinga nga sa ibang tong lugar ya. Nga nga ang bugas nga nabakal to nga ang barato aw. Kay palariho manakita nga pungsod nga nagagamit sang abuno hindi black 500. Sa maripot nga sugranon bulay o giningaton gobyerno. Kaulugot to kay linis. Bangag nga klase kang gobyerno ni. Struyan tra kayo magka K5 diri sa ato sila nga pagpangalagan. Diramang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kasang mighty seed alkaline vitamin C ang power duo sa klinika de alternativo medicine and wellness center ni Dr. Ramiloy. Noong kita klinika DTX 500 mga K5. Okay nga ha? Para ni sa high blood, hypertension, diabetes, kay iban pa nga mga balatian. Mga komplikado nga mga balatian katulad sa heart disease, katulad sa lung disease, kidney disease, kay iban pa nga mga klase sa mga balatian, mga komplikasyon. Labi kag labaw sa tanan ang cancer mga kakay-5. Nga, kay Clinica DTX 500 mga kakay-5 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga redevelop sa uli sa cancer. Mataas ka masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DTX 500 mga kakay-5 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga napakusog sa immune system capabilities agod nga patyo man nagkaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani inyo na pahulat pa nga magtubo magabukol-bukol sa lawas ta proteksyonan nga aton kaugalingon klinika detox paban kag mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ah, sa aton nga mga kauturan nga mga gusto magbakal sini lagaw-lagaw lang kamo sa mga butika puro pamangkot kamo naton may jaka mo. DTX 500 kag mighty C kanang ginakuon bla ni John Kapulot. Pag may daagan ni kunon nyo naton bitaw ita may isa ka banig. Lebla. Para nga mayad. Ayos, wala sige. Dato sila nga pagpangalagad mga kakay-5 iban pa nga mga balita kay impormasyon talakayo naton dugay-dugay. Diri sa ato sila nga pagpangalagad. Aton nga oras. Alas 7:56.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. D3
2: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C, sag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madremi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasin!
17: Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: X10 Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
18: para sa tigil
16: kasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
18: ang nagatindo sa imo atay.
16: Basta tindo ang atay.
18: Happy kanunay.
16: DTX 500.
18: Masaligan.
16: Epektibo.
18: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
16: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na ka-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
16: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
16: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
16: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
25: K5.
16: K5
25: News FM.
16: K5.
25: K5
16: News
25: FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
16: K5 Nightwatch.
18: June
16: Alojado
18: Capulo.
16: K5
18: Nightwatch.
16: Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5. Dili sa aton nga pag pangalaga na aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 5 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Prober kita magkuha sa mga report kay impormasyon diri sa ato sini nga pag pangalagad mga ka-K5. Basa tani mensahe nagikan sa aton nga mga followers nga naglantaw diri sa ato sini nga pag pangalagad. Shout out sa aton nga mga followers nga naglantaw sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live. Naunta ang sa kwano ang sa K5 News FM una hunta be, no? Nga mga followers mga ka-K5 di pang basa hunta sa kay Chris Boyko Almuhen, oy, sa kay Nanay Krista, no? Nanay Crisilda. Boyko Almuhen, may gabi lang sila niya base ginila na ang nag okay, nga mabakal gasolina without knowing nga para gali sa iya gamiton ng among gasolina. O, oh, daw pwede man, no? Amo man na isa sa mga ginalantaw naton nga ginila. Sabi niya, balansa nga bakal kaabida sa niya gasolina kay itughong ko sa akong salakyan. Di kaya nga salakyan ko daw ay gina ubsan ginigaso. Di kundi bakal man siya pag aboto, ginlipong siya or may mga ginimo nga bagay siya para nga malipong siya din gindala dito sa lugar kag ginbubuan gasolina kag para nga masunog, di ba? Pwede matabo, no? Mga ka-K5, kaya mo na ganing ginahambal naton, hindi kita magpating, hindi na mag-struggle, no? Ang tao bisan ta butang taabi kwan gid siya ligon gid abing pinsan yang iabi paminsaron na biligon gid katama, no? Ngayon nga kinanglan gid nga adulaon ko gining kabuhi ko, himuon ko gini tanan-tanan, buubuan ko ni gasolina lawas ko, himuon ko gini tanan-tanan kay tungod nga kwan na gid ko. Ano amo na abi, no? Desidido na gid sa abi, no? Pero mga ka-K5, bisan ano pa sa imo kadesidido, basta makabatyag sang init ang lawas mo, makabatyag ka sang paso. Piskan ka gani luto, ka gani sang pinirito, mapiskan ka gani sang mantika, gapisik ka gani. Yung sabagay, mantika lang na. O hindi ba na? Ayhan pa ina nga kalayong nagadaba-daba sa lawas mo. Di ko magpating, hindi ka magwaras daw. Bisan pa nga gusto mo gid decided ka naging katama, no? Bisan ano pa, hindi ko magpating, hindi ka magwaras. Mga ka-K5, kung panalitan nga magdaba-daba ang kalayo sa lawas mo. Aragi na sa instincts ang tao nga mawaras na mala, mintras nga mapaso sa mawaras ginaya. Oh, basi kasinggitan pag haniguro na. Mga kaki-five kay nga, tiga ba't siyang kainit mong? Oh, hindi bla? Kapisik ka gani nga kun mata makuha ng kalang maasikan, kalang mantika, pisik ka gani. Ayan pa inang karayo, matupa, slawas mo. Bisan decided ka na gid nga maghambal ka nga tuduhan mo ni bala na makonsentrate ko. Tuduhan ko, hindi ko magpati nga mo na matabo kun pananglitan. Nga ara na mga kaki-five, gadaba-daba sa imo ang kalayo. Di bala? Di atuyo wa ay isang struggle nga nakita kag ang kalayo makita ninyo mga kaki-five ang iyang nasindutan sa iyang lawas lang tawa nyo bala ang lawas niya dra lang gid sa lugar waya naglapta ang kalayo dra lang gid sa napunduhan sa iyang bangkay ko chilingon waya siya nagwaras waya siya naglaga waya siya naglagan. Oh, mga kaki-five, lang tawa nyo bala kaya ang iyang bangkay, ara lang ganyan sa wayo. Ara lang sa iyo, kapundos, kilid, ha? Sa kilid lang yan sa padir. Why, dapat ka talaga na? Di ko yung magpati, mga kaki-five, nga ang iya na iyang, nga pag-sunog sa iya, yung pag-insunog iya ko galingon. Di ko yung magpati, hindi sa magdalagan, hindi na sa magwaras. Oh, kag-kwan lang tawa bala, kasi krutot pa sa iyo, why siya gakwan na, why siya... Kway siya siling gahumlad lawas siya o kung gahayang siya. Kay ti amo nang matabo si mo kung paranitan nga ginasunog lawas mo. Oh, hindi bla? Magluwas gid lang kung lipong ka. Ah, for example, lipong ka na, way ka na pangalibutan. Pagkatapos, sindihan lawas mo sa gasolina. Pag nabadaba sa kalayo, tigong di automatic diritso ka na imuya patay. Hindi ka na yung magkwan, hindi ka na yung magbangon, hindi ka na maglagaw, hindi ka na magwaras. Kung wala ka sang pangalibutan, buot silingon kung lipong ka. Ah? So amo na mga kaki-five, nga daw, tikon ako, hindi mo kumagpati, bisan ang pamilya, gani ni Frank kung siya ginmane, kung si Frankin mane, pamilya mismo hindi magpati, oh. Ah? Hindi mismo magpati ang pamilya, nga... Utaso niya yung kagalingon niya, manog tapos na, ano gidabing kaini, ano gidabing iyang problemahon da yaman? Oh, nubyagi lang na, like for example, kung sa nubya yabi, no, bigos pag-ibig, nubya lang gina, amugin na himuon mo. Tos, damo babae, hindi bla, kay Pai Bandre? Guwapo ka man? Wah, hindi bla? Kami nga duwa ni Kay Pai Bandre, te, wala man, gahulat lang kami kung may ara, ay kalain. Oh, hindi bla? Okay, o iban pa nga mga mensahe sa kaya Julinel or Jelionel Glory. Kung nagaubra ka o it insakto, ginadakop ka. Ano doon lang dyan kaluoy ang mga bulantira? Oh, ari parte naman niya sa bulante. Oh. Ili di Binagrasya, niya muna ya idol, kampyon, bugrisa sila para makamarasmas. Bugrison. Lain, hindi ko yan si Bugres. Si Bugrong ko yan. kay Tristan Wyatt Vigulay, shout out man kay Brian J. Barbasa. Sila niya, unang statement, wala daw other nga samad sa lawas, kundi ang burning pagtapos sang ulihi na nagbuhi na statement nga may samad dila, muna wala ka singgit. Okay. Oo. Basi pamilya ni kuno ni Frank Barbasa, no? Kaya ngalan niya is Brian J. Barbasa. Amo na gani, no? So hindi gani kuya magpati bisan ako yung mga kaki-five na gina-analyze ko ni. Oo? Gina-analyze naton ini. Amo na kuno nga way kasinggit kay may samad sa dila, so but sila basi dila igin utdan sa dila o kon gin pa-utod igin sabaran sa dila para nga hindi sa kasinggit tuod, no? Sa malipot nga sugilanon, mga kaki-five, hindi niya mapatihan ang hambal nga tuod man nga inang instinct mo. Ikwanon mo, utason mo kagalingon mo. Tapos, mapundo kalanda imo dayon na ikaw nagsindi sa kagalingon mo. Pag sindi mo sa kagalingon mo, makabatyag ka init, mapahimunong ka. At araw-araw, ano ka timo? Oh? Ano kay mo klase katawo man? Kabatyag ka na init, hindi ka pa magwaras, hindi ka pa magkadangkada, nakapagsinggitan siguro kun, o hindi bla? Sa malipot nga sugilanon, may posibilidad nga lipong ni saya. May posibilidad wala ini siya sang pangalibutan antisunugon. Or may posibilidad, no? nga patay na siya nga daan, no? Kaginsunog. Kay wala sa mga struggle gani nga nakita. Why sa struggle? Testingin yung kuring, butangi gasolina, buboy gasolina, kag nga buhi, kag sindote, kag buian sa mga pamalay. Lantaw tayo, hindi mo ubo, sunog, bilog nga panimalay. Hindi, Blackie 500? May tendency madalagan ka ginaya. Kay nga ah, mangita ka bugnaw. Mangita ka sa lugar nga pwede mo madula ang kainit kinabatsagan mo. Pisik ka lang gani, mantika lang gani. Prito ka sa mantika, maigo ka sa mantika nga nagabukal, piskan ka lang sa mantika, gani ka prito ka, gasyagit ka, gatumbo ka, hindi blaga, pisik ka, ayhan pang kalayo nga magdaba-daba sa lawas mo. Hindi ka magdalagan, hindi ka magwaras, hindi ka mangita, tabang. Oh, diin tabo na yaman. Isog-isog ka naging mo katama. Ano ka, robot? Hindi ka kabatsyag sa kalayo sa lawas mo? Hindi blaga, 500? Layo niya tama nga mo nang inahambal na ton nga may posibleng waay niya sa adok layo ko na ton lang taon nga maghambal nga inang siya nagutas kong lingon niya ni di hindi kita magpati sini no mga kaki-five sa kay Benny Hermano niya husto niya wide sa Brenda Rillano Abian niya good evening kaki-five watching from Sarah. Kay Cherry Lapating Branya, shout out man, Benny Hermano, thank you. Nonito Sombong, watching sa Santo Tomas, Sitio Bulinaw, Isabela. Chris Vallejo, good evening kay Five John, watching sa San Juan Molo. Kay Rose Maria Agramon, hostisya na ang ginapangita naton, Sir John. Correct. Kay Nonito Sombong, good evening sa kay Snow DC. Amugid sir, hindi na yung mapatihan nga ma-suicide siya sa amuna nga pamaagi nga sugan niya ang kagalingon niya. Correct, no? Kaya Rosemary Agramon niya kuman si Nika. Hello sir, good evening. Chair Lapating Branya, shout out Brian J. Barbasa. Tambakan mo pa gamhon lawas mo. Correct, no? Muna gani, sado ka daw hindi makuan, hindi gid niya kinaandan mga kaki-five. Kaya amo na gani ang bal ni Brian J. Barbasa, sila nga ma-suicide ka na gid lang, bubuan mo kong ringon mo sa gasolina, dumduman mo pa mga hawan kag latdon ano kadton na dila mo muya amo gani no chaduk layo giniktama no. Cherry Lapating Branya, grimin shout out kay Banks PSG, PSG shout out. Okay? Iban pa ng mga mensahe, mga ka-K5 karon sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page basahon ta. Sa ilo kita sa John Kapulot News Live nga mga followers. Sa kay Jamie Loxin, thank you for watching. Kap, may gabi. Former barangay kapitan sa nga barangay, kung ano yung barangay Takas. Kay former barangay kapitan Jamie Loxin. Kaya Jasel Mapadingkong, good evening Idol John, Patamya Kulang, Triple J and family. Watching from Sitio Palok, Dumangas, God bless Idol John. Kaya J&J, Idol John, paliw ko tamyaw sa kay Nanay Lorly, kagya Sagardo si family. Thank you and God good evening. Florinda Cadavero, good evening man. Kaya Abelardo Sirantes, KK5 John, good evening. Always watching your program. Andy Alhado, shout out da, parinte. T.C. Teresa Gipo, shout out idol, K5 June Kapulo. Kay Grace Ko, kay Nong Art Ko, mayang gabi man. Kay Jansen Tan, Makairan, pa-shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko kakapid, nga bata, si Kalix, kag si Cashier. Idol, halong ikaw pirmi. God bless you. Thank you. Kay Jansen Tan, Makairan. Thank you so much sa pagpamati kagpaglantaw diri sa aton nga K5 News FM Iloilo sa K5 Night Watch. Peter Standarte, good evening, pare. Kay Susan Labrador, may gabi man, Mimia Lumibaw, shout out. Edson Cabanero, boss ay boss John, idol mo man si Trililing. Oo. Mako jo wiki 500 ko na idol ko kuno si Trililing. Oo. Sino ba yung idol si Yao? Ako na, idol ko na si Trililing niya. Si Trililing pa. Ay, kalain. Idol ko sa pagka-Trililing. Amo na ng utok. Puro na tanan. Ayan nga utok. Yan, puro tanan kaaking sa mga Duterte. Tingkay mo kita, sila nga i-expose ito sa inang hambal. Yan bala nga nagkabaton kuno kwarta bla, sa illegal drugs ang mga Duterte. Bla. Alin sa kay Kwan, alin sa kay Digong. Pagkanto sa asawa, ya, sa kay aban, sino ganina, Hanilet. Pagkanto sa kay Sara. Pagkanto kay Pulong. Pagkanto kay Basti. Pagkanto sa kag-abi mo kung pinagkatapusan. Ara, pagmundala, dalas-das pa si Kitty, kay Pai Andre. Dalas-das pa si Kitty Duterte. Tapos, nakabaton ko na sila sa tong tuig, ano ganito, 2012. 2012 kay Pai Andre, si Kitty Duterte, pito plang tuig. Di kayo mo kitas naman. Ay, kung hindi kayo mo trililing. Kung hindi kayo mo trililing, pitok tuwing idat bata, mabaton sa kwarta sa lihing si illegal drugs. Kung hindi kayo mo trililing. Ay, Maria, ihunis ni Grapo ni Santisimba nga klase kautok ni trililing. Eh, tapos pumagkutun mo ko kung idol ko man si trililing. Oo eh, idol ko na si trililing. Idol ko ang pagka-trililing niya. Oh, kaya Ralph Abaryo inang kay Ralph Abaryo watching from Santa Hosta Tibiawan Tike. Kay Amoroso Glenn, good evening man, Mulit Penuela, shout out. Kay inang B-Boy Duran Cades, oy pare. May gabida sa may Barangay East Baluarte Mulo. Kachon in gid kada gabi-gabi sa program sa K5 Night Watch si Pari B-Boy Duran Cadiz. Kaya Richie Magos, shout out man. Kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Rampart Mendoza, good evening John Mendoza Store, always king ng pamati sa Barangay Anuring Sara. Richard S. Pistanyo, good evening K5 Idol John Kapulot from Gostilo La Paz. Kaya Cambi Ags, shout out number 1, thank you. Jefferson Manggubat, amo ni sa nagambal, ginawa niya pabahiin na dal niya, patay na ina. Kung sigurado na ito, kag masiguro, tanang kwan ah. No? Nga tuod gidman nga nag-utasa siya kagabuhi, kung masiguro, tati may hipos na kami. Pero until now, kinanglano na ito, ini nga ukat-ukaton, adlaw-adlaw. Para nga ma-encourage na ito ng aton nga mga pulis nga mag-imbestigar adlaw-adlaw, sigihon nga imbestigar kay amo na gani public interest ini. No? May bang ang tawo ginsunog mga ka-K5. So, hindi ka mo gusto nga masulbar ni Hao? Gusto nato sulbaron ini, hibaloon ang matutuod ang kamatuuran ginapangita na ito dire. No? Kay hamakon mo na imo yang may kaso na may insidente na may natabo, may pagpangsunog. Amo na gani ang balko, dapat gani supposedly ang aton nga mga police dring, aton nga Iloilo Provincial Police Office, dapat nag-intra na dire. Hindi lang kay pawayan na sa pabiyada. Dapat ang aton nga probinsya, ya, dapat hulag na di. Ang Provincial Police Office, dapat hulag na di. But na, no, subong ginahimo ni pare, kuanan, ni parita inang bayani, rasalana. Upod-upod lang to pirmi sa uyab nga taga Piyaka Estasyon. Ano muna? Sige, hagibla. Dira ka gigapabilog sa ulo na sa inang babae nga nagagapunupon si mo pirmida. Basi plakad law, kibot ka. Ah, basi kon mawadaan ka na. Oh. Dapat nag-imo ka na da sang is ITG. Ano bla ang special investigation team? Ah, para sa pagpangusisa ni kag intrahan tani himuon aton ini ang pangapagpangusisa. Mga kakifive para sa kamatayon sinisang sining lalaki nga ginsunog ni mga kakifive nga until now. Way pagani mabalaan ko sinog ini kag matuod ni kun bala si Mark Barbasa imanayo kun hindi. So hindi bla. Importante mabalaan aton mga kakifive kun ano gid ang kabangdanan kag kun ano ang rason nga nasunog siya. Oh, siya gimang ba na nasunog kagulingon niya? Pero kung siya nagsunog sa kagulingon niya, nga ang kalayo, dra lang nagpunsok sa iya nga ginaplastaran sa iya nga bangkay. Nga wala sang struggle, nga wala sa nagdalagan. Kung siya mismo ang nagsunog sa iya kagulingon, hindi niyo pagpapatiha ang ibanda. Nga daw gusto niyo para masulbar na lang ang kaso? Hambalon niyo nga siya nagsunog kagulingon niya? Ah, tinunto. Oh, hindi ba? Kay Angelo Bibriones, da. Good evening, Idol John. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. No? Sa TSA. Muning Anabel Alberto Villanueva. Good evening po, sir. Shout out po, Family Alberto Villanueva. Sang Kapinya Kapinayan, Barangay Malampaya, Sara Iloilo. Kay JC Locini. Good evening, K5FM. JC Zamboanga City. Si JC sang Zamboanga City. Mo sa mga taga Zamboanga niyo da mayong gabi. Mga taga Zamboanga ni ano ganin ni panawa ang ilang kuanang ilang mga ano ganin na ng lingwahe, Chabacano no. Chabacano ah, daw medyo may pagkaulo Espanyol ah. Di ba? Sa kay Sian Tansilya, mayong gabi Idol John. Kay inang Verni de la Verni Diala. Ah, may gabi. Shout out. Jensen Tan Makairan. Shout out sa family.

sa kay Lilian Jiquinto. Shout out man, Mercedes Malquirido. Shout out sa watching video. Thank you. Lori Abadonio de la Cruz, shout out man. Kay Mimia Lumibaw, shout out kay Andy Alhuado. Nya hindi ko magpati, layo kayong istorya, correct. Hindi siya magpati. Damo siya hindi magpati, siniparti ni Sambal nga siya yung nagtutod siya yung kagalingon sa doklayo. Kung ako lang taon niya, tuod na yan. Kung magpati, may mga struggle niya yung matabo kung ikaw nang sutod siya kagalingon mo imo. Kay inang Tongski Rodowe. Nya sakto idol John. Kagat kagani, subay pula, gawaras ka, o ayan pa muna. O, tuon na, o kita nyo. Kanto gani, isang subay ka, waras ka, tuon mo. Galalain ka, pangurutkot ka. Ayan pa yun ang kalayo, yaras lawas mo. O, hindi ba na? Kwal kagin, mas struggle kagin. Si Tongski Rodowe, sa niya idol John, gabat ka gani, gugma si Condorilla sa drama ka, nga robot gani. Ayan pa siya init kakalayo lagbatyag na correct oh niya daw pelikula niya daw pelikula haw kung gani oh kay Jan Sintan Makairan shout out man kasi kay Julito Goti Bello oh, shout out for idol from Gimara so iban pa nga mga followers na ton balikonta ha diri sa ato sila nga pagpangaragad no kuan na kamuda ng kuan kamo ng comment la kamo sa comment section sang K5 News FM Ililo nga comment section o gani diri sa June Kapulot News Live kay naka cross post man asa sa June Kapulot News Live meaning nga kon naga like naga follow ikaw no sa K5 News FM Iloilo no pero yung like and follow man sa June Kapulot News Live hindi ba GCNL para magdamo-damo man followers ta ay kalain. Ayos. Wala sige, sa ato sini nga pag panumbalik mga ka K5. Report kay impormasyon nagi kana kay ka K5 Jenny Kauyunan, mga ka K5 sa mga detalye na sa mga balita. Kag impormasyon, kag malabot naton karon ang follow up party sa sining kamatayon sa sining ginakuan karon, ginabulubanta kag ginalantaw kag kuno-kuno mga kaka-K5 nga si Frank Royce Barbasa. No? Lantaw na ton kung si Frank Royce Barbasa ginman o kung hindi. Pero mga kaka-K5, amuni ang ginahulat na ton. Siguro mga ara sa mga within this week na mga kaka-K5 magwa na ning resulta sa DNA test, ginapadali na to sa aton nga mga pulis. Para nga makuha na dayon pagwas nga makuha na naton kag malantaw kag mabalaan kun si Frank Royce Barbasa gidman ining biktima mga kakipay ining nasunog nga ini automatic dra na naton ang mabalaan kun ano ang mga angulo kay sige-sige na suno sa report na way pagani kuno nakahatag sang statement ang iyang anubya iyang ex-girlfriend la mga kakipay no iplasta naton na karon sa ato sila nga pag panumbalik ang mga balita nga inubatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang klinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist. Ini mga kaka-K5 ang D3 Bio ang siyo isa ka superfood supplement kag ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil tag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga viruses sa pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil mga kaka-K5 nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sang aton nga lawas into monoglyceride kay isa na diri natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaka-K5 nga halin sa D3 Bio ginakonsider na siya nga pinaka epektibo kay pinakakusog nga inang natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Mga kaka-K5 no. So ang vitamin K isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dinggi ka. Kag wala labot sina ginapanami man mga kaka-K5 sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig kag malikaw sa lawas naton or malikaw ang lawas naton sa bleeding mga kaka-K5 kon na impiktar ka na sang dinggi. Kani ano pang inahulat nyo? Inom kita sang klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga baratian kag iban nga mga viruses pareho sang COVID-19 o dinggi virus kag iban pa mga kaka-K5. Gani kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio.
Aton nga oras, alas 8:29.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, my family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo aramis mo. DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga ulo, masami nagapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DDX 500 na. Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado. DDX 500 DDX coffee mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DDX coffee mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man kag nami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, ka-K5! Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
17: Ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
23: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nakalabot kita sa 37 minutos na kaliga chala so so. Ta sa isang oras ta ba? No? Oh, shout out sa iban pa naton nga mga followers sa nay no sa kay Juliet Gutib Belio. Shout out sa Gimaras kay Karing Manaay. Shout out man watching from New Jersey. Oh, grabe ha, damot ang mga followers sa mga ibang pungso doon. Kay inang Angelico Himanga from United States of Balabago. United States of Balabago. Kaga sa kay ba sa iya nga boss sa kay Peter Onyate. Aton nga mangin councilor sa sudad sa Iloilo. Kag kay Brian Chulita. Oo, pa si kwan pagali si inang attorney Kisha Piscina. Grabe sa. Ang grupo sang Cups, mga ka-K5 Cups. Cups, amuna Cups. Sabi niyo kuno ang Cups. Ah, Kapulot, Onyate, Piscina, Zulweta! Cubs na, Cubs! Cubs! Muli pronounce ang puntang Z, no? Okay, dapat Cubs lang mo, tanong magkay Z ang puntay, kundi Cubs! shout-out lang ha, kay Maria Rowena Indiana Sigovia. Good evening, shout-out lang din sa kay Omar Luntaw, nga naga-Panyapon, bo-kampyon. Sana all ga-Panyapon. Albert Palumoda, shout-out man. Kay Angelo Anas Almosa. Shout-out si Teresa Gip. Kay Benny Hermano, kay Blair Matuliano, Agosto 5. Niya magwa ginayang kamatuuran Kuya John na para matapos na. Ay Rosemary Ina Gramon niya Year of the Rabbit ko sa niya Sir John na tao means ang senses ko maanting. Agree ka? O, kay Snow DC niya only the truth can bring us the peace we are searching for. Sir John, damo-damo ang palamagkutanon nga wala pa masabat. Hindi man tanik nila pag i-conclude nga nag-suicide ang lang ina kay daw kabudlay gid patihan. Magani, oh, correct, no? Agnes Almiral Almoryon, yeah, good evening. Mapaso kagani sila nya katumbo ko. Nya mapaso ko kagani nya katumbo ko. Oh, sila ni Arien Barbasa sya luok ina sa para mamatay tapos kinsunog mabika nga luok bo sila ging kuga, no? Kaya Ruben Molina, kapis no ning hambal ang luok mong bo sila ging kuga. Ruben Molina niya, sir, shout out sa Lapos, sa Dihada family, Margitic or Mergitic Dancers 90s. Salamat kid Idol John. Okay? Sige, Julian, pa-shout out kay Joel Colmo, kay tatay kong repamati, Sir John. Lori Abadonio de la Cruz, may gabi pa-shout out kay sa Abadonio family, Sangkalaw, Dumangas. Karen Ibia Tizula, shout out man, and Fred Pascala, Jocampo, shout out man. Okay, check na nato ang report information na gikan na sa patrol with K5 Jenny Kauyon. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
23: K5 Jenny, go ahead. Okay, dali lang, no? Oh, sige, sige, proceed.
2: K5 John?
23: Go ahead, proceed.
2: Kagifab John Kaina, dito sa may distrito sa Lapu, si K5 Juno sa Atubang, nabala sa may ginagawadan sa ticket. Gid pa may gimara sa K5 John, may isa dira katsangi ang nabungguan ni K5 John sa isa kadipang pasahero nga jeep. Ang ini ka K5 John, aside sa nabungguan ni K5 John ang ilang nga gate, nagsulod gid siya ka K5 John no, sa ilang nga daw tsangi. Guba gid ang naunang porsyon sa ilang puluyan na K5 June plus ang mga kagamitan kagang tsanggi sininga pamilya ang napanagiyahan sa pamilya Gerhano ka K5 June. Natabo ini mga pasado alas 5 sa hapon sa aton nga pagpangusisa ka K5 June. Ang driver posible nga nakainom-inom balang K5 June kagpapuli na kutani sa ilang balay dito sa may distrito sa Baldosa. Kag diri siya K5 June na nagagino sa may Molilune. Hindi pagi directly ka K5 June no, ma-determine kung ano ang natabo ka K5 June nga agulpi lang siya ka K5 June nagbunggo dito sa may Puloy-an sining pamilya Girhano.
23: Go ahead, go ahead. Okay, adaligid lang mga K5 na kay yadradu lang signal ni K5 Jenny. Pamangkot tara sa mga K5 Jenny, ang Changi may tawo samtang nabungguan, baka kabay pangawala lang. Iti siyempre Changi, hindi na pwedeng mawadaan tao kay gahulat sa mga manugbakal, bla? K5, adaligid lang, no? Ara na, K5 Jenny.
2: Yes, K5 June. Ang sa pamangkot ni mo, good thing lang gid amo to ka K5 June before kita maotod ang habanaton nga sa natabong insidente, wala sang tawo ang pambalay sini ni pamilya Gerhano ka K5 June because nandito sila sa may distrito sang Arevalo ka K5 June during that time. Nakabaton lang sila sang report nga amo na or tawag gikan sila kasilingan nga nabungguan ka K5 June ukon may nadisgrasya ang ilang sa atubang sa ilang balay rason nga nagdali-dali sila po. Amo na nga wala man gid good things sang may nasamaran. Amo na ka K5 June ang mga iban nga mga kagamitan dito sang pamilya Gerhano, like for example ang ilang mga photocopy machines, ang ilang plastic cabinets kag ang iban ka K5 June nga pagkabutang ang nagkalaguba because aside sa ilang tsangi during that day ka K5 June nagpagwa man sila sa ilang iban bala nga mga gamit sila sulod balay because nga nagapang declutter sila. So amo na ka K5 June nga nadalaman sa nabungguan sining jeepney driver ka K5 June. Sa aton nga pagpangusisa, ang jeepney driver ang nakagumi sang pilas sa ulo ka K5 June no kag gindalaga gilayon sa ospital agud sa agud mabulong man ta K5 June actually and of course ang ining pamilya ang hindi pa nila sa karon ta K5 June ma-determine o kun di pa sila ka-confirm sa aton kung mapasaka sila sang kaso o kun hindi considering sa sitwasyon kag according kay Ma'am Erlene Gharno ang tag-iya sang balay na may sorihanay pa sila ka K5 June sining driver ang jeepney. Again, try mo na ito. Actually, kay na ka K5 June labot ang Lapus Police Station pero alang-alang na blank K5 June pag-abot na ito. Kinag-dritso sila sa Iloilo City Police Office agad mag-pass ang blotter ka K5 June.
23: Imoon, basically, insured mo nang, but na-insured pa na yung salakyan eh, daw, kuha naman eh, daw gupat-gupat. Nabaton pa na si insurance. Kasi na-insured man ni Goro yung salakyan na. Ang insurance, siya mo na mabayad sa na guba yung gate kag Changi. Pero kung daw hindi gid masarangan, at tagiya ka salakyan, mapramungol sin isang balairan, isang nawasak yung gate. Oh. May lang gani kay ang Changi. Ang kaya sakam hasta Changi, gali nawasakin, no?
2: Actually, kay K5 John, sa Tubang, sina, ang gate nila, steel gate nila kay K5 John, gubagid. Tapos, may mga gamit pa na sa likod sang gate. Ang ito na-mention natin ang mga cabinet nila, ang iban nga mga luma plastic o mga sinako, bala ka K5 John because nga pang declutter sila. Kaya sa likod sina, amo na ang Changi. Ang Changi na damage na dalaman bala ka K5 John. Pero good thing lang, may mga gamit sila bala sa sulod balay. Amo na ang wala gid na impact o kung wala gid totally na labot ang ilang at Changi, bala ka K5 John.
23: Ate, mayroon ang ganito. Ate, amo na, ate, siyempre, kung naka, kuhan mo na, kung na, ano ganito, naka,
2: Inom-inom.
23: Hindi. Buot silingon na. Tumulan na naka-insured mo ng salakyan. Mayaral na sa insurance. Ha? No? Normal na ang mga amo-amo ng mga aksidente. Ang importante, why sa may napilasan, why sa may napatay. K5, Jenny?
2: Oh. Yeah, wala man ang K5, John. Ang driver, sinisya naton nga pagpangusisa. Nakaagom sa pila sa ulo ka K5, John. No? Hindi pa natin mag-determine kung ano ang level gid sa pilas niya. Pero gindala ka K5, John sa ospital para sa nagkigo nga pagbulong.
23: Ang salabto niya sa driver, yate, kung i-shokos order na sa sang LTO, nga drive siya nga hubog. O nakainom.
2: Yes, amo ginaka K5, John.
23: Driver's license, yate, LTO na bahala niya sa driver's license niya. K5, Jenny?
2: Muna ka K5, June. Ito, bantay natin kung ano ang mangina resulta sa nika K5, June, kung pasakaan sang kaso sang pamilya o kung ang mag-asetra na lang ka K5, June. Kag Byron, ang danyos. Kag o akong ang damages nga gin, damages sang natabo ka K5, June nga incident.
23: Okay. Sige. So, ano pag itong ibang mga balita? Proceed.
2: On the other hand, naman kay K5 June, sa masunod nga semana, May 8, 2026, natala na nga makabaton sa ilan naman niyang fuel subsidy ang malapit 1,000 ka mga taxi drivers diri sa Iloilo City kay K5 June. Kung madumduman naton, una nga nakabaton ang bicycle drivers, next ang jeepney drivers. So sa May 8 to K5 June ang ato naman nga mga taxi drivers. So balor 1,000 pesos ni K5 June no, nga fuel subsidy ang mabaton sa mga taxi drivers naton kay K5 June. So ang distribution yuwato ni sa Quintinsaras Gym sa May 8, 2026 alas 8 sang aga tub-tub 11 a.m. Samtang ang coupon naman ni K5 June pagkahapon pwede na ma claim sa aton o kung makapatughong sa mga designated nga mga gasoline stations diri kay K5 June nga accredited o kung authorized sa Iloilo City Government nga makapangbaton sining fuel subsidy coupon from the city government kay K5 June. No? So ini nadumduman naton nga nagpaini sa 30 million pesos ang city government kay K5 June. Agod ma-sustain sa paghatag sa subsidy o fuel subsidy sa tricycle drivers naton, sa jeepney drivers, kag sa taxi drivers. Right now, after the jeepney drivers sa K5 June, expected na nga ang masunod naman nga makabaton ang tricycle drivers naman ka K5 June. No, ini ang padayon nga sabat o kunbulig sa city government para sa mga apektado nga sektor, ilabi na gid ang transportation sector ka K5 June, no, sa pagtaas ng presyo sa petrolyo.
23: Tagpila ang subsidy nila sa mga taxi drivers, ta?
2: Sa taxi drivers, okay, from June, 1,000 pesos.
23: Isa kalibo. So, isa kalibo sila. Lapit sila isa kalibo, tapos mga tag-isamang kalibo. So, mga pila 100 million muna? Pila man?
2: 100,000, I guess.
23: 100,000?
2: Ay, hindi, sorry.
23: 1 million. 1 million.
2: 1 million, 1 million.
23: 1 million. So, kung mag-isa sila kalibo, ito yung pamangkot na muni ay, ang pamangkot na muni, ang taxi diri sa sulat sa Iloilo, number niya, is sobra 3,000 na. Tingnan nga isa lang na kalibo, paano nila gingkwa ang qualifications, anong mga qualifications ini sa mga taxi ini?
2: Ang hatagan kay K5 June, ang residente gid sa Iloilo City.
23: Okay. So, bot silingon, kung 3,000 kabilo ng mga taxi diri, tapos ang ilang mga taxi driver iya hindi taga diri sa Iloilo City, hindi sila ikabaton.
2: Hindi ka K5 June.
23: Ang driver lang ang kun ang driver iya hindi residente sa Iloilo City mo na.
2: Dapat residente kagid sang city.
23: Tikay diri man sila ga serbisyo sa syudad. Way man sila ga serbisyo sa probinsya, sa syudad man sila ga serbisyo, tanan-tanan nga serbisyohan nila ang taga syudad man. Nga hindi pagataga now. Tungod kay hindi mutante.
2: Actually, kay K5 June, again pabangkot na to na, no, ang Traffic and Transportation Management Office because sila ang kumbaga na-assign sa pag-distribute sang fuel subsidy for the taxi drivers. Patag ni Mr. Garbanzo sa K5 June, ang head sang TTMO, nga ang residente sang Iloilo City, kay K5 June, ang ginahatagan sang subsidy because nga ang sa accounting wala ka kay Fab June kag sa COA magwa na nga ang nahatagan sang ayuda ang hindi residente sa Iloilo City kag of course sa kay Fab June mayara man ang kumbaga mayara man sang subsidy ang ginahatag ang probinsya mo that's why ang priority kay Fab June ang residente ya sang syudad sang Iloilo lang
23: way ang probinsya gahatag ang LTFRB ang LTFRB may ara may ginahatag sa mga taxi driver man may subsidy man ang LTFRB, but silingon, yan niya sa national government, no? So, lain man niya sa syudad. Ang isa ka milyon, hindi naghaling nga pundo ni? Ang isa ka milyon?
2: Ang isa ni ka milyon ka pesos sa K5 June, kung madumduman ni mo, may ginpasar ni sa supplemental budget number 1 na sent nalikdan sa City Council, part ni sa balor 1.4 billion pesos ng fuel subsidy, ang 30 million pesos ka K5 June, paini para sa fuel subsidy sa ngaton ng mga taxi drivers, tricycle drivers, kag jeepney drivers.
23: Sa sulod, sang pila ka bulan?
2: 6 months.
23: 6 months. Ate, sige. Okay kami. Way problema. Importante, makatilaw ang aton ng mga pumuluyo bisan tagulo 1,000 lang. Total, ginakawat nyo malang nga. Yun, ano yung ba ko naman, nga may ikog man to yaman. Sige na, okay. Hindi na to ah. Doi dala, ay, iris. Ang kwan, ang importante, makatilaw ang aton ng mga pumuluyo. Pero, dapat siguruhon gid ha nga wala sa pinilian ha dapat tambalon mo gid naton naton way pinilian na di ang kutob sa tanan-tanan either man da ang mga taxi driver basta taga Iloilo City mga tricycle driver basta taga Iloilo City wala pinilian na tanan-tanan may ara mandam na kamo magpalapit sa ako ni magreklamo nga sir way kuya how kay dalon gid ang tricycle kay impang pukol sa taludto nyo da.
2: Actually, kay K5 June, sa mga ano nag-post man na, mantayin sa aton ng mga taxi drivers, aton ng PUVs, PUV drivers, may posted na kay K5 June no, sa Iloilo City Government ka page kung ano ang tawag siya ang requirements, anong kinahanglan nila kay K5 June, din sila mapasa, agad nga ma-qualify sila kay K5 June sa subsidy coupon or subsidy nga ginahatag sa city government.
23: Sige. Salamat kid, K5 Jenny.
2: Sige kay K5 June, ini nga balita ang nadron sa inyo sa rang DTX Coffee Mix. Nakakapagka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampi na balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon report.
23: Ayos sa mga ka-K5, no? So sa iluhan nato na iban pa nga mga balita, dali-dali o nato ni kay ate, siyempre, hasta lang ta 9 o'clock. Mang check naman nato ng mga detalye na sa mga balita. Nagika naman kay ka-K5 Karen Badilla. Nga sa diin, ang ining mga balita ang ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Check nato ang detalye sa mga balita. Ang Yolosena Police, ginaimbestigara na ang ginaligar ng pagpalupok sang armas sang kapitan sa may barangay Hilicon Oeste. Kadungan sang kinagamo sa basketball league. Dalupok ya kapitan. Check na to ng detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla.
20: K5 News FM. Kampiyon report.
3: K5 June ginaimbestigaran na sang New Lucena Municipal Police Station ang ginaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Bunyol. Kapitan Alfredo Bunyol sang Barangay Hilicon ang UST kadungan sang basketball league kagabi ni Mayo 2 kung madumduman nga base dere sa video nga exclusive nga ginpadala sa K5 News FM Iloilo nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin ginpangsaway na ang mga imbulbado pero wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa K5 June no kag bangod sini ginaaligar nga napilitan si Kapitan Bunyol nga magpalupok sang iya pusil bilang warning shot rason nga naguntat ang kinagamo kag suno naman kay Police Captain June Ray Laruan hepe sang New Lucena nga ginpanginwala ni Kapitan Bunyol ang natabo, rason nga ginaimbestigaran ini susubong sang aton niya nga kapulisan kag nahibaluan man nga ti lisensyado ang pusil sang punong barangay. Samtang ginpahayag man nila roan nga pananglitan mapamatud-an ang nagpalupok nga kung nagpalupok sang pusil si Kapitan Bunyol, ila ini nga pasakaan sang kaso nga illegal discharge K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Pramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
23: Ang mga balita ay nabatayan ng Builogman ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka ng regabulig para sa paghatag sang dugang extra energy sa ato siningalawas kag nagapanami sang blood circulation kabagdanan layo kita sa stroke kag nagapanami sang performance kag nagpabakod sang performance ni Mr. Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Way ta tiempo mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Silingitri sa Gipo. Silingi way na tong DP Force GMZ. Ara gyapon ni. Ara gyapon DP Force GMZ pero may grupo kami sa cops. Daw police black cops no. COPZ. Ah, Kapulot, Onyati, Pisina, Zulwita. Pero ang DP Force GMZ ara magyapon na. Sa ngala sa bilong nga persa sang K5 News FM Iloilo, ako na ka-K5, John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
0: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga kaduran.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
0: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Mas, no.
0: Ano yung interval?
20: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
25: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
24: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
25: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? no, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 mighty si bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
24: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
25: Yes.
24: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
25: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
24: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
25: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
24: Matapos ang isa tuto duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
25: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
24: Sobra pang iba, no?
25: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
24: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
24: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
24: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
24: din. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
24: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. Impormasyon sa ika kaayong lawas.
24: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
25: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
24: Abaw.
25: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No, take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
24: Carrots da.
25: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
8: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
24: Sir Boy.
10: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
25: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
10: Correct,
25: no? Kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid yang may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo silyula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
7: Anong sekreto niya?
24: Milig siya taguay?
25: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
24: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plato mo. Uy, ka 19, ha?
7: Kampiyon ni
25: Magpito. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
24: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
24: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
25: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
24: Ang
7: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: So wow.
12: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
24: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa akon nga lawas.
11: DTX 500.
13: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
24: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
7: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
24: Ah, wala magtaas.
7: Wala magtaas.
24: So, wala.
25: Lain gid man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
7: Confident.
24: Confident.
8: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita, gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
7: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
25: Kaya na ka namin, sir boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
8: Natural sugar.
25: Natural sugar.
7: Stevia.
8: Stevia.
14: niya, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa may bulletproof coffee ka na.
8: Kay engineer ya pampabakod, extend.
25: Iba na yan pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
24: Thank you sa supporta, sir boy.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain.
14: Correct.
24: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
25: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
25: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
25: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
25: Ya work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
25: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
14: Insulator.
25: Kung sa kurinti pa,
14: covering.
25: Covering. Dapat may cover para di, ano, wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
8: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sang kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
25: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio bagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
15: Uy,
25: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
15: Dementia.
25: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita grabe kasang na maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
15: Kampyon.
8: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tulan kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
15: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3bio? D3bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
16: D3bio with Physio.
17: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla, isa agalabot kita tlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
16: D3bio.
18: Ang D3bio.
16: You might Physio.
18: Ang Physio.
16: You might
18: D3.
16: Magabuti ka.
18: D3bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
18: D3bio!
16: Ang D3bio!
18: Yung may PCO!
16: Ang PCO!
18: Yung may D3!
21: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka ba? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
24: sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
25: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
24: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile.

0: Pio, dugdugay, tadlong sa yung bibig niya, pati lasa iya, i-check niya. O, sino na sa ilang babae nga na, nga lima. Nga, dugay-dugay, busi sa wun, kanto sa CR. Dugdugay, mga perfume, mabutang sang lipstick. Ang ilang mga mata, pang ano, pang planchahon ng mga milok. O, sinoy na, o, Rodel, go. O, para sa'yo mo sino.
1: Ang ano, test cleanser si Nikki, sir.
0: Sino yung Nikki? Ah, siya naman. Siya naman, Japon, nga aman, nga aman.
1: Ay, nanotice ko pa, may sagaw sa sir, ka-CR, sir.
0: Ah, ka-CR siya? Wow. Sino pa yun? Oh, ikaw man, Christian. Balos! Go.
2: Si Nikki, sir.
0: Nga man si Nikki naman. Ah, si Nikki naman, oh, nga.
2: Ay, notice ko sa sir, pa, may sagaw makeup dan, sir.
0: Ah? Oh, sinabi mo yung Charles, yo. Oh.
2: Si Nikki man, sir.
0: Nikki 1 or Nikki 2? Oh. Nga, wow, grabe. Nga, Charles, explain, babe.
2: Okay, Perme, mansa ka pa si R, sir.
0: Ah, Perme, mansa ka pa si R. Okay. Sa inyo naman, mga girls, sino di mga lalaki nga do feeling nila gwapo sila? Oh, sige. Feeling gwapo. Tapos ka, Perme, sa CR, ako sa... Ba, perte! Husayon ang buhok. Oh, sige, sino?
3: Sa concert, si Charles.
0: Kay
3: kada tapos practice bala sir got kada sa dances piyo kag magkayo kayo sang iya nga buhok kag picture picture sa sir.
0: Wow, okay, like sa picture picture. Ay ka na naman Nikki.
4: Si Charles man sir.
0: Nga man daw.
4: Kay wala pa gani sir mga 5 minutes sir kita mo sa mirror sir after some practice nga naga mirror pic ga sa, mirror sa ano na?
5: Mirror,
0: mirror,
4: mirror,
0: mirror on the wall. Oh. Oh, tapos next, ikaw naman. Oh. Yes, ikaw. Kaya tupanday ka muna. Okay. Oh, sino?
6: Si Charles.
0: Charles, oh.
6: Charles mo Japon.
0: Kung tagaan ka may chance, no, nga maging boyfriend mo si Charles. May chance, ay, ha, niya ipakilala mo sa kay papa mo. Paano mo siya ba ipakilala? paano mo siya pakilala? O, tapos, paano mo siya? Ano obra humana yung una? Manukto ka sa balay niyo? O, sige be.
5: Kaya mo na.
6: Paduhay ko ka na.
0: Ano? Dawala ano? O.
6: Wala lang yung good. Ano, yeah. No.
0: The example, kay artista ka, no? Example. Example, naging boyfriend mo si Charles kahit permi-permi mo siya ka nung makita. Nami siya ka nung magsaot. Galupad yun sa'yo magsaot. Galabot siya sa kisami. Kakibot ka mo nga nagalagin nag-aabong ang kisami. Tapos naluyag ka na sa iya. May, paano mo siya ba ipakilala kay mama mo? Paano mo siya i-introduce kay mama mo kag kay papa mo? Oh, sige be.
6: Oh, yeah, sorry. Mom. May Charles.
0: O, paano?
6: Pwede.
0: Welcome balik si Macho ulit alas 10:30 na. All your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: You're listening to the best radio stations. Oras Pilipinas, 10:39. Mayong aga, mayong gabi, mayong hapon sa tanan. At may mga OFWHIJ kita nga nagatutok sa aton. Ah, sa mga K5 naton. Kamiyaw ko manda mga friends naton. Nga mga Lunlon. Kung si Lunlon. Ano si Lunlon naman? Mayong gabi sa inyo. Si JR Hermeliosa nagatutok. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. And also gali sa kay pa-shout out ang call kay Tatay Danny Taso kay birthday ya subong. Tatay Danny, tani may salad tada Tatay Danny. Happy birthday kay Tatay Danny. Tani may salad kada totoo di ata sa studio. Para nami. Well, sa mga gabi, wave ka muna yung mga gwapa ka gwapo. Oh, wave ka muna sa aton nga camera para makita ka mo. Okay, may games kita ha. Pero isa-isa haunta ka mo anay pa shout out sa inyo nga gusto i-shout out. Ikaw anay una, gwapa, shout out anay sa mga kilala mo daw. Okay, go.
2: So
18: hindi pagkapti ang microphone sa ulo. Okay. Go na. Okay, bye yalo. Hindi patindugay imo microphone bala. Nan, patindugay gid nan. Okay, sige. Okay, go. na
19: shoutout gal sa family ko sa mga Harina side and sa father side ko nga Feli Lobas Ventura sa Sado.
18: Alright, sino pa kayo gusto go?
20: Shoutout gal sa akon family
18: oh, next out kina
20: okay. And friends nga ga support sa akon.
18: Alright, okay, shoutout Charles go.
21: Ang shoutout gali sa mga pamilya ang katanawag sa mga barkada ko.
18: Okay, tulok sa camera para makita nila tsura mo. Sino mga barkada mo na, oy? I-shoutout nila mga barkada mo. Ano ka pang utang si Imo, no?
21: Wala, sir, mga katanaw lang.
18: Ah, katanaw lang. Alright. O, next.
22: Shoutout to my parents, my sister, sa anis ko, and sa mga friends ko na. Shoutout pagkita sa family ko sa abroad and sa Australia.
18: Hello, oh, next, Nick.
23: Shout out gali sa tanan nga galanta sa kon sa mga friends ko, sa parents ko, sa family ko. Si Mama, hello Ma, thank you for watching. Hi mga friend ko na, thank you for watching.
18: Next.
24: Shout out gali kay Mama kag kay Papa. Kag sa mga friends ko dayon.
18: Very humble. Next, gonna Christian.
25: Shout out gali sa Mama, sa Papa, o da sa mga tito, tita.
18: Ayos.
26: Shout out sa mga sa mother side ko, mga chichirita sa Kabatuan. And shout out din sa Oton ko, mga Hinisera. And
18: alright.
26: Shout out sa mama ko, love you so much mama.
18: Wow, muna yung nami ya. Kung di sa saka lang, di ka na pagsugoon. Okay, madretso kita sa Aton ng games ha, sa mga gabi ha. May mga question kita sa mga gabi nga dapat yung sabton. Wala man sang sala nga sabat, kag wala man insakto nga sabat. Okay, pauna-una ha. Kung sino gusto magsabat, i-bio lang come on. First question sa inyo nga duwa.
27: The game begins in 3, 2, 1.
18: Pila kabilog ang dwarf ni Cinderella? Yes? Go.
20: 7, sir.
18: 7? Ikaw?
20: 7.
18: 7 is wrong. Wala dwarf si Cinderella sa Snow White, may dwarf. Okay, balik. Okay. Next question, ha? Paano mo ipakita ang imo gugma? Go. Yes?
22: Sa pag-hug?
18: Ikaw?
26: Sa pag-stress to, yanay, sir.
18: You are. Sige, next. Kamu na bahala, mag-judge dira, ha? Next question. Padamo-damo sang naibaluan tanan nga hospital sa syudad sang Iloilo. Go. Yes? Padamo-damo, go. Ikaw una. Shh. Gawad si Nyuda. Okay. Next, go.
22: Saint Paul.
18: Ay, hindi. Siya una. Go.
22: Saint Paul.
18: Tapos? 2, 3. Okay, next, go. No coaching, go.
22: Saint Paul's Iloilo Doctors.
18: What the fuck? Okay, daog ka na kay Tuna Imo. Okay. Iya to one. Okay, next. Next question. Sa diin ka mo sa buong istasyon. Go.
26: MK5.
18: MK5. Okay, balik. Next question. Paano mabalaan ang babae o lalaki sa sulod sang CR? Paano mo balaan kung ang nagapaligo lalaki o kung babae? Go. Oh, yes? Yes? Paano mo balaan ang babae o kung lalaki ang nagapaligo sa sulod sang CR?
19: Kung ano, sir, ang babae is ano? Is...
18: Okay, next.
20: Mabalaan mo, sir, if ang araw sa sulod CR, if baye kay Dugay magwa sa CR kung laki da sigla.
18: Mm-hmm. Ang correct answer, paano mabalaan kung babae o kung lalaki ang sa sulod sa CR kung magwa na sila? Okay. Next. Kasama si Magchukulit. Para bala sa inyo nga duwa, makaigo bala ang elepante isulod sa ref? Yes or no? Go.
25: No, sir.
18: No. Ikaw.
23: Yes, sir.
18: Yes. O, defend your answer. Why yes?
23: Kung dako ang ref.
18: Kung dako ang ref. Okay, it's correct. Next question. Kung tagaan ka mo chance ang isipon ng buhok sa inyong iloy, pilaihan ang inyong hula sa buhok nila. Go. Oh, yes.
24: 500
18: lang ang buhok ni Nola. Imo?
24: 1 million.
18: 1 million. Okay. Atin ka na. Ano yung question sa... O, balikin mo. Ano balik-balik questions pa? Ano ang paborito mo nga pagkaon kung kisa hindi mo man paborito?
24: Hmm? Ang palaya?
18: Ang palaya? Ang imo niya ano?
24: Salad.
18: Sa hindi ka ko yung salad?
24: Kisa lang.
18: Ah, unsa? Alati ko kung isa sa magparty ta pa makuton yun siya kung mauyunan niya ng salad, kung mag-uo siya hindi ta maglakat. Pero kung hindi niya mauyunan sa muna nga oras, di malakat kita. O sige, next. Are. Grabe ha. Grabe, galing nga ton nga question sa buong gabi. Okay, next question. Ano ang tubig? Yes.
25: Water, sir.
18: Ano ang tubig, no?
25: Ginainom ko lang, sir.
18: Ha?
25: Ginainom, sir.
18: Ano ang tubig?
25: Water.
18: Oh, water. Ano ang tubig?
25: Liquid, sir.
18: Liquid. Wala pa gani, tapos nagsabat na mga kamo. Ano ang tubig? Ano ang tubig sa Tagalog? Oh. May pagani sa bata ka mo. Ano ang tubig sa Tagalog? Go.
25: Tubig.
18: Ikaw.
25: Tubig, sir.
18: Ikaw. Next wrong answer. Go. Ano ang tubig sa Tagalog? Oh. Next. Go.
24: Tubig.
18: Next.
24: Tubig.
18: Tubig pa rin. Oh. Next. Ano ang tubig sa Tagalog?
23: Sobrang laki.
18: Ha?
23: Sobrang laki.
18: Mm-hmm. Next.
25: Double answer.
18: Oh. Hindi, walaan. Ano itong sapat mo kagina?
23: Sobrang laki.
18: Lakat eh. Isindi agad, ano ang Tagalog sang tubig?
23: Sobrang laki.
18: Mm.
23: Ay.
18: Dalawang. Malaki. Liwat. Oh. Ano sa Ilonggo ang ido nga nagakanta? Ginaubra nyo na permi sa studio. Ido nga nagakanta. Go. Tapos gasing gitanay ka mo, tapos akiga naman ka mo kay naga ido gakanta ka mo sa studio. Ano? Anong ido nga nagakanta? Ano ang ido gakanta? Anong yakanta sa ido, be? Oh, sige. Aw. Oh, next. Anong ido nga ginakanta? Sa Ilonggo, yes.
25: Dugsing.
18: Ako na termino, branyo. Ay, mong malo. Next question. Kung may baluan mo ang imo tupad, may angsod. Ano bala ang imo ubrahon? Tagaan mo ba deodorant o kon hipos na lang para wala gamo? Go. Yes?
24: Para sa akin, sir, storyahon sa sir. Uh-huh. Para mabalaan naman bala nga may amoy iyang...
18: Oh, kilikili power. Kilikili. Ikaw, tagaan mo sa deodorant o kung pabayaan mo na lang?
24: Yan mo lang. Sir nga, pwede ka ilis bayo.
18: Ah, pwede ka ilis bayo. Okay, next. Ano pinaka the best being away doon? Hindi niya pang suplada na yung magamba. Kaya ka ilis bayo. Okay, next.
23: Tagaan ko sa sir deodorant.
18: Tagaan mo sa deodorant. Ikaw, Charles, paano mo siya i-approach?
25: Oh, sir, story ako sa nga kamilang duwa para maging aware sa blaster nga may ara sa muna.
18: Wow! Ara, dami! Oh, next. Oh, paano mo sa i-approach ang babae nga may bantot, ang baho? Oh.
24: Struyahan ko lang sa sir, kung kami-kami lang, pero hindi siya, no? Pero aware pa siya ba sir?
18: Oh, kamukamu lang. Yeah. Pero sa Japon nga, kamukamu lang nga duwa. Oh, next.
24: Amo mong Japon, sir, istruyahan ko man sa Japon, pero daw hindi weird.
18: Oh, hindi weird. Okay. Pinaka the best answer kay Charles Gill. Next naman. Kung nakita niyong upod niyo, nga ginaakigan, nga wala sala, paano nyo i-approach inyong head coach. Go.
26: Liwat.
18: Ano to?
26: Ang head ko, sir, na white sa laang isa. Kag hindi to. Hindi man siya nang may nang problem sa mun.
18: Maka-intindi ayan ang head mo? Kuniyang bal mo na sa head mo?
26: Depende na siya, sir.
18: Feeling mo kuniyang bal mo na Christian sa head mo, ang head mo may talinga, mamamate?
25: Oh, sir, may harap man, sir. Depende siya sa kung maintindihan niyo ako hindi, sir.
18: Okay, ang head mo, gali, may pamati. Okay, next. Ang head niyo, Ayhan, kung ang balon mong head niyo na makaintindi siya, Ayhan?
19: Yes, sir. If explain mo good ang main reason, kag gina-considerate mo iyang feelings.
18: Okay, next.
20: Yes, sir. If mayo, good ang pag-explain sa iya, sir.
18: Mm. Alright, next. Para sa imo, ano ang solar system? Go. Bato-bato pick. Kamu ko sino una sa bat. Okay, bato-bato pick. Ipakita. Bato-bato. Oh, sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Bato-bato pick. Oh, ikaw, Charles. Para sa imo, ano ang solar system?
26: Ang ano, sir? Ang...
18: Okay, research yun naman, ha? Next. Ari na naman. Ginalantaw na ito, ha? Para sa inyo nga duwa, kung permi ka mo gina-care sa lalaki, kag ginapakita iya ang maayong pamatasan, may tendency ayhan nga maluyag ka mo sa iya.
19: Yes, sir.
18: Oh, yes, sir. Yeah! Ikaw.
24: Hindi, guro, sir. Kay gusto, dapat i-balon mo danay kung ano bala. Know each other.
18: Hibaloon mo anay each other. Wow. Thank you so much. Next. Kung tagaan ka mo tsansa nga duwa nga kulura ng inyong buhok luwas sa puti, ano ang gusto nyo nga color kag ngaa? Oh, Christian.
25: Pula, sir.
18: Nga aman.
25: Kaya mo na subong ang uso, sir.
18: Aba! Maya pula, gali. Oh, next, ikaw.
26: Black gapon, sir.
18: Black man. Kung lugumon ang buhok mo, oh, black nga ah.
26: Gusto ko, stay natural gapon, sir.
18: Oh, stay natural. Oh, next. What if ang imo nanay natak-a na sa imo kasaway kay tamad-tamad kamo sa inyo balay? Paunta to niya kamo saot kay mas pisan pa kamo magsaot compare mag-obra sa inyo nga balay. Ano bala ang obrahon niyo nga duwa? Yes?
20: Baguhon, sir, kagipakita kay mama nga bisan ka saot ko, maubra na ko sulod balay.
18: Wow. Sige, saot. Sige, panghugas, pinggan. Muna. Okay, next, ikaw?
19: I-prove magad nga kaya mo patiyon ang mga sugo niya every time.
18: Kaya niyo patiyon?
19: Isugoon. Ang mga sugo niya bala.
18: Ah, patihon. Ayaw ko patiyon. Kumpanyar kita ni Guru, alang-alang. Okay, next question na. Ari, real question na ni. Kung makita mo si mama mo nga nagahibi sa kilid, ano bala ang inyo buhaton nga duwa? Liwaton ko ha. Kung nakita mo si mama mo sa tubang mo, nag-smile siya, tanan mo nga ginapangayo, ginahatag niya, sa isa ka beses alas dos ang aga nagwa kay mangihi ka, nakita mo si mama mo sa kilid sang pader nga nag- Paano mo i-approach si mama mo? Yes, Charles?
26: Ang katuang ko sa sir, magkutong kung anong problema, sir, kag i-comfort ko sa sir, kag ipamatiyan ko na i-side ya kung ano, ginman ang problema, kag kung anong natabo, sir.
18: Alright. Ikaw, ya?
23: Katuan ko sa sir, kag pamangkuton ko sa if gusto niya, kasturya, sir, kay kisa, sir, gamban sila nga kaya nila, sir, pero sa to din di gali. So, mag-i-comfort ko sa sir.
18: Alright. Next question. The same question pero paagyon nyo sa komedyan nga sabat. Okay? Nagets nyo? Komedyan nga sabat, ha? Linabutaw nga sabat. Kung nakita nyo si nanay nyo na nagapisngo-pisngo sa kilid sang pader, ano bala ang ihambal mo sa iya? Go. Go. I-twist natin into komedyan question. Okay, go. Magay, bika ka na mo, boss, luha mo. Naamo na. Oh, sige, go. Next. Oh. Ano imusod ang kagina? Ay, nalipat pati sa tanda nalipatan niya. Ano na? Yes, ano imo?
24: Mga gaybe, kay dagang ano problema mo dagangan ta.
18: Oh muna. Okay. Next. Comedian go. Gaybe si mama mo. Oh, go. Ano? Okay, next. Go, Christian, go. Oh. Oh. 5, 4.
25: Ano, sagi mo ibe, man.
18: Dapat wala ka kadlaw. Oh, damo bala, sense of humor bala. Okay, go.
25: Magigibe, agad man.
18: Mama mo, agad. Ano, tumatanong nga man. Dapat, go.
25: Magigibe, agad man.
18: Next, Rodel.
25: Ma, anong ginakadlaw mo sa kilid, ma?
18: Para, oh, next. Oh, ano ka, mama mo?
20: Te, bada ko, yung problema mo, sabayan na ka na.
18: Okay, next.
20: Nagkaon ka talaga, mama.
18: Oh, isa ka tigay, bisa. Okay, next. Oh.
23: Ma, nugid to, wow. Dugangan ko na.
18: Oh, ikaw, oh.
25: Makuha na ka, balde, punoon mo, kaluwa mo.
18: Oh, naamo na, ya! Amo na ang gusto ko! Okay, last question. Actually, damo humor. Okay, next ang humor. Nakita mo si mama mo nga nagapa-make up si mama mo alas 12 sang gabi. Ano bala ihambal mo kay mama mo nga hindi mag-init ang ulo ni mama mo? Go.
22: Ma, may date ka, ma.
18: Okay, may date. Next.
24: Madin ka makadto, ma. May date.
18: May date? Amo, luti, what? Sundanay? Oh, go. Oh, Christian. Go.
25: Ma, dinlaktan mo.
18: Oh, dinlaktan mo. Oh, next.
25: Ma, hindi mo na kailangan make-up. Mga kay-guwapo ka na
18: dahil. Oh, ba? Mo na, ya? Next. Oh. Oh, 10, 9.
20: Ma, din ka makadto, nga agapag-guwapa, kagid.
18: Oh, the same answer. Next. Question, another.
20: Ma, din ka makadto, maupod ko, be.
18: Oh? Amo, Japon. Oh.
23: Maga practice ka na sa purinaria.
18: Opo, harap again! next, Charles!
25: Gupahan ang papa si mama na ganyan na pagwapa.
18: Wow! Amo na iya! Well, mga ka-K5! Gina-check natin nila nga mga common sins. Grabe. May sino may gusto i-shoutout sa mga gabi? 2 minutes na lang? Go, may gusto ka mo itamiyaman mama nyo?
24: Shoutout sa family ko, sa Antique, Molina, and Mariano.
18: Ed. Matagang tikid dyan, matitakanakan.
22: Oh. Shoutout sa family ko sa Australia. Hi!
18: Wow. Oh, next.
25: Shoutout gila sa family ko sa Guimaras. Shoutout gila sa duwa ko utod na si Nonoy, kag si Angel.
18: Ah, si Nonoy kay si Angel yung utod?
25: Yeah.
18: Ah, bago ko lang nabalaan.
25: Mga tungol.
18: Ah, mga tungol. Next.
20: Shoutout galing sa family ko nga bago lang about abroad.
18: Wow, may chocolate ka mong nakaon. Ay, bigado. Oh, next.
20: Shoutout galing sa Alta Clan and sa akon nga family inside out and sa akon good nga very supportive friend nga si Nika.
18: Wow. Next.
23: Shoutout kay mama ko da sa friends ko nga ga-support gid sa akon, kay Ayla, kay Aye, kay Jeremy, Asintos, kay mama ko nga si Nian Babaw.
18: Okay.
25: Shoutout dahil sa akong pamilya, kay mama, kay papa, sa mga barkada ko.
18: Kay lula mo? Pagit si lula mo nung garanta man?
25: Kay lula, pagit kong garanta ko, manda.
18: Ang baliyo, sir, si Charles naman mapakilala ka GF ya kay mama, ya Bizer. May GF ka na, Charles, abang? Yung baliyo, wala yun na inapakilala, yung natago-tago, yun na kay mama, yung bal ni Mercado. Okay, so thank you so much. Wala na ka mo i-greet. May gusto pa ka mo yambal. Thank you so much. And then, for their edition, i-plug niyo po. Oh, audition sa inyo nga Zero Gravity kung sino gusto mag-audition. Go. Go, plug niyo.
20: Everyone, nga mga ka-age naman and sa teenage da available git nga mag-audition para mag-join sa amin nga group.
18: Wala pa ka mo page subong, no? Wala pa?
20: Wala pa man, sir. Pero may ara sa June 30, pwede git ka mo ka-watch sa amin sa Rob Main.
18: Wow! May ano ka mo may launching sa Rob 13? Yes. May swimming competition? Ano or dance? Ano?
24: May
20: Yara, kami sir nga recital and dira man kami papagwaon. Yes, i-lunch out at 3 p.m.
18: Alright, congratulations. Salamat, salamat, Gid! Zero Gravity! Hot Chocolate, was naman the same time as M-Stations. Only here to your favorite radio stations. Wave, wave, wave, gamo. This is K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
4: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
4: aramis mo. TTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
10: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
8: uh-huh.
10: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
8: mm.
10: Or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Asalrika.
7: Epektibo.
4: DTX 500.
11: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
11: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
8: Mm.
11: DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
10: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Aha.
10: Juices
13: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited red jug may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang maasamaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty C.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5. News FM.
12: K5.
9: News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Bedtime secret. Bedtime secret.
16: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
28: Wow!
16: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Sunday edition sa ating program, mga K5. Upo din naman si Madam Usang, ang inyong madam. Yeah. Sexy. Ang inyong madam nga makapatindaw sa inyong balatsakon. Kaya ninyong madam nga nagapang ingkit kong gabi, Madam Usa. Well, subang gabi mga K5, how are you? Happy Sunday sa tarantara naton yung mga Iloy, mga mother, mga father, kasi mga friend natin, na mga friends natin na mga suyaon, mga friends naton nga libikero, libikera, kaya mga friends natin nga hindi tuod-tuod nga friends sa itong kabuhi. Maayad-ayad nga gabi. Ay! Alipat ka mga traidor at traidora! Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. It's Sunday. Enjoy kita tanan. Family day kung Sunday mga K5. Kasi mga K5 natin nga nag-tune in yung permit sa ating program. I really appreciate your efforts to always nag-tune in yung sa program ni Madam Usang. Well, subong mga K5, ang atong topic ko para tinaman naman sa mga toxic bala. Dadamo sumusong toxic, subong no may toxic sa social media. May toxic sa TikTok, sa Instagram, Facebook. May toxic man sa kilid sa balay ninyo. May toxic ka man yung friend. Well, so subong mga gabi, so yahanta mga toxic ka person. Kung kisa, ginakwaan to sila sang negative ni energy, no? Gasulod sa atong mind, nagasulod sa atong body, that's why nagkapalang luya kita. Mga tao ba lang nga mahilig mag-criticize ay si kaya ka pareyo? May nami nakilala ka mo na nga gaubra pa lang ikaw? Wala upa na pakita ang imo nga gusto ipakita, i-portrait sa ila? Gaubra ikaw sa isa ka coffee shop? Nagaubra ikaw sa mga department store? Ikaw na ang ginabantayan nila. Kaya number one, di iman ka nila bata, di ka bilparinti, ikaw ang ginabantayan. Kaya ikaw perbigahayas sa'yo. Damo imo ya customers. May mga tao ginman niya galiya nga mga mahisaon. Mga tao nga hindi maintindihan, kad mga tao nga medyo mabudlay espilingon. Amo ni mga tao nga mabudlay intindihon. So very toxic gid yung mga K5. For example, may friend ikaw. Ang friend mo mahiligon mang guba sa isig mo ha pareyo, gubon kanila. Eh si Sandro bala, amo ni siya. Oh, mga toxic ka mahilig mang manipulate sa ibang tao. Mga manipulator, but sila nga magabal ka manipulator. Biskan wala yung ginaubra ang isa kabutang gubon kanila, i-manipulate kanila. Kung hindi ka magpati sa ila, for example, may kontrahuyabin si Haran-Haran. Kung hindi ko, ala friend ka manipulate ko, hindi upa sa pakon si Haran-Haran ha, kaya ginakontray ako na. Kung hindi ka magpati sa iya, kontraho niya man ka. Grabe, no, mga toxic, no? Number one na toxic, ito mga K5 sa aton yung work. May mga kapda na, gano'n sa umbra, ang gisa nga, pero tigi dyan, yakabantayera, agbantayero, pero ang iyang umbra, hindi niya man mabantayan. Amo na pinakabudlay, no? Do feeling maalam, do feeling, do si sino, pero, hindi man siya kabalos ang iyang ginabuhat. O, oh, diba? Amo na mabudlay mo na kay K5 nga, do pilingera lang, at the thing. Pero pag ina-ungis, nga, Insakto na ginobra mo. Gubon ka pa nila. Maayo ng intensyon mo sa ila. Gubon ka pa gid nila. Mga toxic ga mga tao nga wala huya, no? Kabila mo na tulukod mo, di ba kajindi? Tapos kung gusto sa lahat nila, ihatag pa nila sa imo. Ay kilain, gid mga K5. Well, mga K5 natin sa Sunday edition, magabalik si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets, party naman sa mga toxic person, ang aton istoryahan kung sino pa itong laway, ang parang suplada. Kung sino pa ito ang laway, ang patong suplado, ay ambot na lang. All here to your favorite radio stations sa Sunday editions,

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gitko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dairy Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaliga
20: epektibo.
19: DTX 500
2: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose
7: may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
18: Matakas mga buti ka.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
23: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5. K5 News FM. K5.
26: K5
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso.

0: Secrets with Madam Usa.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, how are you? Bow. Third part sa ating program, sabang about na naman sa toxic ni more friends naton. Wow, karabi. Magamba ka toxic. Damo ginasaya. More than 62 na sila kabilog. Sa mga K5 naton nga nagatutokira ha, sa mga tagaharo. Sa tubang sambaliwag, litson man no, klimpo, may nagatutok na subong sa ato ang mga taxical drivers. Kag taxi drivers, manang PM sa ako. And bago, good evening sa inyo at tanan-tanan. Kag dira sa Mercury Drug Store, good evening sa mga friends natin da nga nagatutok man. Dira, nagahunida ang ilang radio, nakatutok sa K5 News FM. Thank you so much. Well, mga K5, mo itong isuriyahan nato ang party sa mga toxic. Kung kasi agad ni mag-utod, kainaway pa, no? Diba? Mag-utod ka, gubanay pa. So, mga advices naton para naton matap na ang mga toxic ng mga tao. Hindi naton sila pagsapakon. Kaya mga toxic ng mga tao, muna sila ang mga number one na mag-etsos-etsos, na mag-chika-chika. Number two, mayroon na ang mga toxic friend naton, kubikwaon sila sa imo. Mayroon na sila kung may kuluwaon sa imo. Mayroon na sila kung may pangayoon sa imo. Number three, ang mga toxic person, mayroon na sa tubang mo. Pero sa likod, garabi. Tarantaran nga nakainit, ibubuin na. Pero wala yung ginerealize nga. Kung payoon niya, ang imubulig arata. Number four, ang mga toxic person, kumihatag ka sa ila, gift, food, tanan nga dayaw, ihatag na nila. And lastly, mga K5, ang mga toxic person, ga-appreciate kuno abi, pero sa likod, wow, why get? Sumabudlay maging friend mo ang isa ka toxic person, kay kabudlay i-deal. May mga tao kung kisya nga, dosisin o, may mga tao, was ang balimbing, grabe, kid, hindi mo maintindihan. Because kati toxic sila gani. Mahilig sila yung mangguba. Mahilig sila mga obra-obra istorya. For example, nakita, anila nga nag-grow up ka sa company mo. Naglainin mo posisyon, nagtaas mo posisyon. Wow! Tanan-tanan nga guba, ara, gid sa imo. Imo, tanan-tanan. Mabudlay. Basahon ko bilang message from 2377-355 ang punta. Good evening, Madam Usang. Nakadelikid ako sa imo nga topic sa mga gabi. Kada mo diri sa among tupad balay nga mga toxic nga person. Bantayan lang nilang buli mo. Tiwai si nakabalo nga nag-obra ko work from home. O, nag-obra ko work from home. Pero, ang akon lang is daw kabudlay siya paintindihan ang piyak balay namon. Kay ang piyak balay namon, ginabantayan niya ako kung wala. Iskan wala. Kung no work, makakaon kami. Ay, hindi na iyay responsibility. Day. Kung nag-work for home ikaw, siyempre, may sildo ka na iya. Di ba silingon niyo kung ano ginabaligya mo, di ba? Ka-turkey minded mo ng piyak balay mo. Padamusang sa piyak balay namon, ginabantayan niya man ang akon magulang. Kung may madulong gani sa magulang ko nga sa lakyan, nagaliglikid siya. Wala siya kabalo, Madam Usang, akon niya sister, naga-business about to rent a car. May mga muna na pasuyaan niyo, pwede mga masuyaon. Ang toxic da machokolate, kag Madam Usang, idea si machokolate siya bong ah. Si Madam Usang, niyaya, tala message mo. Ang toxic na machokolay kaga Madam Usang, ang mga tao nga hindi kabalo maglentaw sa ginhalinan. Correct! Amuna. Pero pwede si machokolay ta, si Madam Usang, nag-program subong. Press mo one time, ginabuti ang ngalan niya. K5 June, nga akon programa. Ay naano niya mga listener naton man. Hindi ko kilala sa tingog, Kuya Yaya. Good evening, Madam Usang. Na miss ko ikaw. Bodo na kit anay kita bala girl. Lapat na kit anay. Miss mo na ko. Happy birthday kay Bornok nga nagabamati sila subong sa imo. Dila sa south, sa uton. Ay, happy birthday, Bornok! And especially, pagi sa mga friends naton, dila sa My City High, nagapamati sila subong sa aton. Good evening. Friends man naton sa may Leganels, madamusang, karami sa imo topic ko, nag-enjoy, gina pamamati, the best kagid siya, madamusang. Ay, thank you so much. Well, mga kagay 5, pawayaway na si Madam Usang. Mainom ako na isang GTX coffee mix. At syempre, medyo chubby-chubby na si Madam Usang. Ni ko nagin mag-inom sang GTX coffee mix para mag-totiel, manakakag, mag-sexy ang ako niya body posture. Namidang kong sexy. Ikaw pala, igon hindi kaya sexy. Di ba, ladubalingag, imutsura, klaen. And some more friends naton, diri sa may Pontevedra Capiz, nagatutok man sa K5 News FM Philippines. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame.

0: K5 News FM.
1: You're looking to your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5, alas 12 na. Wow! Nagutom naman si Madam Usang. Nami mag-usang-usang, galing wala ko, usangon. Itlog ngagin boil egg. Boil egg itlog namit kanon every night, no? Ga kusog ikaw, or ikaw kabalot. Anyway, sa mga K5 na ito, ang tamiya ko daman friends ko na ya, sa haro, kasi la Pasko, mati si Butchoy, si our magazine, Nainay, kapapati sila sa bong sa aton. Thank you so much, kid. And especially, pagid kayo man ang butel, tagkaya krupox, tagdara sa may, sa may nabitasan. Nakatutok sila giyapon sa aton. Mga taga nabitasan, good evening. Good evening sa inyo. This is Madam Usang on your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka lipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang durum ba na ang imo panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagkapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamig. Gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabasa sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: E3 Bio
7: with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka register nurse sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatuga.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gid ako sa akon body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
9: DTX 500.
4: Masaligan.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
9: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Masaligan.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
4: Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
9: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
4: Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
9: Yung may D3.
4: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline line vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, binatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
9: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matinong na dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500 nagapalandurum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dairy Fresh.

0: Nagabasa na naman balaka.
1: Ah, lay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Day of Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: E3 Bio
10: with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: E3 Bio
9: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio,
9: ang D3
10: yung may Physio,
9: ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz, tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

500, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay Dying Energy DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Kala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katul katul.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrimi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

naglagaw tani dito sa iban nga pungsod. Pero bangod sa natabo, na-admit sa ospital. O kung nalipatan ang Ginoo, amo na nga kung kisa matabo na siya sa kabuhi. Pero biskan pa nga kung kisa nakaangot sa Ginoo, pero kung gintilawan man, isa lang sa duha. Amo na nga biskan amo na matabo, kung ara ang Kristo o Diyos sa aton nga kabuhi, ang mahatabo sa aton, adi, nagapangamuyo pirmi. Kaya nga man, may mga pagtilaw sa kabuhi nga kung kisa wala na ito ginhandom. Ha? Wala na ito daw na balang hindi gina-expectar. Ama nang tandaan tanda siya maguturan kay makibot na lang kita. Uy nga nga natabo man sa akon. Ama nang ulihin na. Kag isa pa, pirmi na gipadumdum diri sa aton nga palangga ang estasyon nga aton gidhalungan ang aton nga lawas. Kay kung kisa bangod man sa pag-abusar ta sa aton nga lawas, amo man na nga mag-abot ang hindi man aton gina-expectar nga matingalan lang kita nga natabo sa aton nga kabuhi. Amo nang isa pa na siya sa dapat naton tandaan. Amo nang sa siningation, sige hapon. Ang aton manggad, amo ang aton lawas. Pinakadako nga manggad sa bilog nga kalibutan. Amo na nga aton ginsihalungan. So, padayon kita. Kag aton man pasalamatan ng Diyos. Aton man siya dayaon, bangod sa tanan nga mga pagpakamayo. Nga bisan wala kita na mukwarta, basta aral lang kita si kayong lawas. Di dayon nagtubo ang aton espiritual, kaya nga aton nga pagtuo nangin bakod. So bisan nga jutay ang aton nga material nga mga butang, malipayon kita sa Ginoo. Bisan survival lang, at least nakasurvive. Kaya importante sa kabuhi ta sa risk kalibutan, amo na makasurvive kita. Kay survival, kay bisan ano pa nakadamo imo kwarta, paglabot sa tion wala lang gyud po na pulos. Ngaman, hindi mo na madalas lulungan, hindi mo na madalas sa langit. Di ba? Muna nga, ang aton lamang mapuslan sining kalibutan, kung ara kita sa Ginoo, ang aton kalawasan sigurado. Importante na katama. Muna nga sining ation, sige hapon, padayon kita sa aton nga pagtuon. Preparado naman siguro inyo papel kag inyo mga bullpen. Agon nga, kung gusto ni sulat-sulat ginyo mga besikulo na yun, inyo i-review sa inyo mga Biblia. Or kung wala, di mangita Biblia kayo o di, kung mayara ka mo cellphone, Android, download ninyo, lain-lain ang version sa Biblia, aran na siya. Kay makabulig na sa aton. Mga muyo na kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa punong sa Diyos. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng malangit, sa pamagitan ninyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat sa pagkataon na ipinakaloob sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa banal mga salita. Pagpalain mo inyong banal mga salita at gayon din sa mga nakinig, manawa-nawa ang inyong mga katotohanan at higit sa may sa kabuhayan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang siyuro kami looy at pamilya, gayon din ang makawani. Patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Mimpin Jesus. Amen. Ang atong tunan naman ang subong maguturan, hindi ba lang mga kasuguan diri sa Galacia? Kay damo diri ang mga nagbinaisay bangod sa kasuguan nga ari sa Galacia. Amo naman ang hatagan tasang Italo pangod. Testingan ta subong kung ano ang mga butang balong diri. Now, ang mga bersikulo, unas tanan, itong basahon. Ambal ni Apostol Pablo, kaming mga Hudiyos kinagali, kag-indi mga makasasala sa mga Hintil, sang mga Hintil. Amo ni ang premise diri sang deklarasyon nga mga pulong sa mga taga-Galacia. Pero tungod kayo nahibaluan namon nga ang mga tao hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan, kundi ang mga tao sa adres at itong ginabasa, itong libaton,
Pero tungod kay nahibaloan namon na ang tao hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus agad nga mapaka kamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo. Kag hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan. Tingali lain ang inibersyo sa Biblia inyong ilantaw, pero hindi nga mayong balita Biblia. Apang kung ang kunsang nagatinguha kita nga pagkamatarungon kita kay Kristo, nasapuan man kita nga mga magsasala, si Kristo bala alagad sang sala, kabay pa sang Dios. Kay kun patindugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag, nagapamatuod ako nga ako isa ka manuglapas. Kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan, agud mabuhi ako sa Dios. Tinlansang ako pod kay Kristo. Si Pablo naghambal sini ha. Kag indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod, nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo nga yara sa anak sang Dios nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kagulingon tungod sa akon. Wala ako ginapaka walay pulos ang grasya sang Dios, kag kun ang pagpakamatarong pinaagi sa kasuguan, ati si Kristo napatay nga wala sing pulos paagi sa pagtuo o kon paagi sa mga buhat sang kasuguan. Kamu nga mga taga Galacia, mga buam-buam, bali Pablo sa Galacia 3:1, sino bala ang nagdayaw sa inyo nga sa atubangan ninyo ginpakita si Jesucristo nga ginlansang sa cross? Amulang ini ang luyag ko nga matunaan sa inyo. Nabaton bala ninyo ang Espiritu Santo paagi sa pagtuman sang kasuguan o kon paagi sa pagtuo sa inyo nabatian? Buang-buang din bala kamo sang ginsuguran ninyo ini sa Espiritu? Ginahimpit bala ninyo karon sa unod? Nag-antos bala kamo nga wala sing pulos? Kon ini sa pagkamatuod wala sing pulos? Gani ang Dios nga naghatag sa inyo sang iya Espiritu, kag nagahimo sang mga milagro sa tunga ninyo, nagahimo bala ini tungod sa mga buhat sang kasuguan o kon tungod sa pagtuo sa inyo balita? Subong nga si Abraham nagtuo sa Dios, kag tungod sini ginkabig siya nga matarong. Gani dapat ninyo mahibaloan nga ang mga may pagtuo mga anak ni Abraham. Ang kasulatan nagasugid sang maayong balita kay Abraham nga nagasiling, paagi sa imo pagpakamayuhon ang tanan nga mga nasyon. Gani ang mga may pagtuo ginapakamaayo o ginapakaayo man pareho sang matutom nga si Abraham. Kay ang tanan nga nagasandig sa mga buhat sang kasuguan, yara si dalom sang pagpakamalaot. Kay ang kalautan, ang kasulatan nga siling, ang tagsa-tagsa nga wala nagapadayon sa pagtuman sang tanan nga nasulat sa libro sang kasuguan, ginpakamalaot. Matagid nga wala sing tao nga ginapakamatarong sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Kag ang kasuguan wala magahalin o wala nagahalin sa pagtuo, kundi siya nga nagahimo sini magakabuhi paagi sa sini. Gintubos kita ni Kristo gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan, kag nangin malaot sila o siya si Kristo tungod sa aton. Kay nagasiling kasuguan pakamalaoton ang tagstagsa nga ginabitay sa kahoy. Agud nga ang mga hintil mag-abot sa mga hintil ang pagpakamaayo ni Abraham paagis kay Kristo Jesus. Agud paagis sa pagtuo mabaton naton ang saad sang Espiritu Santo. Mga utod, naghambal ako suno sa kinabatasan sang mga tao bisan pa nga ini kasugtanan sang isa ka tao, apang kun napamatud-an na ini wala sing bisan sino nga
nagadula sini o kon nagadugaw sini. Karon ang Dios nagpromisa kay Abraham kag sa iya kaliwat. Wala nagasiling ang kasulatan kag sa mga kaliwat subong sang madamo kundi subong sang isa ka tawo kag sa imo kaliwat nga amo si Kristo. Karon amo ini ang akon ginasiling hambal ni Pablo ang kasugtanan nga ginapamatud-an sang Dios ang kasuguan nga nag-abot pagligad sang apat kagatos kag katuan katuig. Wala nagadula sini agod nga ang saad wala sing pulos. Kay kun ang mga palanublion nagikan sa kasuguan hindi na ini tungod sa saad. Kun amo ano bala ang kasuguan? Gindugang ini tungod sang mga paglapas. Tub-tub nga mag-abot ang kaliwat nga sa iya ginasaad. Kagintangdo ini paagi sa mga anghel, paagi sa mga kamot sang iya, sang isa ka manog patunga. Karon ang manog patunga hindi na manog patunga sang isa, pero ang Dios isa lang. Gani batok bala ang kasuguan sa mga saad sang Dios? Kay kon may kasuguan nga ginahatag nga makahatag siyang kabuhi, ang pagkamatarong kuntani paagi sa kasuguan. Pero ang kasulatan nagtakop sang tanan nga butang sa dalom sang sala. Agod nga ang saad paagi sa pagtuo kay Kristo mahatag sa mga nagatuo. Pero sula, pamagabot ang tion sang pagtuo, pinabilanggo kita sang kasuguan, tub-tub nga ipahayag ang aton pagtuo. Gani ang kasuguan, nangin manunudlo sa aton sa pagdala sa aton kay Kristo. Agod nga kita matarong paagi sa pagtuo. Pero karon nga nag-abot na ang tion sang pagtuo, wala na kita idalom sang manunudlo. Kamutanan mga anak sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Now, dire mo kuturan. Kinklaro ta ining magibasa tanan mga bersikulo. Duha ka klase sa kasuguan diri ang ginpahangop ni Apostol Pablo. Ang kasuguan nga ato na diri ginaliwat, ginasulit-sulit. Ang kasuguan nga ginhambal niya sa bersikulo 19, may kasuguan nga ginlapas. Kagbangod sa kasuguan ginlapas, may gindunga nga kasuguan. Ang ginabasa tanan nga mga kasuguan dito sa unahan, ang kasuguan dito, amo to ang mga ritual, ang mga paghalad-halad, tanan nga mga paghalad-halad nila sang una, gindugang to siya bangod sa paglapas. Ano ang busilingon? Nabunuman bala na to ang nakasala unas tanan si Adan, si Iba, dayon naghalad sila sang sapat. Bangod sa paglapas, gindugang ang halad. Kaya ginhalad to nga sapat to, amo to ang nagasimbolo kay Jesus nga mapatay bangod sa aton sala. Amo na nga, ang ginasiling dito nga kung ang tao pagamatarong o pagis kasuguan kay halin sa paghalad-halad nila sang una, tungod sila pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nagrepresentar ka Kristo, so namatarong sila sang nagatuo sila nga ang amutong halad nagasimbolo galito kay Kristo, hindi bangod sa halad. Kaya ang problema kung kisa, na-divert man ang atensyon sang tao, na-divert ang atensyon na nakadto dito sa ginhalad, hindi sa ginsimbuluhan sang halad. Hasta sa subong, may mga tao nga muna. Pero sa pihak naman, may mga tao nga gin-generalize nila. Kung makabasa sang kasuguan, ginlakip na dito ang gintawag tanga moral, nga amo ang Ten Commandments nga ginsulat sang tulo sang Dios, ginlakip dito sa ceremonial nga ang kasuguan nga ginsulat sa paagi sa kamot ni Moses. Amo na ang dapat mentsidihan. Amo na ang ginsiling diri nga kun amo, ano bala ang kasuguan? Na? Gindugang ini tungod sang paglapas. So, di rin maintindihan ta, nga may kasuguan nga gindugang tungod sa paglapas. Ang ginlapas, amo tong Ten Commandments. Ang gindugang, amo tong mga ritual, mga paghalad. Ginaula sang dugo, kay nga aman. Suno sa 9:22 ni Bruhanon, kung walay pag-ula sing dugo, walay kapatawaran sang sala. Amo na nga,
amo na ang kasuguan tani sang una, pero hindi sila pakamatarungon bangod sa ila paghalad, bangod sa sapat, kundi ang ginsimbolhan sang sapat, bangod sa ila pagtuo. Ang problema lang diri sa taga-Galacia, inilang sa taga-Galacia, kundi pati pa sa Roma, kasi iban pa nga mga sulat ni Pablo, kay si Pablo gintawag siya para nga apostol sa mga Hintil. Ang problema diri kay bangod sa mga Hudyo nga wala nagpati kay Kristo, nga si Kristo amo na itong Mesiyas nga ilang ginahulat, dugay nilang ginapaabot, ginahulat pag-abot ni Kristo, way man lagi tuuhan, kay mo ganito nga nagtuo sila nga ang Kristo nga mag-abot. Siyempre, kaliwatan ni David, si David Mangranon, si David Hari. Siyempre, pag matao ang Mesiyas, halin magyapon sa Mangranon, hagilin gyapon sa royal nga mga tao, mga halang doon nga mga tao, kay nga man, kaangay kay David, kay Hari. Karon kay pagkatao ni Kristo dito man lang sa isa ka pobre nga panday nga si Jose, pobre nga iloy nga si Maria, dito man lang sa Nazareth, dito man lang sa gamay nga lungsod sa Bethlehem. Dito sa Banwas Bethlehem, adi hindi siya nagpati. Amo tong bisan may damo nga mga ginahimo si Kristo nga mga milagro, agud nga patihan siya. May mga 35 ka mga major nga mga milagro ginhimo ni Kristo, pero wala gid siya nagapati. May ginhimo si Kristo nga 40 ka mga parabola or parables, mga panggid. Wala gid sila magtuo. Amo na nga ang natabo, padayon sila. Amo na nga diri sa sulat ni Pablo sa mga Galacia, pero nga ang dapat nato ni binagbinagon maayo kay ang natabo sa subong, ang kadamaan nga nagatuon sa Biblia. Sa ila pangunahon na ang kasubuan diri, nagalakip sang Ten Commandments. Amo na nga dapat tandaan siya. Kay gindugang ang kasuguan bangod sa paglapas. Anong kasuguan? Ang mga ritual ng kasuguan. Tandaan niyo na. Dayon, may ara kita manugpatunga. Sino na? Mediator si Kristo. Amo na nga naghambal siya nga. Gani, batok bala ang kasuguan sa mga saad sang Diyos? Hindi ah. Nangaman. Kay kung may kasuguan nga ginahatag nga makahatag sing kabuhi, ang pagkamatarong gutani paagi sa kasuguan. Ang kasuguan diri ang ritual, ang mga paghalad-halad. Kay ang kasuguan nga tong Ten Commandments, lain siya. Lain siya. Pero paghanabal diri nga sa 24 kag 25, gani ang kasuguan nangin manunudlo sa aton sa pagdala sa aton kay Kristo, agod nga kita matarong pagis pagtuo. Amo niyang natabo. Bangod sa paglapas, nagkinahanglan ka sang manuluwas. Kaangay sa isa ka makasasala, agod nga maprotektaran siya dito sa panahon nga may ara bali trial sa korte, kinahanglan ka abogado. So, amo nang manugtunga, manugpatunga or mediator or lawyer. Attorney. Amo na nga, dalon ka kay Kristo, ano ang sino magdala sa imo? Ang kasuguan. Kay, kung din naroon ka sa kasuguan nga ikaw, magkasasala, kay ginlapas. Amo tang balon, bangod sa, halimbawa, sa pagpatay na lang, para aton mahimuan siya sang isa ka, halimbawa, ilustrasyon. Nakapatay ang isa ka tao. Siyempre, dakpon siya sang polis. So, sa mga dahil sa ginpasakaan sumbong, may kaso siya kay nag-complain ang complainant nga mga parinte or sila tanan dito nga sa parts ang napatayan. So, may respondent naman. Sino? Ang suspected criminal. Sa aton nga parte, sa aton hindi, ang pirmi din nga akusar sa aton tanas nga we are sinners. Dayon si Kristo amo ang aton abogado. Kita ang accused, si Satanas ang accuser. So, nga ang nabalaan nga ikaw nakasala, bangod kay may kasuguan. Pero nga ang magdulog sa aton kasuguan, patukato kay Kristo, bangod kay nagkinahanglan kita sa ang abogado. Way man sing lain nga bantog nga abogado si Kristo man, so magdangop kita kay Kristo, pabuli kita kay Kristo. Amo na nga gindala kita kay Kristo paagi sa kasuguan. So, kaangay gyapon to sa ceremonial kag moral. Ceremonial kag moral ang ipangop din ni Pablo eh. Labi na sa moral.
kay sa testimonial, bangod sa paglapas, naghalad. Yes. Agud nga, ikaw, maabsil to sa imo nga kaso. Pero, tungod kay ang amo to nga halad, nagasimbolo kay Kristo, ang sapat na ginhalad. Sa pag-abot ko no sa pagtuo, kay nagtuo kami ni Kristo, wala ka na idalom sa manudlo. So, ano to, ang seremonyal. Way labot ang moral, ngaman. Kay natuduan ka na, imbis nga magpatay ka pa sang sapat, maghalad ka pa sang sapat, natapos naman to, ilansang naman sa cross, uno sa Colossus 2:14, amo na ang kasuguan nitong handwriting of ordinances, hindi man to God's, or written by God's finger law, ang Ten Commandments, ang written law man to sa the hand of Moses, amo to ang nagtudlo sa imo nga maghalad ka tani sang sapat, pero kay napatay naman si Kristo nga, among katapusan sa to, dalon ka na pagkato kay Kristo. Nga man, kay nakalapas ka sa moral, ikaw na mismo magkanto kay Kristo bilang imong mediator o imong abogado, imong attorney, dayon, amunta siya ang mangin abogado mo para sa amay. Amuna nga diri makuturan, ginpaathag maayo ang kasuguan. Amuna nga pagsiling Apostol Pablo diri, kamutanan mga anak na sang Diyos, paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Wala naman to seremonyal. Way labot ang moral nga man kay way man to madula ang moral. Kaya ang tanan nga sa inyo ginabutismuhan kay Kristo, ginabutismuhan nagsulob ka mo kay Kristo. Namuna ni wala sing Hudiyo o kun Grego, wala sing ulipon o kun hilway, wala sing lalaki o kun babaye, kay kag kun iya ka mo ni Kristo, mga kaliwat ka mo ni Abraham, nga mga manorbulik suno sa saad. Managin pamangkot kung kita, ano nga kasuguan ang manudlo sa eskwilahan ni Kristo sa pagdala sa aton kay Kristo? Amo nang ang seremonyal kag ang moral nga pagsulundan sang napulo ka mga sugo. Kasi si Kristo amo ang sansaran sang bugos nga ekonomiya sa mga Hudyo. Ang kamatayon ni Abel resulta sang pagdumili ni Cain sa pagbaton sang plano sang Dios sa eskwilahan sang pagtuman agud maluwas paagi sa dugo ni Jesu Kristo nga ginlaragway sa mga halad nga nagatudlo kay Kristo. Ginbalibara ni Cain ang pagpaagay sang dugo nga nagasimbolo sang dugo ni Kristo nga ipaagay para sa kalibutan. Ining bugos nga seremonya gindala kag ginhanda sang Dios kag si Kristo nangin sansaran sang bugos nga sistema. Amo ini ang pagsugod sang iya buluhaton bilang manunudlo sa eskwilahan sa pagdala sang makasasala nga tawhanon nga mga ahinte sa pagbinagbinag kay Kristo nga pundasyon sang bugos nga ekonomiya sang mga Hudyo. Ang tanan nga nag-alagad may kaangtanan sa sangtuaryo ginatudloan sing dalayon nanungod sa pagpasilabot ni Kristo para sa tawhanon nga rasa. Ini nga pag-alagad gindisinyo sa pagtuga sa tagsa katigipusoon sang paghigugma sa kasuguan sang Dios, nga amo ang kasuguan sang iya ginarian ang napulo kasugo. Ang halad nga ginhalad mangin isa kaleksyon sang gugma sang Dios nga ginpatay kay Kristo sa nagaantos nagakapatay nga biktima nga nagdala sang iya kagulingon sang sala, nga sa diin ang tao na kasala, ang inusinte nga ginhimo nga sala para sa aton. Sa pagpamalandong sining dako nga tema sa kaluwasan, makita naton ang binuhata ni Kristo. Hindi lamang ang ginsaan nga dulot sang Espiritu, kundi pati man ang kinaugali kag kinaiya sining sakripisyo kag pagpasilabot. Amo ang topiko nga dapat magtunga sa aton mga tagipusoon sang mataas sa grado, mataas nga mga ideya sang kasuguan sang Dios nga nagahupot sang iya mga pangangkon sa tagsa katawhanon nga insya. Ang paglapas sa sinang kasuguan sa dyutay nga buhat sang pagkaon sang ginadumilian nga butang nga bunga nga ginumili sang Dios dito sa talamnan sang Eden, nagdala sa tao kag sa duta sang resulta sang paglalis sa balaan ng kasuguan sa Diyos.
ang kinaiya nga nagpasilabot dapat gid nga maghimo sa tao nga mahadlok sa paghimo sang pinakagamay nga aksyon sa pagsupak sa kinahanglanon sang Dios. Dapat mayara sang maathag nga paghangop kung ano ang naghuman sang sala. Kag dapat naton likawan ang pinakadyutay nga pamaagi sa paglapas sa mga dulunan gikan sa pagtuman pagadto sa pagkadi matinumanon. Luyag sang Dios nga ang tagsakatapo sang iyat tinunga, iyat tinuga, makahangop sang dako nga buluhaton sang walay katapusan nga anak sang Dios sa paghatag sang iya kabuhi para sa kaluwasan sang kalibutan. Tanawan ninyo kung daw ano nga gugma ang ginhatag sang amay sa aton. Nagintawag kita mga anak sang Dios, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Kay wala ini makakilala sa iya. Uno Juan 3 versikulo 1. Lamang makuturan ang aton timpo nato. Naubos naman aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sunod pong ito, kami muling dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. At nawa ito'y maunawaan upang kami makapaglingkod sa inyong lubusan at may katapatan. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya at mga kawani, patuloy nawa ang pagpapala namin kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon na istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carrots.
6: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Malingaw ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta, ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa si atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom
7: no?
4: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
4: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
7: avocado cells. Subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41.
12: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
11: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at least.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sang napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
4: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on mo? Fruits.
7: Ngrustan, palahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
7: Kabalos?
4: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
10: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik siya tago ay.
7: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
10: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kay last year 18 plug mo. Oy, 19
7: na. Kampyon ni mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
15: Wow.
14: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskok-tuskok sa akong nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
13: DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man yung permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
7: Dapat lang.
4: Oo, no, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
17: para may pares sila, may pares.
7: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
17: Klinika Dio Fresh.
7: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
10: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
4: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
4: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergothionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
17: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
10: Pwede sa diabetison.
17: Nagkabituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
17: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
17: may
10: pa.
17: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergothionine, may harap ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
7: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagiinit, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
9: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblak sini, lipids.
7: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Napamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, na
7: glutathione na ang may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
9: may ga-repairman
7: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Niya, inom-inom ka lang ditri, kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
17: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, lumilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats. So,
9: correct.
17: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero may natumpatihan sa ano? Count money.
17: Count money.
7: Pero lain nga money ang ginakount, sir boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
9: Layo lang.
7: Layo gid ya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng
17: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
17: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Kaya mo nagnatag sa D3 bio.
17: Para hindi mag-short circuit. Amuman na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
17: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
17: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy no especially sa aton nga mga organ no kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So, damo pag iya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
9: Grabe no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like
10: a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga itong selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. But there's more, Dr. Amil.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minam mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
10: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, wala,
10: it's all natural.
7: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
10: cancer.
7: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. May amo ka mo nga suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
20: Tagpus boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Three.
21: Ikaw ba lang may ginapatiyag si

0: Grupo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3Bio Kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
2: Abisan dinggi, ginikinom
3: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amuni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mangabot ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mangabot ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Ray ko ang Mighty C.

0: Lakso 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News at Philippine Standard Time, alas 4:35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Taskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga.

Hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa ibang mga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Kamusta nang aton sini mga pinarangga ka mga tagpalamati, mga suki naton sa kanginan nga nagaupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Today is Monday, adlaw kita sa Lunes mga ka-K5. Sa una nga semana sa bulan sang Mayo, 2026. Today is May 4. Sala galing aton ni kalendaryo pa lang ko na iyo. O Abril pa din kalendaryo tres sa sulod. Mayo 4, 2026. May 4, 2026 mga ka-K5 sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kultura, mga suki naton nga mga tagpalamati, labi na aton sini nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad nga aga kaninyong tanan. Kamusta ang aton paningkay-singkay aga pa sa aton sini nga mga baligya? Anong plastada tada? Nakadawa-dawa na black kita? Nakabulubinta na kita? Sa aton sini nga mga mamang chuper aga para kapasada, nagkalibot-libot na kabiyay aga pa sa mga taxi patrollers naton, sa mga mobile patrollers, grab patrollers, tricycle driver, e-bike driver, tricycle driver, sa aton sini nga mga mamang chuper. Nga nagkapasada aga pa nagkalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nagapangita sang pasahero. Good morning sa inyo nga tanan ha. Kamusta kay naghalog-halog nagawang presyo sang petrolyo, sang langis? Kamusta ng mga bulsa ta? Ginatamyaw taman sa mayong morning kaginabi-abi ang presensya sa aton sini nga mga netizen, mga online viewers naton, mga overseas Filipino workers abroad. Kada katutok na sa aton sini barwa nga pagpangalagan. I-like, i-follow, i-share ang aton sini official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo mga ka-K5, para mas malamo pagid mga kultura naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan ako naman ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupo ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.

0: Madamo kita mga kakipaib sa nangay labing talalupang doon ng mga balita nga ton sinig at pagkadiskusyonan sa buong aga sa sulod sang isa ka oras kagtunga nga pagtalakay sang pila ka mga importante nga mga balita sa ton sinig mga pinalangga nga mga tagpalamati. And of course, inaabi-abi tagit ang mga nag-upod sa aton ang aton gid nga mga Fans Club International 1 and 2. Always gid katutok sa balitang K-5 sa umaga. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Heavenly Father, thank you for this beautiful morning. I lift up my family to you, asking for abundant blessings over its member as we step into this new month. Thank you for the love and unity we share, and I pray that you continue to strengthen our bonds as we grow together. I pray for health, safety, and prosperity ahead of us. Thank you for my family, relatives, and friends. Bless them also, Lord, and keep us all safe in your loving hands. Amen. A blessed Monday morning sa imo, ka-K-5 Rio Malay. Kag sa tanan-tanan nga mga nagpamati sa balitang K-5 sa umaga. Ma'am Ellen Pagaypay, Nurse Blanco, Ngito Guanzon, sa kairapista John Lawrence. Alas 4.42 mga ka-K-5 sa aton sini nga pagpangalagad. Mga balantayan na aton sini nga mga balita sa aton sini banwa nga pagtutok sa mga isyo kaglabing talalupang doon na aton sini nga mga balita. Diri lang sa balitang K-5 sa umaga mga ka-K-5. Aton tutukan ng pila ka mga importante nga mga developments. May kang tanan sa mga pila ka mga ginasundan naton nga mga balita diri sa balitang K-5 sa umaga kag sa pila ka mga public affairs program sang K-5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K-5. Ilabi na gid ining natabo nga nagtubla gid sa pila naton sini ka mga kuturan. Ilabi na gidra sa pumuluyo sang pabiya. Ini matapos mga ka-K-5 ang natabo nga krimen no, dira sa may sulod sang isa ka subdivision dira sa may pabiya Iloilo partikularmente sa Ungka 1. Sa aton sini nga mga ka-K-5 ang pabiya municipal police station ginalantaw nga ginutas ni Frank Royce Barbasa ang iya sini nga kaugalingon. No, sa aton sini nga mga ka-K-5 apisar nga ti wala pa magabot kag magwa ang 100% ka confirmatory test o kung na ginatawag naton sini nga DNA test mga ka-K-5, no? Sa sining bangkay nga nasapuan dito sa may sulod sang isa ka subdivision matapos ka magluntad ining ginapatihan nga surog. Pero sang gintap na ining kalayo nagtatambad sa pila ka mga residente ang isa ka bangkay mga ka-K-5 nga nasunog sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kadamo sa mga speculations and mga tsorya ang ginapanumdum sang pila naton sini barwa ka mga pumuluyo. Pero sa investigasyon sang aton mga kapulisan, ilabi na sang Pabiya Municipal Police Station ano gid man ang ila sini nga paglantaw diri. So sang gintaliktan nga mga inadlaw ginsiling sang Pabiya Municipal Police Station sa pagpanguna sang ila sini nga hepe no Waisang Liwan si Police Captain na Retsfield Presquito nga tido pagutas sang iya sini kaugalingon nga kabuhi ni Frank Royce Barbasa ang natabo kagapati ang Pabiya Municipal Police Station nga wala sang foul play suno sa ila sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Pero ang pamilya Barbasa hindi komporme, hindi kontento sa pahayag sang Pabiya Municipal Police Station. Sa aton sini nga mga ka-K-5, no, matapos ka ang pilak ka mga pamilya may ara sa mga public posts sa sila social media accounts nga nagapabutyag mga ka-K-5 sang pagkadismaya sa sining resulta o konpayag sang Pabiya Municipal Police Station nga utas sang kabuhi ya ining si Frank Royce Barbasa. Inaya halin niya sa sentimento sang pila ka mga himata sang pamilya Barbasa. Ang pamangkot malang diri nga until now may pila ka mga speculations sa aton sining mga ka-K-5 nga wala ya sila nagapati nga ang ining pagkamatay sang sining bangkay, even though nga tiwala pa ni isang confirmatory 100% kasi Frank Royce Barbasa ni, but the family already acknowledge the victim as Frank Royce Barbasa based on their following identity, no? Sa aton sining mga ka-K5, ti, ang balilang height, amu-amugin mo, no? Una na, sa aton sining mga ka-K5, kagti, pila na kadlang wala makakontakt sa ila si Frank Royce Barbasa, and they are now claiming it as Frank Royce Barbasa. But, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, ang kamatayon sini, amo na yang hindi mabaton sa pamilya, no? If this is really a what we call it suicide, sa aton sini nga mga ka-K5, ha? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. So lantawon tay na sa aton sini nga mga kabiyanan karon. Ang pamilya ni Frank Royce Barbasa ginatag nga si Frank Royce gidman ini sa pagpati nila kag pagparagopnop nila apisar nga wala pa sang DNA test nga nag abot, no? Pero amula na ginasiling tagani nga ti when it comes sa natabo sa iya, hindi kumbinsido ang pamilya nga pag-utas sa kogulingon sini nga kabuhi mga ka-K5 ang natabo kay Frank Royce Barbasa. May pila ka mga ginapangita kaginalantaw pa ang pamilya. Pero ti sa investigasyon niya sang pulis sa aton sini nga mga ka-K5, no? Wala kuno sang foul play, and base sa mga circumstantial evidence. When we say circumstantial evidence, mga ka-K5, ini ang mga nag-gather, mga kabiyanan ng mga impormasyon kag mga CCTV footages sa aton sining mga ka-K5 sang sining mga ka-K5 nga mga pulis naton, no? Dira sa may palibot sang sulod sang subdivision kag sa ginapatian mga ka-K5 mga pag backtrack sang ginalinan ni Frank Royce Barbasa sa aton sining mga ka-K5 karon taud-taud don tani, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, taud-taud don tani, no? Halin sa pag sakay ni Frank Royce Barbasa sa Grab pagkadto sa pila sini ka mga gimpang hapitan kag gimpang kadtuan, pagkadto sa sining pagkadiskubre sang nagakasunog mga ka-K5 nga bangkay dito sa sulod sang subdivision dira sa may Pabiya. Sa aton sining mga ka-K5, well, all due respect sa aton sining mga kuturan, nag-PM sa aton ang opisina sang sining subdivision nga balya sir, hindi lang namon, hindi nyo lang pagmit lang ang amon subdivision. Oh. Bati hindi naman niya bag-o sa mga pumuluyo sa mga nagpamati sa aton na. Bisan hindi naman pagmit lang ang pangalan, balaan nyo dumalang na, no? Sa aton sining mga ka-K5. Oh. Kay ang iya sining nga ano, nga ang pangalan sounds like sang hilaw nga paho. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, alas 4:50, si ka-K5 Karen, standby na dayon sa linya, kay may pila ka mga i-plastar sinyos ka-K5 Karen, Badilla. Oh, ka-K5 Karen, i-plastar mo anay ang pagpasunod sang sining timeline, no? Sang hulag ni Frank Royce Barbasa hasta sa lugar kung sa diin pinakaulihi siya nga nakitaan. Kay sa pagbalik mo karon ka K5 Karen Barilla, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, dugangan ta ang mga developments kag follow-up reports na tuhoy ni sa kaso ni Frank Royce Barbasa ka K5 Karen. So subong plastar mo di anay liwat sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang timeline umpisa nga nagalin si Frank Royce Barbasa dira sa may barangay Kaingin Lapas kag pakadto sa pinakaulihi sini nga location base sa investigasyon sang aton mga kapulisan. Dira lang kita nay kay sa pagbalik ta bakbakan ta raman ang dugang sini nga mga detalye. Ha? Sanbay ka mong sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati ha? Kadamo kita sa mga nakaline up ng mga balita sa aton sini mga unit pub reporter. Pero isa sa pinakagilabantayan gid sa aton sini mga pumuluyo ang development sa sining bangkay nga nasapuan dito sa sulod sang subdivision sa Barangay Ungka 1, Pabiya, Iloilo, mga kakipay. Kakipay, Karen Badilla sa report. Go ahead.
1: K5 Ray, kung matumtuman, April 28 dere, based man nino sa investigations sa Pavia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Richfield Prasquito, una nga nakitaan K5 Ray si Frank Royce Barbasa nga nagsakay ni siya sa Grab taxi halin dito sa may balay sang iyang atiya sa Barangay Kaingin sa distrito sang La Paz alas 5:03 sang hapon K5 Ray. Then uno na way ni nakahibalo ang pamilya kung sa diin ni siya mapadulong, pero based sa pag backtrack sang aton niya nga kapulisan paagi sa CCTV K5 Ray, nahibaluan nga si Frank Royce halin dito sa Barangay Kaingin nagadto ni siya sa balay sang iyang abyan sa distrito sang Mandoriao K5 Ray alas 5:34 man sang hapon. Then sa information diri nga nabaton naton ti maginbilin dito nga sling bag ining si Frank Royce sa iyang abyan K5 Ray. Then ang dugang dere nga information sa Pavia MPS nga ining si Frank Royce liwat ni siya nga nagsakay sa Grab taxi kag nagpadulong K5 Ray sa isa ya ka gasolinahan dira ya sa may barangay Hibaw-an sa distrito sa Gihapon sang Mandoriao kung sa diin nakit-an man nga nagbakal ni siya sang gasolina kay dapat ang baklon niya ni is 8 liters K5 Ray o galing since nga hindi ang bastante ang mga sulodlan ni Frank Royce Barbasa K5 Ray, 7.5 lang ni nga or 7.5 liters lang ang nahatag sang pump boy sa iya kag ulihi nga nakit-an sang pump boy nga ang plastic nga container K5 Ray ginbutang niya ni sa sulod sang iyang backpack. So nakitaan dito siya sa may gasolinahan sa Hibaw-an alas 8:19 sang gabi base sa CCTV nga nakuha sang kapulisan naton. Then dugang pagid nga nakitaan si Frank Royce alas 8:27 man sang gabi dito sa isa ka mall sa Pavia. I-mention ta na lang K5 Ray, no? Sa may GT Town Center, K5 Ray, sa Banwas ang Pavia. Then, ulihi siya nga nakitaan, suno diri sa kapulisan ta.
0: K5 ka rin? Sa GT Mall, dapat nakitaan sa nga naga?
1: Nag-abot siya dito sa may 7-Eleven, K5 Ray.
0: From halina nakakadto na siya sa gasolinahan, no? Una?
1: Yes.
0: Okay. Pero gusto talang klarohon ang 7.5 liters ka to, amunay base sa mga pila naton, sini nga nakuha ng informasyon dito sa gasolinahan, nga, una, isa lani, gamay lani nga galon ang bitbit ni Frank Royce Barbasa, kuno. No? Pero, amunay, positively, may nagbakal nga lalaki sang gasolina kag gusto ya 8 liters. However, ang bitbit niya nga galon kulang. Nagabot pa ganis punto nga pating tumbler ya kuno pabutangan niya. Pero sunod dito sa gasolinahan nga wala sila nagpasugot kay tungod nga ti kanugon kuno ang tumbler nga butangan mo sang gasolina kay malalon kuno tong tumbler ya.
1: Yes.
0: Nangita na lang sila sa pila ka mga 1.5 nga mga sulodlan kag ginpang buta to ka K5 Karen Badilla, no? Atong mga gimpamakal nga gasolina ni Frank Royce Barbasa kuno. Si Frank Royce Barbasa ti way tapan ni matulid gid kung ang itsura bala sang nagbakal ma-confirm sang gasoline boy based sa iya nga nadumduman nga nagasanto gid sa itsura ni Frank Royce Barbasa or pwede man nga ang nagbakal sang gasolina dito lain nga tawo. Kati 5 ba Karen Padilla? Okay. So, given the circumstances and given the investigation of the Pabia Municipal Police Station, shall we say si Frank Croix Barbasa gidmantong nagbakal sang gasolina. Nagsakay siya naman sa Grab, then nagpa-drop sa dira sa may 7-Eleven?
1: Yes, K5-Ray, correct.
0: Okay, so nagpa-drop na sa Butsiningon, wain na ning Grab nga ikaduwayang ginsakyan, naglakat na. Okay, nag-ano sa dito sa 7-Eleven dapit kag sa GT Town Mall?
1: May ara siya sang gin bakal or ginkadtuan man K5-Ray dito sa area. Pero wala na ni natulid gid kung ano pagit ang iba niya nga ginhimo dito sa nasambitan nga establishmento K5-Ray.
0: Okay, sige, go ahead.
1: Then after sina, ulihin ni siya nga nakit-an alas 8:52 sang gabi K5-Ray paagi man sa CCTV nga nagsulod siya dito sa may Green Meadows sa Barangay Ungka 1 sa Banwasang Pavia K5-Ray. Kagsuno sa kay Captain Richfield Presquito, nagdugang pagid nga nakita si Frank Royce sa CCTV dito na gid mismo sa sulod malapit sa balay sa iyang ex-girlfriend. Kay kung madumduman K5-Ray, ang ining si Frank Royce nagahingyo ni siya tani sa ex-girlfriend niya nga maistoryahan na yung sila nga duha. O galing, wala ni siya nahatagan sang kahigayunan kag sang amoto nga time, April 28, mga alas 8 sang gabi, malapit manog alas 9, K5-Ray, wala nakapahibalo si Frank Royce sa iya nga ex-girlfriend nga ara siya dito sa subdivision K5-Ray. Tinakitan man sa CCTV nga ining si Frank Royce samtang nagalakat-lakat sa may subdivision, may ara siya sang dalang bag K5-Ray kagtiya mo ni suno sa kay sa Hepe sang Pavia. Wala na siya dayon nakitaan nga nakagwa pa sa may subdivision. Kay kung mahibaluan K5-Ray, may ara sang CCTV sa exit man sang amoya nga subdivision K5-Ray. Kung sa diin wala na capture nga nagwa si Frank Royce dito ya sa nasambitan nga lugar K5-Ray.
0: Sige. Nahambal mo kaina based on the circumstances naton alas 8 sang gabi dira-dira sang nakita nga nagsulod si Frank Royce Barbasa sa may
1: subdivision.
0: Alin sa paglakat dito sa kaingina kakipay ka rin? Now my question is, ano oras atong POV video ni Frank Royce Barbasa nga nakit-an sa iya sini Android phone, ginaypasay sa ring Android phone? Because based on our separate investigation, ka K5 Karen Padilla, may isa pagid ka cellphone si Frank Royce Barbasa. Tama? Kagang iya nga isa ka cellphone, kung hindi kita magsala, based man sa pahayag sang pamilya, may iPhone ini siya nga cellphone. Tama? We are not really particular, but sa nakuha tanga information do iPhone 17 kuno.
1: Yes.
0: Kakipay ka rin. Now, there is why ginipasize ta nga ang cellphone nga nakitaan dito sa area is an Android phone, no? Kakipay ka rin? Okay. Lain ang Android phone sa iPhone, tama?
1: Yes, correct.
0: Okay. Now, ang pamangkot ko kay suno sa police, nga ginpakita man sang pamilya kuno ang video nga sa na-recover tong cellphone nga Android phone nga may video si Frank Royce Barbasa nga ginabidyohan niya ang area dira kakipab ka rin kung sa diin na sapuan ang inang sunog na bangkay. Kakipab ka rin ba dila? Ang pamangkot, ano rasto ang video? Dulom na, sanag pa?
1: Medyo sanag-sanag pa K5-Ray according diri sa kay Captain Presquito, pero wala niya nakita kung ano oras ang pag-take sang amuto yung video sa area K5-Ray.
0: Ti sa investigasyon alas 8 na sang gabi nag-abot na si ano? Si Frank Royce Barbasa, tingado sanag-sanag pa yung video ya.
1: Oh, amo nang dako nga palamang kutanon diri sang aton man nga kapulisan K5-Ray.
0: Oh. Pero ano na bala tawag ni ang nakit-an bala sa video si Frank Royce Barbasa nga siyang ga video?
1: Yes. Kay sa sunod sa kay Captain Presquito, dinaga POV ini siya sa iyang ano kay 5A3.
0: Magambal kita POV ang meaning sina point of view. Oh. Sa aton sini mga ka K5 now. Amo ning uso subong mo POV POV sa mga TikTok bala na kag Facebook. A short clip o video nga ginapakita mo ang imo sining sitwasyon or whatsoever dai, no? Ka K5 Karen Badilla. Next ko pamangkot, nakita bala may date ng video kung when sa gintake mo. Did our police officer also stated the exact date of the video kung saan on na siya ginkuha?
1: Wala kay 5 Rey, no? Kay ang nagauyat ni isang cellphone suno sa hepe ang pamilya kag wala naging pakuti sang pamilya ang cellphone sa kapulisan. Amo tong why sila nakapangusisa maayo kung ano ni oras kag san o gintake ang video kay 5 Rey.
0: Oh, actually hindi mo gimana dapat pagkutihon.
1: Mm-mm.
0: Because number one, those recovered items is considered as a evidence for the ongoing investigation. It should be turned over to a right office ka K5 Karen to extract certain evidences, no? But damo ganig pamangkot to kay Police Captain Presquito kung nga ato gin na matumatuhan niya to kakasang motherboard ka K5 Karen kay ginbutang sa cellphone niya. Anyways, may mga pamangkutano na may iba na nga mga nag-raise ang sina nga question eh, no? But then kung basiya naton ang video nga hambal mo way ni kasanto sa Anuaw sa una nga nakitaan si Frank Royce Barbasa nga nagsulod sa subdivision na lasotso na siyang gabi. K5 Karen?
1: Yes, K5 Ray.
0: Eh klarohon tabi na. Tapos may video sa nga domisyon sa nagsanag pa. Ano?
1: Nga naga POV.
0: Advance na nagkanto dito nga way makita sa CCTV. Ano? Daan na tong video nga gin-video-videohan niya. Ano? K5 Karen?
1: Amo man ang i-kwanon naton sa kapulisan ta kay tik sa ila dire sa kay Captain Presquito sa pagpamangkot kay 5 Ray why sila nakahibalo kung ano ginto oras gintake ang video.
0: Or ba si sadag-sadag lang ang panalukan kay ti may mga suga das pliboto ay man?
1: O ang wala man kay 5 Ray.
0: Negative?
1: No? Oo, negative man.
0: Okay. Isa na sa mga pamangkot naton. Ikaduha, ka K5 Karen, nakitaan sa prior to this nga nasa puwan sa you know nagakasunog na di ba nagsulod to sambal mo sa subdivision mga quarter to 8
1: yes
0: sa mga drabi sa 7 to 8 nga timeline diin sa dayon nagkadto
1: amo na ang wala na nahibaluan dayon sang ato
0: hindi di ba may information nga nag-break balik sa kuno sa gwa sa balay sa Migaya.
1: Nagpungko to siya.
0: Amo na, so halin sa pagsulod ya, but silingon ang diretso sa lapit sa balay sang Nubiaya.
1: Yes, sa lapit, lapit ayon sa balay ka ex-girlfriend.
0: No, nagano to sa?
1: Nagpungko-pungko lang gid kay 5 Ray kay gusto yan ni Tani nga makigistorya sa babayi pero since pagadto ni da suno sa kay Captain Presquito kag according man ni sa panaysayon sang babayi sa kapulisan ta why siya nakahibalo nga si ano itawag si Frank Royce ara gali sa subdivision sang amuto nga time kay 5 Ray
0: may mga collages ang cellphone sang girlfriend nakita ang pulis nga nagapamatuod nga si Frank Royce Barbasa kapila magtawag sa iya sini nga nobya.
1: Negative kay 5 Ray.
0: Wala sila makambal kasi may pila ka mga impormasyon diri nga ika tatlo ka beses nga nagtatry tawag si ano si Frank Royce Barbasa sa Nubya tapos sabi sa iya kuno nga cellphone nga recover to suno kay sa aton nga mga kapulisan. Ka K5 Karen.
1: Kaya ang ining suno sa kay Captain Presquito ang ano lang gid ni hindi detalyado ang ginahatag sa ex-girlfriend sa ila kay 5 Ray.
0: Hindi what I mean sa cellphone sang ni Frank Royce gana recover ko no. May ara ko no sang ano sang
1: call
0: history of call.
1: Yes, may ara pero wala ni gin pa ano gid sang family sa ila kay 5 Ray.
0: Nga do amo ko no tong ginatawagan sang iya sining ginatawag ni Frank nga probably iya tong anubya pero why siya ginasabat?
1: Yes.
0: Wow.
1: Amo to nga wala gid siya nahatagan sang kahigayunan nga makaistorya sa babayi kay Five Ray.
0: Hmm. Okay. Sige. Ginaamon agad abigin na lang tao nga rason nga nga ginutasin yung kabuhi ya. It is because sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
1: Hmm.
0: Nga basi ginalantaw ka kay Five Karen, nga basi bala sa kalain sang buot ni Frank Royce Barbasa nga way sa gina sabat or gina meet up sang iya sini ex-girlfriend. Amo nang rason nga nga nag-utas siya sang iya kabuhi. Do amo na dabing ang gulo kay tigin ang balsang pamilya nga tiwala sang foul play mo. And the last time around gina kitaan siya is nagkabalik-balik siya sa balay sang iya sini nga nubya. So, ginataod-taod ang istorya nga basi bala may ginadibdib sa nga tao man kagrabe nga sakit sang buot, rason nga naubraya ang pag-utas sa iya sini nga kabuhi ka K5 ka rin. Na, kung lang tawon kag ibangga naton ina sa investigasyon sa kapulisan nga nagambal sila nga pag-utas sa kugalingon sini nga kabuhi ang ginalantaw nila nga rason sa sining bangkay nga nasapuan dira sa sulod sang subdivision nga ginapatiyan bangkay ni Frank Royce Barbasa ka K5 Karen Badilla. Ang pamangkot malandrino kadalom ang relasyon ni Frank Roy sa iya sini ex-girlfriend nga hindi siya kamakamove on. Kay bati nato ng ining ex-girlfriend niya, dumiara naman ni siya nga bago
1: partner.
0: Nga partner.
1: Yes.
0: Kag sa una nga mga impormasyon nga nakuha naton, binaton may current girlfriend subong si ano? Si Frank Roy Barbasa?
1: Yes.
0: Di bala supposedly masugat pa sa tani sa bago iya sini nga nubya?
1: Amo nang information nga nakuha ta kay Five Ray.
0: Oh. Tinga anong rason nga nagbalik-balik to sa dito sa ex-girlfriend niya?
1: Mm-mm.
0: Oh, kag naaway sa ginamit up sang ex-girlfriend niya. Nano, ang rason sina dira? Kay K5 Karen, sang san o sila nagbulaganay sang ex-girlfriend niya? Kay K5 Karen?
1: Sa information dere nga ginhatag sang tiya mga ginabanta January or February sila ang nagbulaganay sini nga tuig kay Five Ray.
0: Now, ang ex-girlfriend bala kay Kumo may bag-o nga partner kag ginakulit pa ni Frank Royce Barbasa. Ang pamangkot balang dira hindi bala ay han nga base natakan or na ugot-ugot or naakig ang pila ka mga tawo kay Frank Royce Barbasa tungod sa tam-an sini ka kulit sa iya sini nga ex-girlfriend. Kay K5 Karen?
1: Yes, K5 Ray.
0: Oh.
1: So amo nang ano ang idugang man nga kwan sa investigation ni kay tigang kung ang kapulisan tapaya K5 Ray inagwa dito sa autopsy sang tinalikdan nga wala sang foul play. Pero hindi diri kumbinsido ang family sa amo na iyang investigation sang apon nga kapulisan.
0: Okay. Sige. Manami ni Dabi pagid may interview tagid ang pamilya, no? Kung may suicidal instinct ining si Frank Royce Barbasa, dapat naobserbahan na nila ni prior to the incident ang mga changes ng behavior sang tawo mo. Di ba? Kung kaysa ang tawo nga may plano nga mag-utas kabuhi ya, masami mo niya manotis nga dukahipuson, takipaib ka rin, madalom ang ginapanumdom. Di ba? Oo. Amo ning mga tawo ya nga may kisa may plano blang utason ng kabuhi ya kay Five Karen Badilla. Oh. Pero pamangkot dira anong observation sang pamilya prior to the incident kay tid iniya nakuha pagani ni Frank Royce Barbasa nga magpangayo sang inugbayad to sa ano to sa eskwelahan niya o sa pilato ka mga kinanglanon niya sa eskwelahan sa iya sini nga tiyo nga nagapaskwela siya sa Germany tama?
1: Yes.
0: Oh.
1: Kay ang sa ano diri sa information nga nakuha diri naton kay Five Ray nga dugang ang nagchat ni sa iya nga tiyo alauna 42 sang kagahon sang Abril 29 naman ang ining tiyo iya dito sa Germany kay Five Ray. Then sa amo man nga inuras ulihi nga nagchat ining si Frank Royce sa iya ni nga ex-girlfriend kay Five Ray kag nagahingyo man siya nga kung pwede maka video call sila kay Five Ray pero wala gid siya na sabat sang ining babayi kay Five Ray.
0: Okay. Sige. Sa to sa diga baga ka K5 no. Amo na iya ang sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Karon kadto kita karon sa pila ka mga teorya naman no? Sang pamilya nga ti ang iban sa mga himata hindi iya magpati nga ginutas ni Frank Royce Barbasa ang iya sinikaw galingon nga kabuhi. Mm-hmm. Ano nga mga aspeto nga masiling naton nga may posibilidad nga hindi iya pagutas sang kabuhi ang kabangdanan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa ka K5 Karen Badilla. Mm-hmm. Standby ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa tanan nga mga nakatutok subong sila sinitag sa mga radyo and at the same time sa aton sini nga Facebook Live kay dugangan ta ang mga detalye sini sa aton sini mga ka-K5 nga pagpanumbalik. Ka-K5 Karen,
1: sa dugang sini nga mga update bantayan sa aton nga pagpanumbalik.
0: Alas 5:12 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Okay, based sa investigasyon niya sang pulis ti amo na iya, no, sa aton sini nga mga ka-K5 may ara iya sang tawag ni sang ila ginasundan nga anggulo, which is pag-utas sa kogalingon sini nga kabuhi ang ila nakitaan nga rason ni Frank Royce Barbasa because of the circumstantial evidences nga ila sini nga natipon. However, ang pamilya do hindi kumbinsido sini diri, no, nga mahambal naton nga hindi kumbinsido ang pamilya nga naghikog ang ila sini nga bata. Amo nang aton sini nga istoryahan sa aton sini nga pagbalik. Alas 5:12 oras diri sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita matapos ang pila ka mga importante nga paibalo. Standby ka mo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilaw nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: Salika
1: Epic
2: Tipo
1: DTX 500.
0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5,

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
6: Oras mga ka K5 na 5:22 sa ato sa libro mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Balikan naton ang pila naton sini ka mga development kag follow up reports mga ka K5. Upod sa aton sini nga patrol with ka K5 Karen Badilla sa sining kaso ni Frank Royce Barbasa. Sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpalmati isa ka graduating student nga nagakuha sa kurso nga nursing sa isa ka pribadong eskwelahan diri sa may siyudad sa Iloilo kun sa diin ginapatian nga ang bangkay nga nasapuan nga nasunog didto sa may sulod sang subdivision sa may Ungka 1 Pabia Iloilo way sang liwan bangkay ni Frank Royce Barbasa. Sa aton sini nga mga ka K5 now kaina na istoryahan naton ang mga sirkumstansya o malin nga naghalin ini dira sa may barangay Kaingin Lapas, nagsakay sa Grab taxi pagkadto sa iya sining amigo nga nagbilin sa iya sining sling bag hasta nga nagsakay naman siya sa isa ka Grab kag nagapit sa gasolinahan, nagbakal sang gasolina mga ka K5, nagpanaog sa 7-Eleven hasta nga ulihi nakitaan nga nagsulod ini nagalakat pasulod sa subdivision mga ka K5 dira sa may Pabia Iloilo. Asta nga ti nag-breakbalik sa guwa sang balay sang iya sini nga ex-girlfriend, nagpungko-pungko nga daw kasubong nga may ginahulat apang wala ini makitaan nga naka-meet up sila sang iya sini nga girlfriend. Iniging kompirmarman sang iya sini nga nubya pinagi sa pag-interview sa mga kapulisan kaginhambal sini nga wala sila makakita ay sang iya sini ni Frank Royce Barbasa sa ton sini nga mga ka-K5. Ang sunod nga pamangkot diri after dito sa nakitaan siya nga nagabalik-balik dito sa guwa sang balay sang iya sining anubya, may pila pa bala kakuha ang mga kapulisan naton or kopya sang CCTV nga maka suporta nga ang direksyon or posible ging kadtuan ni Frank Royce Barbasa after dito sa guwa sa balay sang iya sining anubya is dira sa area kung saliin natabo ining sunog mga ka K5, no? Ka K5 Karen Badilla. K5 Karen.
7: K5 Ray, sa dito na sa ginpatulungan sa ni Frank Royce Barbas sa may crime scene, wala na nato CCTV kay bangod nga ang area.
6: Pero ang direksyon ka K5 Karen, 'di ba sa guwa sa sang balay sang Yanobya? Ano ang last direksyon nga nakit-an sang pulis?
7: Ang sa subong wala gid ni sang limitado ni BK5 Ray ang mga CCTV gid nga napangkuha nila dito sa sulod sang subdivision since puros private ang sa CCTV kay kung ang iya gid sang subdivision K5 Ray ang ila diri nga CCTV is ara lang gid sa entrance kag exit.
6: Pero sa mga private kag nga kopya sang CCTV kag kung may mga investigasyon nga ginasundan, well, depende man at dabi sa pamalay. Pero kung pulis ka, kag-uhaw ka sa investigasyon ka K5 Karen Badilla, sugid lang hindi mo mapang-extract ni tanan-tanan ng mga video halin sa mga pribado ng mga pabalay dira sa sulod sang subdivision, di ba?
7: Oo.
6: Sa ton sa mga ka K5. Pero ti, base malang may ara, gidman niya sultuod sila yung kopya. That is why nga amuna ka confident ang police magambal nga suicide ang natabo.
7: Suicide, yes.
6: Oh, ka K5 Karen Badilla, no? Pasensya gid sa mga nagapamati dira ha. Palihog lang ko da kung may mga kabataan kamo nagapamati, laygay kay medyo sensitibo ining aton sining pagdulong sa inyo sa mga impormasyon kag development. Now, ano ang pahayag ni Police Captain Presquito sa iya sining statement kaging pagwa sang Sabado. May ara kita dira nga interview portion ka K5 Karen, pabatian tanay ni bag-o kita maglumpat sa aton sini pila ka mga tsorya, no? Basiya naman niya sa mga malapit nga abyan ni Frank Royce Barbasa. Pamatian ta rin in state statement ni Police Captain Presquito.
8: So hindi ta pa sir 100% makonclude, no, nga siya nagidni kay te ang base kay sa nag-autopsy kay Doc Fuentes nga may ara kita nga ginatawag nga mga identifiers, no. So ang first identifier, which is ang scientific nga examination, so amo na siyang DNA. So as of now, wala pa kita sang result. But ang secondary identifiers ta or ang ginatawag nilang ordinary identifiers, so nagmatch ang unidentified victim ta kay si Sir Frank, no, base sa injury niya sa left forearm nga nakita sa aton nga doktor.
9: Oh, regarding naman sa height niya, sir.
8: So positive man siya, sir, suno sa mother niya, isa 5'10 or 5'11 ang height, kag sanging sukat, no, sa aton nga doktor, 5 feet and 10 inches man ang iyang height.
10: Ano mo pila siya, sir?
8: So wala siya, wala may nakita, ma'am, si ano, si Doc, sang iban pagid nga mga injury bukod sa pagkasunog.
9: So confirm siya sa Frank?
8: As of now, sir, hindi ko pa makonclude nga confirm siya, but akong basiyan ta, sir, ang aton nga secondary identifier, actually na ano naman, na claim naman sa family ni Frank ang unidentified victim ta. So ang ginabasiyan ta is ang ordinary identifier, which is ang injury sa left forearm niya nga nagmatch.
9: Ano ang mga sa height? Ano man nakita sa autopsy?
8: So sa autopsy, sir, gin-check Manila, no? Gin-check Manila ang tawag ni, ang puwak, no? Nga para mabalaan nila kung buhi pa sanging sunog or patay na sanging sunog. Kay suno to sa nag-examine kay Gina kung buhi pa siya bago siya nasunog. Buot silingon, nakaklo pa siya, no, sang gasolina.
10: Ano gitsa yung cause of death?
8: So, burning, ma'am. Pagkasunog yun ang cause of death niya.
10: Maka-affirm kita, sir, kung may presence of foul play or wala, sir?
8: So, base, ma'am, kay Doc Fuentes, wala siya may nakita nga foul play or ibang pagiging injury bukod sa pagkasunog.
11: Ito, sir, na-mention mo kagina nga ang cellphone na open na dito sa family niya, sir. Ano itong nakita sa family niya so far?
8: So, na-open nila. Bata hindi nila pag-giapon pag-atag sa ito ng password, titi, narespeto taman ng ilang gusto. May

0: ang gimutasi kini ang kabilihon niya ang kabuhi or ano sir?
1: So amo na ma'am ang dako nga ang gulong nga ginatan-aw ta subong ma'am kag ang gusto ta man na ma-establish no kay para ma-okay na no kaya ti suno sa pamilya ano naman sila convince naman sila.
2: So sa karon sila no plano sa bangkay sir ni Alice Franz.
1: So ging claim na sir sa family so sa ila na na kung ano ang plano pa nila sa bangkay.
0: Makabig na naton sir nga case closed na.
1: So ano pa siya ma'am under investigation pa siya. Eh gusto ko hindi makulangan sa amon nga investigasyon kag masuplayan pa no kay as of now nagkuha pa ta sang CCTV footage eh kay gusto ko tanan nga statement kag investigation nga nakuha namon gusto ko documented kag at least kung pamangputo na ko sa babaw may inogsabat ako kag sa akon nga sabat may supporting documents ako nga ipakita.
0: Sir, you made mention nga may garment or tela sa nakuha, sir, sa iyang
1: ako. Ayos, ma'am, may nakita si Doc na daw tela sa right shoulder niya. Kaga may gadikit, no? Nga plastic nga puti. Daw sa pagka-inchindi na mo, namuto siya siguro ang isa ka-galon. Naging, ano niya, naging pag-gasan niya dito sa Maya Mandurriao.
0: Mila ka liter, sir.
1: So suno ma'am sa ano sa resibo nga nakita namon ma'am sa gimbakal niya do almost 7 liters man.
0: Sir, based sa medical legal sir kaya 7 liters makasunog sa tao again completely.
1: Ano?
0: Based sa medical legal makaya yan sa 7 liters nga masunog again ang bilog sa lawas ng tao completely.
1: Actually na istorya namon ng family no nakita nila sa cellphone nag-search siya kuno kung pila ka litro ang dapat makonsume para maging abo. No. So kay tungod kulang siguro sa ano sa gamit ang nabakal niya isa 6.8 liters lang.
0: Dining receipt nga ini sir subo.
1: So ara sa amon ma'am.
0: Di niyo nakuha ba rin ni sir?
1: Dito sa gasolinan.
0: May possibility sir nga naginom sa isang bulong antes sa ginobra.
1: So wala ma'am ano wala na mention ni Doc Gina.
3: Basta nakita niyo sa puwak ni sir niya na langrap yang gasolina.
1: Oh, may nakita ang examiner.
0: Sir, why sa Green Meadows gid siya dito kuno nagkadto sir na?
1: So, maging ano to siya, no? Maging kadtuan to siya. Nga muna ang babae, ang ex-girlfriend niya, kag nagtambay siya, no? So nagtambay-tambay kuno to siya, but ginaano niya, wala siya nagpabalo sa ex-girlfriend niya. Ngara to siya sa sulod sang subdivision. Wala siya nagpabalo. So ang gahingyo lang to tani si Sir Frank, no? Nga makipag-istorya. Bata hindi siya natagan sang timpo. So after sina daw amon lang na ang amon nga impormasyon kag wala pa kami may nakuha nga CCTV footage kung paano siya nakalabot sa sinugda crime.
0: But after break up sir nabakatugid siya sa gihapon na.
1: So wala lang namon ma'am na okay. Pamangkot sa family kay kung
4: kay pay ba Karen no. Medyo nagambuhan ko to sa part nga si Frank Royce Barbasa nakit-an nga nagatambay-tambay nagapulupong ko sagwa sa balay sang iya ex-girlfriend. Ang hampal ni Police Captain Presquito way sa nagpabalo sa nubyaya. Pero ang hampal pagid ni Police Captain Presquito nga ti ang gusto malang tani ni Frank Royce Barbasa nga makipag-istorya kag ma-meet up siya sang iya nubya. Tama?
5: Yes, correct.
4: Sakto ang pagbati ko sa interview?
5: Yes, correct. Key
4: amo man ang pagbati mo?
5: Oo.
4: Oh. Tigaling do ka contradicting aw. Gusto ni Frank Royce Barbasa nga ma-meet up sila kag istoryahon sa sang iya sunod nobya. Pero suno kay sa kay Police Captain Frank kay Police Captain Presquito nga way man siya nagpabalo sa iya nobya. Teno kuno pag istorya to sa nobyaya ko way siya nagpabalo sa nobyaya nga gusto iya magipag-istorya. K5 Karen?
5: Oh, K-Pra, your sina K5 Ray sa mga tinalikdan pagid nga mga inadlaw nakakontak na ningadaan si Frank Royce sa iya nga nubya or sa ex-girlfriend niya nga kung pwede sila makaistoryahan ay then sang amuto nga time wala siya nagpahibalo sa nubya niya nga nagadto siya sa subdivision pero alauna 42 ang kaagahon suno diri sa kay Captain Presquito K5 Ray nga nag video call si Frank Royce sa iyang ex-girlfriend pero wala ginsabat sang babayi K5 Ray.
4: Diba si tulog na launa sa kagahon ti mo mag-video call? Temprano ka pa to sa sulod sang subdivision. Sa manok to katos balay sang ex-girlfriend mo kay gusto mo sa istorya. Onway mo ginubra?

0: Nagtambay-tambay ka lang to yung sagwa ka nag pamusi-musi ka K-5 ka rin, Padilla? Amo na nga, kung nga isa ka kado makatingalahan bala kay Frank Royce Barbasa, nga gusto yaya istorya ho no biyaya, kado guys, sa dito nagbalik-balik ka nagtambay-tambay, ang gusto yung malang istorya ho, tapos why siya nagpabalo sa amo na nga oras, nagtawag si yaya nag-video call, launa pa siyang kagahon? Antes matabo ang krimen? Kakipan ka rin?
1: Yes, yes, K-5 Ray.
0: Di ba? Sa pagkat, nakita ko no dito sa autopsy, based on autopsy, may injury sa kuno to sa kamot?
1: Yes, sa left forearm.
0: Anong injury to? Ang classic injury? Why tumatag sa interview?
1: Yes, wala dirigin at hags ang kapulisanta kung ano ni ka klase sang pilas kung sa diin ni
0: ginto na. Nga, may injury pa sa kitigin sunog yung ganit bilog yung alawas. Ano prior to da sa pagkasunog may injury sa mo ng bot silingon sa pulis?
1: Yes, ang base sa autopsy nga ginpatigayon sang doktor suno sa kay Captain Presquito.
0: May injury siya pero buhi pa siya sang ginsunog.
1: Mm.
0: Base sa autopsy.
1: Yes.
0: Ni Dr. Puentes.
1: Mm-mm.
0: Okay, kaya makita ko no dito sa puwak tapos may ara ko no nga dugi na kagat yang iya sini nga dila.
1: Yes.
0: Nga it seems like kung nagakasunog lawas mo kadton mo dila mo para hindi ka kasinggit.
1: Mm. Ama? Yes, yes, K5 Ray.
0: Oh. Ang pamangkot pagid kay more than 6 liters or lapit-lapit 7 liters ang ginbakal nga gasolina. Kay K5 Karen Badilla. Ang sunod ko nga pamangkot sa kadamuon sang mangaging pangsudlan to sang gasolina nga awala sang may nakita bisan isa ka bilog nga sunudlan sang gasolina dito sa area.
1: According diri sa kay Captain Presquito, K5 Ray, based man diri sa autopsy nga may nakita sa natuo nga abagan ni Frank Royce nga plastic nga puti.
0: Tipre damo damo, tumutang tabi may isak bilog siya nga ginakaptan antes sa sunugon lawas siya, pero damo damo to nga iban nga mga sunod natin ni natoy.
1: Yes.
0: Sumot silingon, gimparigo siya ang iya, gimparigo siya nga daan sa isa ka lugar, gimparigusan niya nga daan lawas siya sa isa ka lugar antes sa magkagtotos area. Nga may bitbit sang isa pak bilog nga lit nga isa ka litro dabi nga sunudlan sang plastic nga may gasolina. Amo tong gin finishing niya muna. Kay kung lantawon naton sa kadamuon to sang gasolina ni litro nga ginbakalya kag K5 ka rin kag nagtuyo sang mag utas sang iya sini kagulingon nga kabuhi dira sa area titani dira man sa area gipangbubuya tanan dira sa nagparigo siya, di ba? Oh, given by the situation nga ti pagkadtuyo na sa area buta na sa sang gasolina. Mabatasan niya na ayan nga baubaho sang gasolina sa kakipab ka rin pagbubuo mo na sang gasolina sa labas mo kapag init na nalabas mo. Butang takon din sa itong lugar na bubuo naglakat pa sa pagkanto da nga baubaho sa sang gasolina na tuwang ni naantusan niya no nga magkanto da sa area nga na kagdira siya magsindot sang iya sining lawas kakipab ka rin. Why siyang may nakita nga anything material nga nagkos ang fire like posporo or lighter?
1: Wala. Negative K5 Ray.
0: Oh. With all due respect sa aton sining mga kapulisan, pero I think sang natabo ning sunog, tani may responde ni ang katapo sang BFP to investigate as an arson investigator kay ti may sunog mo. K5 ka rin? So wala di participation ang BFP?
1: Wala K5 Ray. Kay ano ni, ang mga residente dito, ang amotong si Aladdin Parkon Bala,
0: yes.
1: Amotong nakapalong sang kalayo, oh. Kag nakatukib nga bangkay gali ang nagakasunog.
0: Pero given sang sitwasyon nga tawo ya ang nagresponde, kag tawo ya ang nakabasya, kag nakapulong, nakapalong sang kalayo, pero ang natabo is sunog eh. No?
1: Mm-mm.
0: So wala ya, why not to ni pamangkot sa polis? Why niya, ano, why ni participation ang aton sining nga katapo sang Bureau of Fire Protection to investigate really what the causes ang sining sunog? Kay sila ni makaimbestigar mo if this ang sunog gani isa, di ba, ang arson investigator sa sunog, kung may sunog, sila nag-iimbestigar based sa abo nga ila sining nga makuha, ginaimbestigar na mo, kakipag ka rin. Kung may substance ang gasoline, may chemicals, or ano ang kosang sunog eh. Di ba na? Kakipad ka rin, Badilla?
1: Yes, yes, correct.
0: Na. So why na ya, ano, why na participation ng BP? Pabangkot na binakaroon kay police captain Presquito?
1: Mm-mm.
0: Ka K5 ka rin?
1: Yes, K5 ka rin.
0: Oo. Ikaduha, amot una, nga away sang ibanda kung 7 liters to, more or less 7 liters to, din ang iban nga mga surudlan sa to nga. Gawala da. So kung wala da, posibilidad naging parigos ni Frank Royce Barbasa ang gasolina ante sa dira magkanto. Now, ang question pagid sang iban nga mamong pamilya way nagapati nga ikog eh. Kakipayb ka rin? Di ba lang may mga post sila sa social media?
1: Yes.
0: Okay. Isa pagid ka pamangkot, kung mapasok ka, be, mapasok ka ba na galuto, kakalukalo? Tapos pag isa mo sang ahos Bombay, na agsikan ka sang mantika ngayon init, manukaw?
1: Gahasala eh.
0: Mapisik ka, be?
1: Yes, pisik.
0: Napisik ka, no?
1: Mm-mm.
0: Oh, di kung ikaw, be, conscious ka pa. Butsilingon, conscious ka, buhi ka, ha?
1: Mm-mm.
0: Di sunog mo, kagalingon mo, kakipayb ka rin?
1: Mm-mm.
0: Hindi kayahan magpalak-palak?
1: Mm.
0: Kipayb ka rin?
1: Mm.
0: Di, mangkot akaw?
1: Ay, yeah, ma, siyempre, mapalak-palak yun, K5 Ray.
0: Instinct mo lang bala, bisan grabe pang imo nga mindset nga ti, otasyon kong kabuhi ko. Pero, nambal tagani, agsik lang sa mantika, ngayon tinit ka, pisik ka na.
1: Oo.
0: Sindutano pa yan, kagalingon mo?
1: Mm.
0: Nga, ginambal tani, because, sunod sa pamilya, nga ako no, ang area kung sa diin nasunog ang bangkay sang sining lalaki nga ginapatian si Frank Royce Barbasa, why sang tuwag ni why sang traces nga makitaan nga nagligid-ligid pa ni sa o naglakat pa kundi in sa dito lang din siya nasunog. Kakipayb ka rin?
1: Mm-mm. Wala sang mga iban nga mga kahilamunan nga na dalahig o nadala sa K5 Ray sang kalayo. Like dito lang gid naka-steady ang ining bangkay kag ang pag-ibwal sang kalayo sa may pader kung sa diin ni nasapuan ang bangkay K5 Ray.
0: Na amo na sa da ang isa sa mga pamangkutanon nga nasiling naton nga the family of the victim they are not really convinced nga pag-utas ng kabuhi ang natabo sila sini nga bata. Ah? Pero te, at the end of the day, kung ano yung investigasyon sa police, we respect that, gahambalang kita, mga ka-K5, ka-K5 ka rin, sa sentimento naman niya sa mga abyan kagpamilya ni Frank Royce Barbasa. Nga anambal nila, nga hindi sila kumbinsido, ka-K5 ka rin? Okay. Sige. Ang isa pagid na da is, hambal ta kinaging emphasize ko gid nga Android phone atong nakita.
1: Yes.
0: Pero ang pamilya nagkumpirmar nga may iPhone 17 si Frank Royce Barbasa, di ba?
1: Yes.
0: So ang pamangkot din atong iPhone 17.
1: Mm.
0: Ikatatlo nga pamangkot kagahon nagpangayo si Frank Royce Barbasa sang kwarta sa iya nga tiyo nga sa Germany. Ging padalaan sa sang tiyo iya sang kwarta kag namangkot pa nga ipadalaan mo ko resibo kung gibayad mo na, tama?
1: Mm-mm.
0: Oh, ang pamangkot, ang kwarta to na withdraw bala to kag diin atong kwarta.
1: Mm.
0: Naupod bala to sa sunog, diin bala to. Kay ang wallet kay nakitaan wala man to sang unod nga kwarta. Kag K5 ka rin?
1: Yes, K5 Ray. Kag ang ginakwan diri sang pamilya kay bangod nga ang bangkay ni bala nga ti nga ginaklaim na nila nga bangkay ni Frank Royce ang iya nga kagamitan K5 Ray, ang kalayoon ni sang kagamitan ni Frank Royce kung sa diin na sa puan 30 meters K5 Ray.
0: Mm.
1: Dito sa pader kung sa diin na sa puan si Frank Royce pagadto sa pihak nga pader K5 Ray kung sa diin naman nakitaan ang iya ni nga mga kagamitan.
0: So kagamitan niya sa pihak nga pader niya nakitaan?
1: Yes.
0: Hindi iya kuon nga sa dira sa bakante nga luti kung sa din sa nasunog?
1: Wala hindi K5 Ray.
0: Oh. So ano ang ginalantaw diri sa kapulisan nga pagtaklas ya nagtaklas sa posibilidad sa pader tapos nulog ang cellphone niya?
1: Ang ano pagid ni layo pagid ni K5 Ray ang nakitaan sa
0: layo,
1: kagamitan.
0: So, hindi lang nayado koon nga sa kilid lang siyang pader, no?
1: Hindi, 30 meters.
0: So, kung layo, sa ito sining mga ka-K5 na noon, tisa masunog, ginhaboy yung cellphone niya kag wallet para ma-identify siya nga ako ni si Frank Royce Barbasa kung pananglitan pangitaon ko sa pamilya ko. Ka-K5 ka rin?
1: Yes, K5 Ray. Kaya ang makitaan to, di ba, may pader. Sa pihak nga pader, may suba K5 Ray, ginagapaslan.
0: Hmm.
1: Dito pagin ni sa pihak, pagid K5 Ray sa tabok, ya pagid nga nagabuklod, dira na da nakita ang mga kagamitan.
0: Hmm. Okay. Sige. Ka K5 ka rin. That is why nga tindi mo mabasol ang pamilya ko manumdom Kaya nga pati, ngayon di yahikog ang natabos bata nila.
1: Yes, kay 5 Ray.
0: But we will wait some further investigations ini because we have certain informations nga nabaton nga ti ang pamilya nga hindi kay hindi sila kumbinsido basi paididan pagid nila ni ang pag-imbestigar.
1: Yes.
0: Oh, bantayan na karon sa pila naton sini ka mga public affairs program ka K5 karen.
1: Yes, K5 Ray. Kagang isa man diri nga ginahulat sang aton nga kapulisan ang resulta gid mismo sang DNA test kay tisa na mention to kagina ni Captain Presquito nga amo gid naiya ang first identifier sa scientific examination para matumod kung bala ang atong bangkay si Frank Royce Barbasa gid man o kon indi K5 Ray. Pero sa subong gin claim na sang family ang bangkay K5 Ray.
0: Mamo ka K5 karen, si Frank Royce Barbasa man o kon sa hindi. Ang palaligban malang dire kung tuod nga ginutas ini ang kabuhi sa bangkay o kung may nagobra sang iban no
1: kay
0: ang pamangkot sa mga pumuluyo. K5 Karen, sige.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron inirma si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kanto ta sa K5 kamustahan.
2: Plano kang diyang mga pumuluyo nga magreklamo sa concerned nga barangay officials kag LGU.
3: Sa iban pa namon nga talalupang dun nga balita diyan sa probinsya kang Antique sa may norte to sa Banuac kang Kolase may isara ka tiyo na bunaan kang anam lang mismo ngay nablos K5 Western Visayas. Ang biktima, 54 anyos nga tiyo ang anang suspect nga hinablos 23 pa lang ang edad. Tabo ang krimen sa isla, marayo ng isla kang batbatan sa may Kulasi K5 Western Visayas ang ginalantaw nga rason ti hinubog. Una nga nabuno abi ang tiyo, nagbakal ka birjang 23 anyos ngayon na blos siyang gesos, ginbuno ka tiyo. Karon na inaagaw ang konsilyo, binaslan kay na blos, gindara parad sa ospital o garing ginbawian gid kang kabuhi ang diyang biktima nga 54 anyos. Mura mga balita na mo dyan sa Antique, balik ka nimo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
4: Madamo gid nga salamat ang balang ni Smart sa Antiki katuan naton mga kakifive ang Pilar Capiz Sir Jober Clago Capiz
5: K5 Western Visayas Sir Babe Sir Robert mga pagpamuna nga balita din sa amon sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas isa kataga probinsya kang Aklan particularly sa mga Aklan mga kakifive na biktima din sa scammer sa siyudad sa Rojas mga kakifive ini siya matapos nga nagpakigtransaksyon sa ining isa ka ginaligar nga manog deliver kag supplier sang isda diri sa Tudoras and Trade Center nagpatiman si alias Bert nga taga barangay Labuan Sur Banga Clan bangon nga kutob sa mga manog baligya isda kilala sining nasambit nga scammer dito nagsalig siya kag kahapon nga adlaw nagpadulong sa samay siyudad sang Rojas mga ka K5 para nga magbayad sang iya sini nga ginorder nga isda mga ka K5. Sunod sa report na ginhatag niya mga kapin 51,500 pesos sa nasambit nga suspitsado mga ka K5 alas 8:20 sa TETC o Contreras Street Center. Pagbaton sang kwarta wala na makitaan ang nasambit nga suspitsado nga kuno makuha lang sang isda nga iya ihatag sa kay alias Bert mga kakifive. Nagtanga ining nasambit nga biktima mga kakifive wala yama balik ang nasambit nga suspitsado. Makilala ining si alias Bert Ducey anyo sa niga baligya isda diri sa bahin sang Aklan kag diri man sa Capiz nagakumpra. Puro subong pa lang siya natuntuhan sang scammer mga kakifive. Dugang pang mabalita, dari sa amon sa probinsyang Capiz, tayo yun ang pagpatigayon sang operasyon sa natong mga katapos ang kapulisan. Kapo naman, oh, mayari naman nga ginpatigayon nga isa ka tricycle driver, gindakop sa natong mga katapos ang kapulisan, kag may ara sang ginatawag natong recovery sang illegal drugs matapos ang ginpatigayon nga bypass operation mga kakifive. Sa barangay Punta Tabok. Suno sa report, ining nasambit nga suspitsado dugay na ginabantayan ara na sa listahan sang aton sini mga katapos sa kapulisan because ara sa provincial priority target sang aton sini nga mga katapos sang Rojas City PNP. Amo na mga nagapanguna nga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Capiz, mga kakifive. Gatuan na ton ang Iloilo. Balik ka na ton, Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
0: Mayong aga, K5 Western Visayas, kadamo nabi sa mga development diri sa amon, ibilabi na kayo sa kinabantayan, trending nga balita diri nga may kang tanan kay Frank Royce Barbasa, no? Ining graduating student nga nursing sa itong sining mga ka-K5 nga ti ginapatian nga ang bangkay nga nakitaan dito sa sulod sang subdivision, amo ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Labing talulpang doon manini, dira sa may probinsya sang Capiz, especially sa Rojas, kung sa diin na tumandok sang Rojas, ining biktima, mga ka-K5, no? Sa pinakalatest nga development, nga nakuha sang aton sining team, sa kay Police Captain Ritz Field Presquito, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, sang Sabado, nga ti may pila ka mga update sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima. Nakita diri nga may injury siya sa iya left o kung sa iya sining kamot sa atun sining mga ka-K5, and at the same time nakita man sa nga ginpatigayon nga autopsy nga daw kasubong nga ginakagat ya sining iya sining dila kag ang iya sining puwak wala sang indikasyon mga ka-K5 nga napatay ini or patay ini antes pa man matabo ang sunog. Ina suno sa investigasyon nga ginpatigayon kag sa autopsy report kag ginpatigayon sang medical legal sa aton sini nga mga ka-K5. So ginabot silingon sini nga conscious kag buhi ang ining bangkay nga ginapatian bangkay ni Frank Royce Barbasa antes pa man siya nga ginsunog or antes siya nga ginsunog ang iya kaugalingon. Kay suno sa pulis naton nga dako ang ila sini nga pagpati nga pag-utas sa kaugalingon sini nga kabuhi ang kabangdanan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Tungod ini sa mga circumstantial evidence nga nakuha sang aton mga kapulisan. Ang traces kung sa diin nagbakal, suno sa ila si Frank Royce Barbasa sang kapin 7 ka litros nga gasolina sa isa ka gasolinahan gaging kumpirmar man sang gasoline boy sang nasambitan nga gasoline station. Kag ginsulod ini nila sa pila ka litro sang sulodlan sang soft drinks sa aton sini nga mga ka-K5 kay tungod nga wala sang sulodlan nga bastante ining si Frank Royce Barbasa. Pero ang dako malandiri nga pamangkutanon kung si Frank Royce Barbasa gidman positively ang nagbakal didto sa gasolinahan kag hindi iban nga tawo no sa aton sini nga mga ka-K5. Ang pamangkot sang iban kung siya ang nagsunog siya kagalingon nga ang mga sulodlan sang gasolina way makitaan didto sa area kung sa diin nagluntad ang sunog. Ang wallet kag cellphone niya nakitaan sa piyak pangapader sa aton sini nga mga ka-K5 sa piyak mo sa kilid ni sang pader sa nasapuan mo. So ang iya sini gamit didto sa tabok, no? Sa tabok sang pader, 30 meters sa lin sa iya sini nga bangkay kung sa diin sa nasapuan. May mga speculations nga nano ni ginhaboy sang biktima antes siya gisunogon ang iya kaugalingon kag kun sigo gisunog yang kaugalingon nga buhi pa sa kung kita nagaprito kag nagagisa sang inog panakot tas kalokalo kag mabasyahan kita sang inine asang mainit nga mantika nagapisik na kita. Pero ang palaligban sang iban nga kung buhi si Frank Royce Barbasa sang insunog sining iya kaugalingon nga ang iya sining nga posisyon didto lang sa kilid sang pader kag wala nagpulok-pulok kung sa diin na posible nga naglapta pa ang kalayo. Amo nang mga keep latest development amon dire.
6: May pamangkot lang kay Bray.
0: Oh.
6: Kung danting nag-suicide siya, ano ang konsekwensya sa likod nga ang ma-suicide siya?
0: Ang dako nga pamangkutan noon gid na ka K5 Bert, tungod nga kung lantawon nato nang iya sini nga is pag-eskwela, duay kita sang may makita nga rason para maghikog siya, no? Kay number one, graduating student ini, naga-intern student pa, but silingon ko naga-OJT, ikaw ay kasang back subject, no? Sa aton sini nga mga ka K5, no? Kag,
6: ano ba matuod nga may girlfriend sa subdivision?
0: Waay saya sa problema sa pag-eskwila. Ang iya sini ex-girlfriend, taga-dira sa sina nga subdivision. Kag prior to the incident, nakitaan siya nga ara sa gwa sang balay sang iya sini nga nubya. Pero there are conflicts lang tungod nga suno sa kay Police Captain Presquito nga sang nakita sa kanagatambay-tambay sa gwa sang iya sini nga balay sang iya sini nga ex-girlfriend, no? Nagahulat kuno ini gusto ko malang kuntani ni Frank Royce Barbasa nga may istoryang iya ex-girlfriend. Pero sa isa kaduwang statement ni Presquito nga waay ini siya magpabalo si Frank Royce Barbasa nga ara sa da sa gwa sa balay sang iya sini nga girlfriend ti mo malani nga ton sini dire. Kung ikaw gusto mo magistorya sa imo miga, nga way kay ga pabalo. Nga pwede ka malang gani ka panuktok. Nagtawag ko no si Frank Royce Barbasa para mag video call sa Erobia ala una sang kagahon. Antes batabo ang pag kasaposang sining pagkasunog sang bangkaya. Tila una kagahon kung ayo ang imo sini nga paminsaron. Yop.
6: Ang cellphone makasugid gito kung anong mga conversation dito?
0: Ang cellphone nga nakitaan, it's an Android phone. Ginemphasize na muna diri sa K5 News FM because ang K5 News FM ang una nakapagwa sa sugilanon nga may isa pag ini ka cellphone si Frank Royce Barbasa. Ang isa yaka ni ka cellphone is iPhone. Pero missing. Why makita nang iya sini nga iPhone 17? Ang Android phone amo tong na-recover mga ka K5 sang aton nga mga otoridad. Ka K5 ba Bert Pacardo?
6: Salamat kit K5 Ray. Masunod kami sa development.
4: Sige, salamat kid K5 Race Piha Umalay. Katuan na to mga K5 ah. Dako nga development yung matabo ni sa Iloilo mga K5. Si K5 Michael Silorio sa Kalibaw. Sir Michael.
7: Morning Liwat K5 Mr. Visayas Negros Island Region patayang isa ka-15 anyos nga binatilyo kahapon. Matapos nga malumos ini diri sa barangay Navita sa Banwasang duman siya nakita ini siya nga nagakaway-kaway pa samtang nagapaligo alas 4 sang hapon pero makaligad ang pila ka inor ang pila ka minuto wala na siya makita no dahil sila nga nagpangayo sang bulig sa mga rescuer nagresponde ang MD Harimo naman siya kag PD Harimo Aklan gagagindala pa ini sa provincial hospital pero samtang gina-revive K5 Storm Visayas napatay ang nasambitan nga minor de edad. Dugan naton nga mga balita ang madumduman nito ma-report naton nga mga ati sa isla sang Boracay nga ginsulod ang ila dutang nga ginhatag sa ila sang gobyerno tapos ginbawi man nagapasaka sila sang kaso kay nagsang ligad nga bulan sang Pebrero mga ka K5. Ginsulod naman sa mga private security ang ila dutang nga ginhatag sa ila pagi sa certificate of land ownership diri sa Station 3 sa isla sang Boracay no. Kaga according sa ila tribal chief nga si Delsa Hosto ginpanghadlok sila kagin kudala ng ila duta no nagfile sila sa forcible entry kag injunction para man nga mapahalin ang mga gwardiya nagkupar sa ila duta K5 Western Visayas. Amo na mga kampiyon balita sa Aklan kag Banwa sang Kalibo balik sa imo Bacolod.
4: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo mga ka K5 diri sa amon ang pila ka mga dalagko nga mga balita mga ka K5 aristado ang isa ka lalaki sa may Banwa sang Kandone. Angot sa paghupot sang armas nga wala sang gakaigo nga papilis mga K5. Sa ulihi, sa pila ka mga pagpisa-pisa sang atong sinimang kapulisan nagtuad nga ini siya ang nagpatay sa 13 anyos nga nasapan sang Abril 27 sa panaysayon sang suspect mga K5 ginako ini sang krimen o ginako sini ang krimen kag sunod sa iya ginhagad niya si Rica nga magsakay sa iya si tricycle agod idolong sa Changi bangod na malayo ini. Gindala sang sospetsado ang bata sa lugar kundiin ini nasapan kag ginhagad niya ini nga magpakighilawas apang wala nagpasugot ang biktima kag naghambal ini nga magsugid o kung magmanugid sa iya sini nga amay. Bangod sini, ginkuga sang sospek ang bata kag sang nalipungan iya pa ini ginalamposan sang bato nga nangin raso naman sang iya sing kamatayon sang minor di edad subo mano
6: subo sa pihak kabahin mga K5 ang aton nga mga kauturan diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ginapandaman kay ginalaga subong sang pulis ining notorious may kaso sa pagpanghold up pagpangawat karnaping kag involvement sa illegal drugs ginraid ang iya balay apang madanlugid dira sa barangay 35 ining si alias J apang may na-recover nga revolver kon 38 caliber revolver kag pagapasakaan man ni sa sang kaso dugang naman niya kaso ang Republic Act number 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Halong gid kita diri sa siyudad kay wala madakpan ining si Alias J.
4: Marang mga balita, alam mo dire sa Negros Occidental kagya syudad sa Bacolod, hindi ko na pagibalik sa inyo, ililor wasan tiki kakalibo. Muna mo giging salamat.
0: Oras alas 5.58 mga kakipay sa ito sa inyong pagpangalagabatian ng mga balita sa bilog na Western Visayas kag Negros Island Region. Wanta oras kag chimpo sa ito sa inyong pagpangalagad mga kabyanan, kita ay kita buwas ng adlaw, same time, same station. Leo Lacson Espera Grad Gran Gerha Hernarde nagapamati dira sa Maydapitan Pototan kag kay Tu Isyok Elisan sang barangay Batuan Pototan nagapamatigid sa ito sa inyong pagpangalagad. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ako naman si K5 Reyes Peo Malay, nagapabili sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. Bantayan ang mga development sa kaso ni Frank Royce Barbasa, diri lang sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Mayong aga and God bless you all.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ko si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor,
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasaing!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for Men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
21: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mabagats mga butika.
21: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mabagats mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag DTX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na!
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: garantisado,
22: epektibo,
23: aramis mo.
22: DTX 500
23: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagapangihi?
22: Masami ginauhaw?
23: Masi may diabetes ka na?
22: Mag DTX 500 na!
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: garantisado.
23: DTX 500
22: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
21: Mabasa mga butika.
22: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C
21: ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
32: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
32: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow!
0: Bay Puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Mayo 4, 2026, manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 30 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
4: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia.
4: Kag ako naman ang inyo alaga, dinhi si K5 Kim Montaño Calvo.
2: Sa headlines, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
5: The story of the day. The story of the day.
2: Bulkan Mayo, nagbugasang abo, madamo nga. Lugar sa Albay, apektado. Sa balita lokal, 250 pesos weight sa petition, pinaduso. Sampang malapit 1,000 ka taxi drivers magabaton sang subsidy sumong semana.
4: Pamilya Barbasa hindi pa kumbensido nga nagutas sang kabuhi ang nasapuan nga sunog nga bangkay.
2: Sa balita regional, sa Atlan, duta sa mga atis sa Boracay inaagaw sang private company.
4: Sa K5 Network News, mag-utod nga rider na aksidente sa Aburlan, Palawan, isa patay.
2: Balita National, full government response sa Mayon Volcano Ashfall, inmando sang presidente.
4: Sa dugang nga balita National, posible nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, mahimo mag-umpisa sa Hunyo suro kay Senador Ping Lacson.
2: Balita International, NATO hindi pabor sa pagbawi sang US sang ilang mga soldado sa Germany.
4: Sa balita sa negosyo, crypto market maluya bangod sa tensyon sa Middle East.
2: Sports news, Sixers kinluto sa ang Celtics sa Game 7.
4: Sa balita sa showbiz, kalad Karen gindepensahan si Marina Summers angot sa iyang pagho sa nangin Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026.
2: Bungsod Russia, magtukod sa power plant sa bulan. Nasa stress na sa aga sa Pilipinas. Managapamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape. GTX Premium Coffee.
0: Top Story of the Day.

0: Ang top story of the day na dulong sang Clinica Spore Biotics. 52 ka mga barangay sa Albay ang affected sa ashfall. Tugas ang padayon ng pagtaas ang aktibidad sa bulkan Mayon, sunod sa Office of the Civil Defense. Base sa reports ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magkasunod nga volcanic activity ang nagtugas sa madamol nga abo na nagtabon sa madamo nga bayin sa Albay. Alas 4:28 sang hapon, nagluntad ang lava collapse sa summit sang bulkan nga na-generate sang pyroclastic density currents ilabina sa Misi Gully sa southwestern slopes. Inabanta naglabot sa 4 kilometro ang ginpagwa nga pyroclastic density currents nga ginakabig pinakadako umalin sang ulihi nga naglupok ang Mayon Volcano. Sunod kay FIBOX Director Dr. Teresito Bacolcol, nagpabilin sa alert level 3 ang bulkan patimaan sang magmatic unrest kaga possibilities ang mas peligroso nga paglupok. Bangod diri hugot nga ginadumlian ang pagsulod sa 6 kilometer permanent danger zone ukon PDZ. Lasay-skinsa na sa aga, subong adlaw Lunes. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch. Alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang Balita Lokal ginatulong sang Mighty C. Dunaan sang maayos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang in-filing wage hike petition sang United Labor Panay antes ang pagsaulog sang Labor Day. Ang otoriya petition ang mga pasakaan sang 250 pesos ang minimum wage sang mga empleyado sa private sector sa Western Visayas. Suno kay RTWPB 6 Chairman, Attorney Sixto Rodriguez Jr., ilang ginakilala kagina respeto ang kinamatarong para magpanawagan sang wage increase. Apang sa ilabayin, kinanglanon ini nga istoryan anay, padumduman nga una nang ginpahayag ni United Labor Panay spokesperson Elmer Foro, nga petition ang bangod sa energy crisis, kagpagsakas preso sa mga balaklon.
2: Sa dugang balita lokal, protesta nga ginpatigayon sa Western Visayas kadungan sang Labor Day nangin matawhay suno sa Police Regional Office 6. K5 Karen Badilla sa report.
1: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Nangin matawhay ang ginpatigayon ng mga rally sa Western Visayas kadungan sang Labor Day sa tung Mayo 1 base sa nangin assessment o kon monitoring sang Police Regional Office 6. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Josephine Noligan na 685 karaliista ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga aktibidad sa siyudad sang Iloilo, Capiz kag Aklan sa dintuman kadisiplinado ang mga ini samtang ginapabutyag ang ila sentimyento. Ginsiguro sang PRO 6 ang maximum police visibility kag strategic deployment sa mga personnel agud mapabilin ang katawhay kag safety sang publiko. Gindayaw naman ni Ligan ang tanan ng stakeholders kag kapulisan sa pagpabilin sang peace and order sa tion sang protesta. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa is just i-set sa aga sa iban pang balita lokal, ang balita ang natulong sang D3 Bio. Malapit 1,000 ka taxi drivers magabaton sang fuel subsidy gikan sa city government subong nga semana. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Malapit 1,000 ka mga taxi drivers nga residente sa Iloilo City ang makabaton sang 1,000 pesos nga balor sang fuel subsidy coupon sa Mayo 8, 2026 sa Quintinsalas Gym humalin alas 8 sang aga tubtub alas 11 sang aga. Mahimo naman nga maklaim ang coupon alas 4 sang hapon tubtub alas 5 sang gabi sa mga ginpili nga gas station. Sunod sa Iloilo City Government, padayon ang bulig sa transport sector bangon sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kung madumduman na nauna na nga ginbuligan sa city government ang tricycle drivers sa jeepney drivers kagin pasalig man sa city government nga may mga masunod pa nga ayuda.
3: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauhunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang balita lokal, luyag nga padalman sang pamilya Barbasa ang pagkasapos ang sunog nga bangkay sa isa ka subdivision nga sakop na sang Barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sang Abril 29 ini ang grapatihan nga amo ang ilahimata nga isa ka graduating nursing student nga si Frank inibagod indi sila kumbensido nga nagautas sang kabuhi ang ilang nga himata madamo sila sa mga palamangkutanon kaangay nagid lamang kun nga wala nakit-an ang mga lighter posporo sa crime scene, ang apat ka mga botelya nga ginaligar, nga ginsudlan sang gasolina, kag ang pila ka mga sirkumstansya kaangay nagid lamang sang pagpangayo ni Frank sang allowance sa iya tiyo antes may nasapuan nga sunog nga bangkay sa subdivision.
0: Lasay sa Just in 9 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Haro, naubos tupok sang kalayo ang rest house sa Zone 7, Barangay Sambag, Haro, Siyudad sang Iloilo, alauna kahapon sang hapon. Sunod kay Barangay Kagawad, Roy Parian Fama, sa nagabotin ni sa lugar, dako na ang kalayo. Magluwas nga na lamon sang kalayo ang rest house, nagkamang man ang kalayo sa Hilamon. Ilayo naman nga natapna sang Bureau of Fire Protection ang kalayo.
2: Sa piyat ng bahin, ginaimbestigaran sa New Lucena Municipal Police Station ang ginaaligar pagpalupok sang armas ni Kapitan Alfredo Bunyol sa Barangay Hilikon Weste kadungan sang Basketball League Sabado sa gabi Mayo 2. Kung madumduman niya base sa video nga ginpadala sa K5 News FM Iloilo, nagkinagamo ang duha ka grupo sa basketball sa diin ginpangsaway na ang mga involved apang wala sa gihapon naguntat sa pagpatupa sang inumol sa isa kag isa. Bangod sini ginaaligar nga napilitan ang punong barangay nga si Bunyol nga magpalupok sang iya armas dotang bilang warning shot rason nga naguntat ang kinagamo. Suno naman kay Police Captain John Ray Laruan, ang hepe sang New Lucena Municipal Police Station, ginpanginwala ni Kapitan Bunyol ang natabo rason nga ginaimbestigaran ini subong sang kapolisan. Lisensyado na naman o kon license naman ang pusil sang opisyal samtang ginpahayag naman sang hepe nga pananglitan pamatud-an nga nagpalupok sang pusil si Kapitan Bunyol ila ini nga pasakaan sang kaso nga illegal discharge of firearms.
0: Lasay 21 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea sa San Dionisio, Iloilo. Madamo nga mga tao nagkalalipong sa mass dance competition. Reggie Di Mayo sa report.
3: Mga ka-K5, yara na sa stable kag hilway nga kondisyon ang 45 ka mga dancers nga kadamaan mga minor de edad matapos nga makabatyag sang mabudlay nga paginhawa kag malain nga pamatyag nga nagresulta sang ila pagkalipong sa tion sang ilang pagpasundayag sa Illumination Street and Mass Dance Competition kadungan sang opening sang Seaweed Festival kag panaad sa San Dionisio sang Mayo 1, 2026.
1: ITC para todo resistensya. Mighty Sea.
5: Ini ang ginkumpirmar sang San Dionisio Rural Health Unit sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara na hibaluan nga isa sa mga kabangdanan sang natabo amo ang kakapoy kag stress sa mga participants kag posible man nga may kaangtanan ini sa ginatawag nga psychogenic illness o kun MPI. Sa piyak sini antis paginhiwat ang aktibidad nagpatuman na sang safety measures sang LGU pareho sang pagbalhin sang event sa gabi para malikawan ang tuman ka init pag-deploy sang medical teams kag ambulansya kag pagpasiguro sang mas maayong ventilation sa venue. Natigayo naman nga ginrespondihan sa mga personnel gikan sa Municipal Health Office o kun MHO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO, kag Bureau of Fire Protection o kun BFE ang mga naapektuhan. Sa karon, ang mga dancers ang yara na sa ilatag sa kabalay kag maayo na ang ila kondisyon. Samtang hugot na ginapalig-on sang LGU San Dionisio ang health and safety protocols para sa masunod nga mga aktibidad sa Banua.
3: Balita na gikan diri sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Samtang natapos na ang investigation sang Saraga Bureau of Fire Protection ng BFP angot sa ginapahayag pagsunog sang service truck sa diin nalakip sa sunog amo si Johnson Mico Brillo, 19 anyo sa barangay Inagdangan Sentro, Saraga, Iloilo. Siropa kay Fire Officer Juan Christian Riapusaga, ang arson investigator sang Saraga BFP. Hindi pa sila mahimo makapagwa sang findings sa publiko. Nakigangot naman sila sa Saraga Municipal Police Station kag naghatag sang sang findings. Hindi pa matumod ni Apusaga kung saan o sila makapagwa sang findings sa investigasyon. Bangod niya nagasunod lang sila sa instructions sang ilang abogado. Ginatungya naman sini sa kapulisan ang investigasyon angot sa ginapahayag hungod nga pagsunog sang nasambit nga truck.
0: Na 6:24 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 sa Lapos. Guba ang gate kag Tsangge sang pamilya Giharno sa Lapos Norte, Lapas matapos binungguan sang ipasahero nga jeep. Suno kay Erlin Giharno, tag-iasang balay, nga wala sila sa Ilapuloyan sa natabo ang aksidente. Kinakabato na lamang sang tawag halin sa Ilakasilingan. Dugang pa sa natungdan nga magluwas sa Tsangge, ay arapagit sila sa mga gamit sa balay, naging pagwa nga nagkalaguba. Ubog ang driver sang jeep sa matabo ang aksidente.
2: Sa dugang balita lokal, na-turnover na sa ginikanan sang 15-anyos nga babae ang iya isa katuig nga anak matapos siya nadakpan sa drug by bus operation sang Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City, gabi sang Mayo 2. Suno pa kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge kung IC kung OIC sang ICPS 10. Yara na sa luyo sang ginikanan ni Alias Gamay ang iya anak matapos gindala niya sang gintransaksyon sila sang pulis sa operasyon. Nadakpan man ang iya bayaw nga si Alias Toto, 15 anyos, nga pareho sa iyang manugdulong sang Shabu. Pareho silang residente sang Arevalo, Iloilo City. Kung madumduman, nakuhaan sila sang 27,200 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu.
0: La 6:25 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Ipakita sa publiko pagi sa social media sang Miss Iloilo Organization hanggaon nga suksukon kuntani ni Miss Iloilo Representative Sesta Kapauan Espinosa sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Naibaloan ngang evening gown kuntani nga suksukon ni Espinosa sa Coronation Night ang gahimo ni Joe Rubio sa post sa Miss Iloilo. Nagpangayo ni sa pasaylo sa designer sang gown nga si Joe Rubio kag stylist nga si Francis Chi. Naibaloan nga nanarisari ang komento sa netizens sa social media bangod nangin evening gown Espinosa sa Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night kag ipatigayon sang Sabado May 2. Samtang gipatag naman sang kampo ni Espinosa kung nga awala nila nagamit ang gown nga gindesign ni Rubio bangod late na nga nakabot ang gown. Rason nga napilitan ang ila team nga magpangita sang alternatibo nga gown. La 6:27 sa aga, hingaliti ang free consultation sa mga adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang Mighty Sea. Sa Aklan, duta sa mga ati sa Boracay Island, ginagaw sang private company. Leonard Viray sa report.
6: Nagpasaka sang civil ka criminal case ang mga miyembro sang Boracay Ati Tribal Organization o Konbato kontra sa kompanya nga Jeco Development Corporation bangod sinti makatarungan nga pag-agawa sang ilang aduta si sila sang Boracay. Ginpangunahan ni Tribal Chief Del Sa Justo ang formal nga pagpasaka sang reklamo sa Department of Justice Office of the Provincial Prosecutor sa Kalibo, Aklan. Upod sini si former Ifugao Congressman Teddy Bagilate, ang second nominee kag presidente sang ML Party List nga nagabulig karon sa nasambit nga grupo samtang ginapilar na ang kaso sa presidente. Nagpasaka sila sang kaso nga trespassing kag coercion batok sa mga security guards kag sa ilang nga mga amo nga nagbarikada sa nasambit nga kadutaan kag nagpugong sa mga ate nga magpananom sa nasambit nga lugar. Giningkan yung Manila ang publiko nga hatagan sang atensyon kag suporta ang ilakaw sagod makaangkon sang mas malapad nga bulig para sa mga atisis na sang Boracay. Madumdumane nga sa tong March 16 nagpatigayon sang rally ang grupo sang Bato sa guwa sang opisina sang Department of Agrarian Reform kon Daraklan agod nga ipanawagan ang gilayon nga aksyon kag solusyon sa ilang nga mga reklamo. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga balita regional, tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa sagay, isa pilason. Yari ang report ni K5 Ariel Apa.

0: ulla. Gilayo naman nga nagipadulong sa pinakamalapit nga ospital ang bitima. Agud matapatan ang iya seryoso nga pilas sa batiis. Sa karon, yara na sa idalom sa investigasyon sang mga otoridad ang nasambit nga aksidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si Kaki 5 Arjel Lapas para sa kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. Kaki 5 News FM.
1: Na 6:30 na sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Sa K5 Network News, sa Aborlan, Palawan, magutod, aksidente sa motorsiklo, isa patay. Grace Bilostrino sa report.
2: Sugatan ang magkapatid na rider matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan, alas 10:25 ng umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng Palawan Provincial Police Office, ang mga sangkot ay magkapatid at kapwa-residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinangka umano ng nakababatang kapatid na mag-overtake, ngunit habang ginagawa ito ay mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi nito dahilan para kapwa sila tumilapon. Isinugod sa ospital ang 60 anyos na rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan na kalaunan ay binawian din ng buhay habang nakaligtas naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ako si ka K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, tatlo ka Chinese nationals arestado sa online scam kag money laundering sa Pampanga. Eileen Cueva Sanchez sa report.
4: Arestado ang tatlong Chinese nationals sa Angeles, Pampanga dahil sa umano'y pagkakasangkot sa online scamming at money laundering ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ang mga naaresto ay aktwal na nahuling gumagamit ng mga computer equipment na pinaniniwalaang para sa panlilinlang sa mga dayuhang biktima. Nagawa ang operasyon sa loob ng isang residential property sa Puloam 6 Subdivision sa pangunguna ng BI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crimes Division. Nagmula ang operasyon sa intelligence report ng NBI hinggil sa ilegal na aktibidad ng grupo. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga suspect ay bahagi umano ng tinatawag na breakaway scam hubs, mga grupong binubuo ng dating Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Worker na naglipat ng operasyon sa mga residential area upang makaiwas sa mga otoridad. Sa verifikasyon, lumabas na ang isa sa mga suspect ay may valid working visa. Ang isa ay expired na ang visa at ang isa naman ay permanent resident. Gayunman, nabigo silang magpakita ng pasaporte o anumang valid immigration documents sa oras ng pag-aresto. Kasalukuyan silang nakakulong sa BI Warden Facility habang inaharap ang deportation proceedings. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
6: Balitang National.
1: Lasays 93 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang madasig nga deployment sang government assistance sa mga komunidad nga affected sang ash fall gikan sa paggagngurob sang bulkan Mayon, ilabi na sa Ginobatan kag Kamalig Albay. Kasunod sang direktiba ni Presidente Marcos Jr., yara na sa full swing ang response operations. Agud mapangapinan ay kayong lawas ang publiko kag masiguro ang kaluwasan kag mapabiling accessible ang mga dalang kag importante nga serbisyo sa affected nga mga lugar. Ginamanduan sa presidente ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga hawanan kag kuhaon ang mga abo sa mga mayor nga dalan kag siguraduhon nga tayuyon ang hiluway nga biyahe sa mga pumuluyo kag emergency responders. Sunod naman kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon nga kinahanglan nga kuhaon ang mga abo nga nagatabon sa mga dalan agud indi magtika kag magtugas ang huol sa mga salakyan.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, posible sa Hunyo pa mag-aumpisa ang trial sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga gilayon nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa riyon nga mabaton ang articles of impeachment gikan sa Kamara. Suro kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kinahanglan pa

0: sang ilibaglabo sa tatlo ka semana nga preparasyon antes nga lubos nga magsugod ang trial. Dugang panelakson nga kalakip sa proseso nga kiranglan nga himuon amo ang pagpadala sang summons, pagbaton sang sabat sang depensa, kag paghiwat sang preliminary conference o kon pre-trial agud maathaga ang mga issue nga pagatalakayon o kon iga-discuss kag iga-presentar nga mga ebidensya. Ginataga naman pagtamod sang senador ang kaimportante o kon importansya sang temprano nga pre-trial agud malikawan ang pagsaligmato kasubong sa natabo nga impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona.
1: 6:35 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Ginpahanugutan sa orte ang Anay TV host nga si Jason sa pagbayad sang 10,000 ka pesos nga piyansa kasunod sa pag-aresto sa iya sa nagligad nga semana. Niyang gin-confirm sang National Bureau of Investigation o kan NBI sino kay NBI Director Melvin Matibag. Nakakuha sila sang bago nga mando gikan sa RTC sang Pasay nga napitsahan Mayo 2 kung saliin gintalana ang piyansa ni Sonsa sa 10,000 pesos. Dugang pa ni Matibag, dalon sa maoperatiba sang NBI si Sonsa sa korte alas 8 subong aga Mayo 4. Padumduman nga ginaresto si Sonsa sang Huwebes ng gabi sa kaso nga ginatubang sini angot sa pagpalapta sang salang information tuwi sa ikaayong lawas ni Presidente Marcos Jr.
0: Sa dugang nga balita nasyonal, nagpanawagan si Senator Amy Marcos sa gobyerno nga gilayon nga magpatuban sang direkta nga government to government oil procurement agud mahabuhinan ang epekto sang padayon nga pagtaas ang presyo sang langis sa world market. Suno pa sa senadora, dapat direkta nga magbakal ang gobyerno sang langis sa mga pungsod nga supplier kag ibaligya ini sa kontrolado nga presyo agud makabulig sa mga sektor nga labi nga naigo sang oil price hikes kasubong sa mga drivers, mga manguma kag manugpang isda. Yin pamilit naman sang senadora nga kaangay nga mahinay ang pag-akto sang administrasyon sa krisis nga tugas ang tensyon sa Middle East nga panayon nga nagapataas sa presyo sang langis sa world market.
1: 6:37 sa aga. Kung nagakurap-kurap ang imong mata, magtumar sang D3 Bio kag Mighty C. Available sa Klinika Outlets, Pasig, Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Padayon nga ginatunaan sang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagbawi sang Estados Unidos sa ilang mga soldado sa Germany. Sino kay NATO spokesperson Alison Hart, nagakuha pa sila sang pila ka detalye kung ano ang nagtulod sa US nga bawion ang 5,000 ka mga soldado nila sa mga pungsod. Ang pag-withdraw o kon pagbawi sang Amerika ang tugas ang hindi pagsuporta sa Europe sa US kag Israel sa giyera sa Iran. Itawag man ni US President Donald Trump ang NATO bilang paper tiger kag wala sang pulos.
0: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, nagapadayon ang mga miyembro sang World Health Organization o WHO sa pagtutok sang trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o kon PABS Abnex sa Annex ang kakabayan sang WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, natapos ang pagpadayon sang session sa ika-anum nga meeting sang Intergovernmental Working Group nga nakasentro sa POB system. Ang resulta sang pag-istoryahan ay ang iga-presentar sa 29th World Health Assembly o kon WHA subong nga bulan.
1: 6:38 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Beverly Berte, Ma'am Anik Berte sa Libon Panay Capiz, SB member Bebot Bunyi Baez, Sir Rinante Palek, Winifreda Sarmiento, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, kaya Sir Alan and Ma'am Terry Grace, Sir Benny Hermano, kaya Provincial Guard 2, Sir Oliver Barya, kag SK Kagawad Glyza Lois Panga Dular Barya, kay SK Kagawad Panga Dular Barya sa PD Monfort North Dumangas, Provincial Guard 2, Sir Oliver Barya, Manong Boy Berhamin, CJ Castro sa Iberna Street, Delgado City Proper, Gerald Burgos sa Nangonan, Ma'am Susan Gabion Galan, Ma'am Emilita Posadas Kasipe, Marivon Hawood, Magapangape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
1: Ang business news ginadulong ang Mighty C. Gusto mong healthy Sir Oliver Barya? Kagawad pangga dolar Barya dira sa Pilimon 4th North Dumangas, magatumarsang Mighty C. Kinalauman ang padayon nga pagluya sang hulag sang cryptocurrency market sa tunga sa nagapadayon nga tension sa Middle East. Sino sa isa ka crypto trader kag market analyst nga si Christian J. Azucena, mahinay ang trading activity sa karon bangod nagkapabilin nga mahinalungon ang traders kag investors kag mahimo makabalik lamang ang kapagsik sang merkado kun matapos na ang tension sa riyon. Affected man sino saya ang local crypto trader sa Pilipinas bangod sa direction nga ginausoy sang global cryptocurrency market. Sa reference rate, 159 pesos and 45 centavos ang Omani Rial, 162 pesos and 29 centavos ang Bahraini Dinar, 199 pesos and 54 centavos ang Kuwaiti Dinar, 86 pesos and 84 centavos ang Jordanian Dinar, 61 pesos and 29 centavos ang US Dollar, 71 pesos and 92 centavos ang Euro, 83 pesos and 25 centavos ang British Pound Sterling, 16 pesos and 34 centavos ang Saudi Rial, kag 20 pesos and 81 centavos ang Israeli New Shekel.
0: Kag sa ato naman balita sa showbiz, kalad Karen gindepensahan ang drag queen nga si Marina Summers angot sa iya nang pag-host sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Gindepensahan sang TV host kag anchor nga si Kalad Karen ang kaangay sini nga transgender nga si Marina Summers matapos ginbatiko sang iya hosting style sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Madumduman nga sa pag-umpisa sang finals night sang pageant kagabi Mayo 2, 2026 sa Mall of Asia Arena, may mga netizens nga nagpabutyag nga manubo kag kulang ang energy sang RuPaul's Drag Race UK versus The World Season 2 contestant. Mayara man sa mga tawo nga nagkumpara sa iya sa mga nagliligan ng mga hosts na Sunday Alden Richards, Robbie Domingo, Cian Lim, kag Gabby Garcia. Apang may pilaman ka mga netizens nga nag-cheer kay Marina sa iya pag-host na nasambit ng kompetisyon. Para sa showbiz balita, inis ka K5 kasya marihinaysay para sa kampiyon ng balita sa Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kung ikaw ginatrangkaso, magtumar sang D3 Bio! Ang health news o kanang sports news nadulong sang Clinica Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Philadelphia 76ers ilutos ang Boston Celtics sa Game 7 sang Round 1 sang Playoffs. Enrico Zurita sa report.
4: Naglabot sa 44 ka tuig ang pagulap antes na lutos ang Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa playoff series. Ang Sixers ay ika-18 na team sa NBA history nga nakabalik sa 3-1 deficit agud nga dag-on ang best of 7 series. Gipangunahan ni Joel Embiid ang Sixers na may 34 ka puntos, 12 ka rebounds kag 6 ka assist. Nagdugang man si Tyrese Maxey nga may 30 ka puntos kag 11 ka rebounds. Wala naman kahampang si Jason Tatum matapos nga may ginbatsyag ini sa iya tuhod. Si Jaylen Brown ang may 33 ka puntos agud di pangunahan ang Celtics pag-utubang sa Sixers ang New York Knicks sa Eastern Conference semi-finals. Ang ini nga balita nga dulong sa inyosan, Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupas Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning, Sir Romeo Pasquin Jr. kay April Joy Novilla Plana, Arsenio Manate Malyo, Nene San Presa, kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, Mami Asun Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, Tagoy Kalawod, Glory Blanco Cedo Nagalio, Marivic Gresa, Sir Eric Gose, Biroy Gose and Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway, magpangapena DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginatulong sang Clinica Spore Bionics. Tita Ambing Baez Kapasak, Manong Boy Beramin, Ma'am Anik Berte, Mighty C, morning. Sa Russia, plano sang Russia nga magtukod sang power plant sa bulan. Ampes ang tuig 2036. Ang gusuportara ng Lunar Space Program kag ang Russian-Chinese Research Station. Katuyan sang project nga maghatag sang kuryente sa mga rover, observatory kag iban pang mga facility sa bulan bilang kabayan sa ila long year exploration. Naibaluan ang plano sang Russia ang kabayan sang pagtingwa nga babaskogon ang papel sang space exploration matapos mapaslawan ang Luna 25 mission sa tung 2023 kag sa tunga sang hugot nga competition ikan sa Estados Unidos kag China. La 6:45 na saga. Kung naga-kutoy-kutoy ang tsaan mo, Serbong Paskin, Vice Mayor Pangga Lamas at Bikso, Noynilo Serbas, Manong Boy Berhamin, Gerald Borgos Sanangonan, CJ Castro, dira sa Iberna City Proper, Manin Isan Presa, kay Ma'am Linda Velete. Para safe na lang, Linda na lang ang gamiton ko kay Galibog Ulota. May Merlinda, may Erlinda, may Rosalinda. Ano ginman bala? Marivon Hawood, Oliver Barya, SK Kagawad Panga, Dolar Barya sa BD Monfort North Dumangas, Jesus Aralios sa Bakay Dumangas, Kumarna D3 Bayo, Papabong Sapanta, Mamaginging Rans and Angel, good morning. La 6:46 na sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
0: K5, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako, na?
7: Di
6: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Campion Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio,
7: ang Physio
2: yung may D3.
7: D3 Bio,
9: ang D3 Bio, ang ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
10: nitric acid mo,
6: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator, meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
10: Kampiyon.
6: Para ang dugo rektato sa transmitter.
10: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
6: By turbo.
10: turbo.
6: Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
10: Kampiyon.
8: Sa rurot gina.
6: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: Mabakas, mangabuti ka. D3 Bio.
7: Health News.
2: D3 Bio.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina-allergy.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo
15: mo mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3
15: nga may Physio.
16: Ang Physio
15: nga may D3.
16: D3 Bio.
15: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3
16: nga may Physio.
15: Ang Physio
16: nga may D3.
15: D3 Bio.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga
5: ta.
9: DTX 500. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio
5: with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
5: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
5: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend food supplement for men.
32: May maca
31: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men
32: para sa matino nga dugo.
31: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500
32: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
32: Mas tatino ang atay.
31: Happy kanunay.
32: DTX 500
31: masaligan
32: epektibo.
31: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Ikaw ba na
31: ang may diabetes?
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
31: Yan ang kapanupo.
32: Kagakontrolar.
31: Sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
12: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
12: Yung may D3.
31: Mga butika.
12: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
12: Yung may D3.
31: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio with PCO.
35: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
12: Yung may D3.
31: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
36: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
12: Yung may D3.
31: Mabakas mga butika.
12: My family history ba na kamuos ng diabetes?
31: Mag-DDX 500 ka.
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag-DDX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang panubos
31: ang imo blood sugar.
12: DDX 500.
31: Garantisado.
12: Epektibo.
31: Ara mismo.
12: DDX 500.
31: Nagapalang dunun pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
31: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
31: Masi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
31: Ang
32: DTX 500
0: ang may powerful compound
32: nga nagapanubok
0: sang imo blood sugar.
32: DTX 500
0: garantisado.
32: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
32: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
32: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
32: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinica Spore Biotics.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Gadragsa nga punggod.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang mapanit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
32: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura. Okgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
32: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
32: Extend
0: Food Supplement for Men.
32: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
32: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
32: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
32: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
32: DTX 500.
0: Masaligan.
32: Epektibo.
0: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
32: Masamit ka bala gina allergy.
0: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
32: Nga sa masami,
0: amo naman
32: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
32: Masalika.
0: DTX 500.
32: E3 Bio
0: with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
32: Ang D3.
0: Yung may Physio.
32: Ang Physio.
0: Yung may D3.
32: D3 Bio.
0: D3 Bio
32: with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio,
32: ang D3,
0: yung may Physio,
32: ang Physio,
0: yung may D3,
32: D3 Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my bumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, las 7:13 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, Kag Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, Mayo 4, 2026. Partly sunny ang kawaan sa siyudad sang Iloilo, 30 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Ilonggo abroad, Filipinas abroad, mga sukita sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Naghahatag kita katahuran, kortesiya sa inyo. Mighty C Morning! Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan, Ted Agujero Francia.
3: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Sa ibang pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Marlene Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, Jack Mateo, kay Ma'am Bebeng Mateo sa San Juan Molo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C. Harvest season na pero ang presyo sang humay sa pungsod Manobo. Gobyerno wala pa sang solusyon sa problema. Latest development sa pagpatay sa fourth year nursing student sang University of San Agustin, Iloilo, nga si Frank Royce Apelo Barbasa, nga taga Punta Tabok, Roa City, nga nasapuan ng bangkay, sunog ga bangkay, sa Green Meadow Subdivision sa Ungka Uno, Pavia, Iloilo. Nagikugin man bala, ano mga circumstances sa likod sini? Hambal sang pulits, nga nagambalang pamilya, nga kombinsido sila nga nagikog. Pero hambal sa pamilya, why tamo nagambal? Sino gini ang nagasugid sa matuod? Ang pulis or ang pamilya? Sinong nagahimo-imo man sa istorya? Kag-update sining controversial nga white is the new blue. Ang duag blue nangin puti. Sang aton kandidata alin sa Iloilo, Miss Universe Iloilo, Miss Iloilo Universe, Zesta Shalom Kapauan Espinosa. Ay, ano yun natabo sa anang nga gown? Blue ya, gin design, kagin plano, ya nagwa, fute. Ano yun at abo kadaya, Ma'am Betty Solosyo? Saan ba? Sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Harvest season na, pero ang baklanay sa humay, tamaan ka ba rato? Kulang-kulang sa pangayo, bla, daway na respeto sa mga manguma. May balok ka mo, kunway ang manguma nga nagapatial sa bukid, way kita kaunon nga bugas diri sa sudad. Amuman ang mga mangingista, amun silang backbone sa atong ekonomiya mo. Kaya ginabaliwala sa gobyerno, tabla ka gawad pasapayan lang. So hindi natin pag-underestimate, hindi natin pag-lantahon ng mga manobo ang mga mangumag ang mga mangingista. Kaya pataaso natin sila. Kaya amoy ini sila, naghatag sa aton sang establing pagkaon.
0: Foro de los Pueblos.
2: Subong ginapanasig sa Department of Agriculture ang pagtingwa nga maproteheran ang mga manguma sa naganubo nga preso sa umay sa pila kadalag ko nga producing provinces. Sa meeting upod sa rice industry leaders, gin-report sa Department of Agriculture nga 77% nga nakompletong harvest nang dubo sa 16 pesos, tubtub 17 pesos ang preso sa wet palay sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela, Cagayan. Apang inatag sang agency nga wala ini natabo sa iban nga bayan sang pungsod, kaangay na lamang sang 23 pesos, tubtub 24 pesos ka preso sa Palawan. Ini nagapakita nga localized ang issue. Sa statement, gilpahayag sang DA, Department of Agriculture, nga nagabakal ang National Food Authority sang dry palay ining mga na bulad na bala, tubtub 30 pesos, 30 pesos kada kilo kag pabaskugon pa ang procurement sa mga lugar nga may pagnubo sa presyo agud mabuligan ang pag-stabilize sang palay market.
0: Foro de los Pueblos.
2: Yan sa uma, kumusta? Iban abtan sa ulan, no? Nagkagpasalamat kita sa Dios nga nag-ulan, ha? Kagabi nag-ulan. And sa nagligad pag ito nga Sabado, nag-ulan man. Pero iba nakahingagaw na harvest. Kumusta ka, Mudra? Saludo kita sa mga manguma, ha? Ang aton program ini subong gina-dedicate aton sa inyo, kamo nga mga manguma. Hindi nyo pagkabigon nga kubos kamo kamanubo inyo nga kakulingon. Hindi kamo mag-self-pity. Kay kami nga mga nagadepende sa inyo nga trabaho sa bukid para makakaon sang extra rice. Kag only rice diri sa Iloilo City. Hindi ini mahimo kun wala kamo dira sa bukid. Diba? Why nyo na ma appreciate ang importance sa mga manguma during harvest season. Amo man lang tani ining mga tinion, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, nga makadawa-dawa ang mga manguma. Ken Señor ka, Mercy Cordoba, Ma'am Charlene Serra, Sir Randy Serra. Pero ti anong katabo nga nagnubo pag inang baklanay? Ti ining rice producing provinces, nabay siya mo giling pinakadako una sa tanan. Sa una kita ning Iloilo mo. So isa kita sa may pinakadako nga production sang humay sa pungsod. Nabay siya, Iloilo, Pampanga, Isabela, Cagayan. Pero kami feedback dira sa bukid, sa kauman, tagapila ang baklanay sang wet palay. Ining mo ay problema, huwag pa malayang, huwag pa mabulad. Kag ang mga nabulad na sa feedback mo din sa ato nga program.
0: Foro de los Pueblos.
2: Kasi 21 sa aga, ang presyo sang diesel kag gasolina mag-asaka buwas Martes alas 6 ang aga. Ginapananaw ang mixed oil price movements. Inibangod sa nagapadayon nga tension sa Middle East nga naka-apekto sa global oil market. Ang diesel, ginapaabot magasaka piso tubtub 2 pesos kada litro. Ang gasolina masaka sa 3 pesos tubtub 4 pesos kada litro. Ang kerosene maganubo sa 2 pesos and 50 centavos tubtub 3 pesos and 50 centavos kada litro.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:22 na sa aga, Philippine Standard Time. Ginsugura na ang pag-deploy sang 7,300 ka mga pulis bilang kabayan sang pagpanghanda sa nagahilapit nga ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ang mga pulis nagikan sa Government Security kag Emergency Response Agencies sa Central Visayas. Gipangunahan ni PNP Chief Jose Melencio Corpus Nartates ang send-off ceremony sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, Cebu. ang ASEAN Summit 2026 hiwaton ini sa Mayo 7 kag 8 sa Huwebes kag Biyernes ng adlaw.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa 7:23 na sa aga sa Pilipinas. Kundi damo sa mga Filipino nga nagpauli diri napilitan nga magpauli bangod sang tension sa Middle East. Pero subong suno sa Overseas Workers Welfare Administration nga 70% sa mga Filipino nga nagpauli diri sa Pilipinas bangod sa giyera sa Middle East ang luya gihapon magtrabaho sa abroad. Suno kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan nga nagpadayon ng ila upskilling sa repatriated overseas Filipino workers para masiguro nga makasulod gihapon ang maini sa obra sa iba nga pungsod. Sa karon may 8,000 ka mga Filipino gikan sa Middle East ang nagpauli diri sa Pilipinas.
3: Kinatag
2: naman ni Kaunan nga padayon ang nga nagakabuhinan ang numero sa mga Pilipino sa Middle East nga luyag magpauli. Inibangod sa matamat kapag improve sa sitwasyon. Masobra 2,000 pa ka Pinoy sa riyon ang natalan nga magpauli diri sa Pilipinas.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa mga taga-probinsa sang Iloilo, Vice Mayor Pangga Lamasan Bixio Vice, good morning, bawa salamat. Giga pangapin sa subong DTX Premium Coffee, kay Lele, kay Kapid, dira sa Tipulo Dueñas. Sa mga residente sa probinsa sang Iloilo, kung kamo repatriated bangod sang gira sa ibang nga lugar, parisening tension subong sa Middle East, you can avail sang Bulig Ilonggo Program sang Iloilo Provincial Government. May ordinance sa dira nga ginsulat si 4th District Board Member Rolando Rolly Biacadistura, si RBD, nga subong isa na ordinansa nga kung ikaw taga probinsya sang Iloilo, resident sa probinsya sang Iloilo, mayara nga bulig daw 10,000 pesos mo ang provincial government bilang startup capital. Isa paano makadugang-dugang man? Ako ini nga bulig ang ordinansa ang gagin pasar ni Board Member de Sura.
3: Foro de los Pueblos.
2: We have Engineer Leonor Porras Silvestre aton weather forecaster sa linya naton na ma'am si Ted dari sa K5. Good morning.
4: Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa buong adlaw sa Lunes, May 4, 2026. It's currently from Kadayan na nag-aapekto sa bilog ng pungsod. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience siya kapag sa magalunan ng kalangitan na may mga paglap-talap ng mga pag-ulang pangilapit na nag-uod tugas ang Eastern. Mahina at pumakasarangan naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon east to northeast na magadalas ang makanay at pumakasarangan ng pagbalod sa katang dalagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5.31 kaginang aga, kag magatunod ini alas 6.3 karon sa hapon. Kag ang atin nga forecasted maximum heat index para sa dakaroon nga adlaw ay posible magalabot 40 degrees Celsius. Kag muna ang atin latest.
2: Engineer, Engineer yes, Nicole, ma'am, kagabi nag-uran. Diya sa Iloilo City kag sa province salin sang weekend nagulan man. Anong rason nga nag-uran na Engineer Silvestre?
4: Ano sir, tuga na sang easterly sir. So expect natin may mga possibilityng mga pag-ulan kita ma-experiencean especially sa hapon or sa gabi sir.
2: Do karon adlaw expected may pag-uran mga ad?
4: Yes sir, possible sir.
2: So the whole week or all the day, butang tabi 3-day weather forecast niyo from Monday until Wednesday, anong forecast mangin mapaang yapon bisan nga magalumon na Engineer Silvestre?
4: Yes sir, especially sir sa aga kag sa udto sir maka-experience kata sa mga mapaang panyampo and then may pagkahapon or ganang gabi may mga possibility kita ma-experience yung mga pag-ulan sir.
2: Nami ang ulan sa bukid kun hapon kay mahumot bla no ang duta bla ma'am Leonor.
4: Yes sir, mga kagapon grabe mga pag-ulan dito sa may Antique nga area sir, mga copies of
2: sa lista nyo area. Sa lista nyo da sa pag-asa kagahapon baskog uran sa Antique.
4: Yes sir, copies. Grabe yung mga pag-ulan dito sir.
2: Dito pagid Antique copies ka ano pa Engineer?
4: So may mga apartments ang Aklan sir nga mga pag-ulan then pagkahapon na pun pagayon sa may mga nagros accidental sir grabe mga pag-ulan.
2: Oo man at least makipot-ipot man niya bangag sa lupa ta?
4: Yes sir.
2: Oo okay. Mo manangin na pangamuyo ta nga bisan paano maulanan man parang ang aton nga supply sang tubig blas sa duta mag magkuhan man na, ma-regain man na yung engineer, no?
4: Yes, sir.
2: Oh, Engineer Leonor Silvestre, si Vice Mayor Pangga Lamasan Piksobla, taga Duenas ka pamati kanimo, napamugnogid. Dokoron nga adlaw, National Weather Observers Day, recognizing those who report on weather conditions. Pareho kanimo. So, kami diri sa K5, gina-acknowledge namon kamo sa nation ng ganing mga imaw mo dyan, si Sir Charlie Deprano, si
4: yes, sir.
2: Sir John sir. Baron, si sino pa isa? Si Sir Ferdinand
4: sir,
2: Rubin.
4: Sir Rolly, sir.
2: Si Sir Rolly Cuenca. Ang adlaw nga daya, inyo daya adlaw, National Weather Observers Day, recognizing those who report on weather conditions. So subong nga oras sa Ma'am Leonor, allow us sa pagpabalakpak para sa inyo kay Sir Rolly, kay Sir John Baron, kay Sir Ferds Rubin, kag sa imo ma'am.
4: Oh, thank you, sir. Thank
2: batian,
4: you.
2: Batian mo pa malakpak na munduro pa yo.
4: Yes, sir.
2: Ano ang fulfillment sang isa ka weather observer, ma'am? Himuan na mo ni K5 Alira subong sa balita kay ti National Weather Observers Day para unique man blood sa atong program. Ano ang fulfillment bilang isa ka weather observer o weather forecaster, Engineer Silvestre?
4: Well, ano lang, happy lang man sir makabulig sa in terms of forecasting sir sa mga kung mga mag-plan sa mga activities sir makabulig mga forecasting.
2: Sir.

0: ko, nako, burn out nako. Pero once a broadcaster, always a broadcaster. Nasa dugo na namin ito eh. So, kung ako daw hindi kiguguro magsala ang imong ginahanga gid nga weather forecaster si Ernie Baron gid guro mo. Nabtan mo si Ernie Baron?
1: Na batean ka ng mga ngalan niya sir, pero si Kuya Kim na yan.
0: Ah, si Kuya Kim, ano na imo, no? Oo, oh, iti si Ernie Baron, medyo may edad dito tanay, imo, bataon pati mo. Di mo ganyan, National Weather Observers Day, ginarecognize namon kamo diri sa K5, ma'am. Sa inyo nga bulig ka, matakad lang at at least may baluan sa mga mangunguma, kumustang sitwasyon sa mga mga kontraktor, sang mga panday, may baluan ni SB Bebot baes to sa Iskof Dingli kung sige ang ilang obra subok or maulan. Kag may baluan man sa mga nanay nga nagapanglaba. At the same time, may baluan man sa mga tatay nga under the saya nga silang nagapanglaba. Kung hindi. Di ba? May punto, no?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Sige, mama. Ma'am Leonor Poras Silvestre, si parinti mo, Ma'am Betty Poras Aklarason Soloso. Kapamati si mo. Last na lang, Ma'am Leonor. Mamalakpak kami liwat sa inyo bilang pag-recognize sa inyo. Anong mahambal mo, ma'am?
1: Ano, sir?
0: Anong mahambal mo in response?
1: Oh, thank you, sir. Thank you sa pag-recognize sa effort naman din sa forecasting, mag-forecast.
0: Nalipay man ka mo nga na-appreciate man ang inyong trabaho, o?
1: Oh? Yes, sir. Nalipay man kami, sa pag-recognize
0: niyo. Thank you, Ma'am Yonor. Mighty C morning sa imo, ha? Thank you.
1: Yes, sir.
0: Foro de los Pueblos. Mighty C kag D3 Bayo Morning na lang, Sir Paul. Para iwas sa traffic. 7:32 na sa aga. Kay Sir Bamboo Duremdes na ba? Sir Bams, nagpasingit si Houston Rockets sa kay Roy Hachimura, no? Nagtanay sang kamot si Roy Hachimura kay natumbang taga Houston Rockets agintape kay isa. Kay nagpasingit sa diaper ni Houston Rockets sa La Lakers ni Sir Bamboo na ba? Kag La Lakers ni Toto Israel Verdejo. To, congratulations to! Kampiyon ng puti nga salakyan kahapon, garagotong eh. Ang uwa may assistance man, 20,000, basta di mo matapos ang kontrata. Hamali, Ma'am Laura. Thank you, Ma'am Laura, sa mga message diri ha. Pangga lamas ang pikso sa bata ko, Crisel Llorca sa Pulau Dumangas. Kay number one kagawad, Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Kay SK kagawad, Glyza Pangga Dolar Barya. Ang anak ni Provincial Guard 2, Oliver Barya, dira sa PD Monforth, North Dumangas. Good morning. Kay barangay kagaw, kay barangay punong barangay Estela Di Vinagrasa Linga, kag barangay council dira sa PD Monforth South Dumangas. Good morning, kapamatigid sa ilang barangay hall. Foro de los Pueblos. 7:33 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, balikan tining istorya sang ginkoronahan nga Miss Philippines, Miss Universe Philippines, Beatrice Milian Widorski. Anong ising background? Kag ang istorya sang white is the new blue. Ang gaw ni Miss Iloilo, Sesta Shalom Kapauan Espinosa. Ang original, pakita ta please. Ang original nga ang design, ang plano, Sir Bamboo Duremdes Nava, kong Bebot, Ma'am Betty. Ang anang gown, evening gown, dapat blue. Huh? Jaya lang tawa nyo, bla. Amo na yung design, ha? Ni Joe Rubio. Amo nang design. Ha? Ti, anong tabo? Nga, ya blue, nang infote? White is the new blue? Ano man? Why ka mo yan nag-helino-no da sa Miss Universe, Miss Iloilo Organization? Eh, kuni, nakatilaw naman kamo piti kay Iloy nyo. Amo niya, chipi, payang gown sang kandidata nyo. Ano pinasoksokan, ano pinutos black papel? La 7:35 na. Kag chronology of events sa ining pagpatay

0: sa nursing student nga si Frank Royce Apelo Barbasa nga taga Punta Tabok, Roa City, Capiz. Kahapon sang kasi Sidmon, personally, upod sa friend naton nga Rich Kid. Nag-ocular inspection kita dito sa Green Meadow, Sir Paul. Ilan tao tagid ang lugar kung anong setup bala. No? Tuod gin man nga nahimo sang victim ini nga magikog paagi sa pagsunog sa iyang kogalingon or may frame up nga natabo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:35 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: E3 Bio.
4: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio. Sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama-sami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3.10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
11: Mighty
7: C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka?
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galao magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalaba!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
22: ako ang bossy!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
23: Supplement for men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupok.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rikan.
0: Epic tibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
6: Yung may D3.
11: Mga butika.
6: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
6: Yung may D3.
11: Mga butika.
6: D3 Bio with VCO.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
6: Yung may D3.
11: Mga butika.
6: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
6: Yung may D3.
11: Mga butika.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Oras alas 7.43 na sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
28: Mas gin pabasko, mas gin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
27: Public advisory ha, sang Biyernes nalawag man naton ini, parte bla sa reopening sang gin-retrofit nga buhang flyover dira sa buhang haro nga sa diin gin-inspect ini ni DPWH Secretary Vivencio Bringas Dison. Kaya nakita to bla Sir Arnel Brito, Bings PSJ, Sir Jesse Amole Sr., nga may mga naga kahulog bla nga mga simento. So delikado. Sa Biyernes, nakita nyo naman to nga gin-check naton kung bala allowed na ina for public use. Again, sa managapamati, ga-drive pa da transit mixer, truck, ga-drive ka sang fire truck, kung ano mada nga mga mabugat nga salakyan, ga-drive ka e-bike, tricycle, hindi ka pwede makalosot sa ibabaw, hindi ka pwede makalabay sa buhang flyover. Tiyang pamangkot, ano na lang ipagyo nila sinadra? Tigin retrofit nyo malang na dahil tapos hindi nyo man pagpagya. Tani kunwain na lang, otro o sika kwarta. Kagway may baluan kung pila ang katidad, ma'am na dilin sa utong, nga gingamit, nga gindugang sa pagkaayos silang why pagani magamit, ha? Nga buhang flyover. Imagine, Sir Bamboo na ba, Sir Jindre Siman, 315 million pesos ang budget sa pagpatindog sina F. Guria Construction ng kontraktor. And then, nakita to nga may mga nagkakahulog ng mga tinipik sang simento. Nga delikado, tikon galabay ka to karon kang mahulugan to ang imo nga windshield. Ako ni naglitik, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging. Parang magtahuay ang panauna sang pumuluyo nga gini magwaras. Gin retrofit nila, gin konsaton, gin make up panbla. Tapos, abisang tanan, Ma'am Laura, Ma'am Ans Casabuena Lemos, Ma'am Rosa Estaris, dyan sa poblasyon di Duenas, Vice Mayor Pangkalamas at Piksonoy Nilo Servas, Bambinga Sir, nga magamit na, nga hindi nila pagpagamit, but silingon, nga substandard. Kay base magloko, ha? Base maghapa ang buhang flyover. Tigin retrofit mo, tapos hindi mo mapagyan. Kuni, taniway na lang? Kung giniklear nyo na lang iningati, this is hazard for public use. We will condemn this project. Sang sa i-retrofit, tani kayo hindi maghapon ng puslan. Tiyan matabo sina. Pagamitan nyo na lang sa mga dalaganan sa mga atleta at ang mga tiglawas ang Western Visayas. Halindri sa Iloilo, sa Palarong Pamansa to sa Prosperidad Agusan del Sura. Para nga daw may pasalamatan, ma'am lang. Kita nyo ng kwanda ang Ungka Flyover sa nagligad to nga tuig. regional meet, kag ibang pa nga mga sporting events, mga players star from Iloilo, sang palaro na ligay niya tuig. Dito sila dinalagan to mga atleta nga taga Pabiyabla. Alas 7:46 na sa aga.
3: Foro de los Pueblos.
27: Putot ang flyover sa Buhang. Hayman, ginkapo ng budget. Naman ni Ma'am Laura. Sabi nyo, makapalagyo ka mo sa mitikulosong mata ni Ma'am Laura. Daw sobra pa ni sa Aguilam. 7:47 na sa aga. Anong natabo sa gown ni Kwan? Ni Sesta? By the way, a little of a trivia. Excuse me po. A little of trivia, si Zesta, Z-E-S-T-A-H, Zesta Shalom, Kapauan Espinosa, among ining Miss Universe Iloilo. Ang alan niya was derived sa kilala lang nga juice drink nga Zest-O. Zest-O. Nagdako siya sa iyang lolo kag lola. Mga kapauan, no? Dara sa may, I think daw Rizal, basta dara na sa may city proper ng area. So, ti daw pa unique sa ngalan, Ma'am Cynthia Botero, Pamilya Botero, kag de la Cruz, Sabanate, Gemini, amo na ang ginpangalanan nila kay Zesta. Z-E-S-T-A-H. Pero actually, ang ngalan niya kita ni Sinisi Kwan, si Zest-O. No? Dumduman niya sa una, dumduman ko pa sa elementary ko, akon balon, lipay-lipay ko na akon mabaklan ko ni nanay ko, Corning, kag ni tatay ko, isaw. Sang, kwan, may lunchbox ko, K5, balira mo, no? May lunchbox ko, kwan pa na color niya, orange. And then, ang akon sinang balon, sandwich, no? Sandwich, and my Zest-O. Kung hindi Zest-O, high C. sa kamada. Di ang Zest-O, lawig na niyong matini, huwag ka mo na nga, direk kinuha ng alam ni Zesta. Huwag man niya, kwa na, in fairness to her, nag-intra man sa iya sa pageantry sa Irilo. Karoon kayo siya na pilian. Pero ang suporta sa iya ay ahay. Amo na ni Subong ang kwan? Amo na niyong makita mo sa color wheel? White is the new blue? Tuod! Hey, daw, iskandalo ah. Hey, ginakadawa sa bongsang netizen. Pero direk tanay, sino ining si Beatrice Milian Widorski ang ginkoronahan nga Miss Philippines Universe.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
27: K5 Balura.
9: K510 no, ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026 si Beatrice Rebecca Milian Widorski sang La Union. Actually K510 no, sang Mayo 2 ini siya ginkoronahan sa diin siya magarepresentar sang Pilipinas sa palabuton nga Miss Universe 2026 pageant no, which is international stage na sa Puerto Rico sini nga tuig. Angot sini K510 no, ang nadala sa actually K510 sang una top 5 na sila mo. Ambot nga asubong naging top 7 antes nga i-anunsyo na bala ang winner gid o kunang ginkoronahan. So ang top 7 aton K510 amo si of course si Miss La Union no, si Miss Bea Milian Widorski, sunod si Miss Sultan Kudarat nga si Miss Jen Rose Javier, si Cebu City nga si Miss April Smith, si Miss Tarlac nga si Miss Marian Arellano, kag si Miss Tagig, si Miss Bea Ismael, kag si Miss Cebu Province Nicole Borromeo, kag si Miss Pampanga nga si Miss Allison Hitland.
27: May Ismael to si Pastor G Ismael sa San Miguel Iloilo, si Pastor Radyo Gapamati. Ano nga lugar tong Ismael nga to?
9: Tagig City.
27: Tagig. Kulintin ni Pastor G Ismael. Mm. Ah, okay, mga beauty queen manggali ang lineage ni Pastor G ah. Sige, okay. Si Beatrice Milian Widorski, si Ma'am Neldy Bidan, kapamatisibong Ma'am Neldy. Mighty C, morning ma'am. Kakay Sir Jun Bidan sa Salihid, Barotac Nuevo. Sino yun isa? Pila edad niya? Half-breed?
9: Half-breed na siya, K5 Ted. Actually, ang mother niya is nag-work sa US as a nurse. Ginbata ini siya sa Agosto 15, 2022. Pero dumas na una kita yan nalubok kaysa sa iya. No?
27: Magurang kapalik na?
9: Magurang ako, isa katuig ni sa iya. So, Filipino-American ini siya, K5 Ted. Nga ginbata sa Milwaukee, Wisconsin. USA. Ang iyang father, si ni K5 Ted, blood nga, may ancestry nga German kag Polish. Amo na nga do ang iya nga itsura, no? Do nagsirimpo na ang Pinoy, ang German kag ang Polish.
27: Pila-pilang height niya? Taas sumanggin, no?
9: Taas ini siya, K5, pero hindi lang kita sigurado kung pilagin sini ang iya nga
27: height. So may mga enhancement na ni sa iabiding dughan, may enhancement na iyan, wala?
9: Siguro kay 5 Ted, why, no? Kahit mabalaan taman kung ang difference,
27: nila silicone?
9: No? Kung may silicone na ina, perfect na iya nga, nga circle. K5-10.
27: Pero kay Rabia Mateo, nagpa-enhance na siya mo.
9: Nagpa-enhance
27: kaya tiga, dito siya. Kaya tigamay katitiya ang bata ni si Rabia sa una din sa may doctors sa college. Okay. So, pruning si Beatrice Miliano Windorsky, Miss Universe Philippines 2026. Daw natural beauty ni?
9: K5-10.
27: What was her question and ano to ang iyang winning answer, K5 Alira?
9: So, ang iyang question, K5 Ted, amo ang many Filipinos are getting...
27: A common question na ni.
9: Bali, pito na sila.
27: Tapos daw ginatabunan na ng ila at dulunggan, no?
9: Sa una, K5 Ted, mag-top 10 na sila. May initial nga Q&A. Subong niya, after sina, no, sa pulo nga na sila, piliyo na daang apat or lima nga mag-paindis-indis sa final Q&A. Apang sa siniya nga batch, K5 Ted, pito sila K5 Ted sa isa lang ka-question. Tapos dira naging determine kung sino na ang koronahan.
27: Okay. Kaya may bagos lang format. So, anong pamangkot sa iya?
9: Ang pamangkot sa iya, K5 Ted, sa ila, many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is still worth it to represent Philippines in the global stage?
27: Kung sa aton, ay may mayunta ni sa komon tao, abis mga pamati, damo na sang mga Pilipino nga akig na sa pungsod, daway na sang gana sa pungsod, bangod sang korupsyon, ag iban pagid nga problema. Ano, para sa imo, ano ang nagahawid sa imo nga nga itiglawas mo gihapon ang Pilipinas nga may bugal sa bilog ng kalibutan? Daw something amo na ang gist sang iya ang pamangkot, no?
9: Yes, K5.
27: So what was her answer, K5 Alira?
9: So ang sabat niya, K5 Ted, no, the Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly
27: non-diverse
9: part of the United States, I was identified as a Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on the map to my peers and always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
27: I promise to be a public servant for all. Na kanya man ah, malantaw mo sa iyang dalagan sa iyang sabat nga indeed ang iyang sabat halin sa tagipusoon niya
9: from the roots
27: niya kay ti kwan sa mo
9: halin siya sa gwa.
27: So kita maglantaw sini K5 Alira, mga muni nga mga itsura makabato ni sa international stage.
9: Kay ti sa Puerto Rico ihiwaton ang ang Miss Universe 2026 which is international pageant na. Ang iyang beauty, K5 Ted, makabato sa mga Latina man. Actually, K5 Ted, si Windorsky nga ni nang nag-pageantry na ni siya nga daan sa US. Sa 2024, nagdaog ini siya bilang Miss Earth USA. And then, nagdaog man ini sa Miss Earth, nga kabilugan, ang international pageant na. sang 2024 man as Miss Earth Water o kon second place.
27: Mm-hmm. So kuan ni sa gali batid na ni sa kuan hanas na ni sa modeling sa pageantry.
9: Mm.
27: Okay, so at least high hopes kita that this time around she can best represent sang Pilipinas ngayon ni K5 Alira.
9: Mm.
27: Dari kita sa kontrobersiya sa likod. Are ang aton kandidata from Iloilo, Dua, di ba? Dua
9: okay,
27: to
9: province.
27: Ang province si Angeline, si, ano to? Inang Nicklin Hutay,
9: Nicklin Hutay
27: from Tigbawan.
9: Mm.
27: Nga nagtiglawas ang Iloilo province kag ang Iloilo City. Sir Paul, please. Ang si Kwan, si Sesta Shalom Kapawan Espinosa.
9: Mm.
27: Okay. So asa din lang sa klabot si ang si Nicklin niya way gidya ka labot sa top 15.
9: Waay K5 10 asta lang sa top 30.
27: Oo.
9: Si Miss Sesta Shalom Espinosa ya tinakalabot siya sa top 15.
27: Top 15.
9: Mm. Mm, okay. Bago nag-cut off sa tunga.
27: Oo. Much as we wanted nga siya madaog kay siyempre kita ya may kwang kita, may bias kita kay Five Alira. Siyempre, manok ta ina.
9: Mm.
27: Pero, personally ha, with no offense meant, abit sa pamilya ni Sesta, kay Sesta mismo, kita sa paglantaw kay Five Alira, compared to, comparing to other candidates, sama ko, daw layo ako. Daw layo siya, layo.
9: Mm.
27: And like sa managliligad, tanga mga kandidata nga, Alexi May Brooks, Rabia Matiyo, Garagotong ang agi kay Five Alira. May kwan bla daw, may hatak bla, no? May kwan sa ton bla, may kwan sa kanta, may LSS. This time around, I don't know kung paano ng selection process nila, sinari kay Ginpagi Manila. Pamangkot, nga nag-amogin na ka-nobo ng na, nagdagdagan sa Iloilo. So, ang issue there is, ang iyang evening gown.
9: Ang iya gown.
27: Ang anong arat na sa evening gown?
9: Actually, K5 Ted, ang nagpagwa, no, sang sabat, no?
27: Ang original nga design, nga suksok niya tani is?
9: Ang color blue.
27: Color blue.
9: Mm. May gipagwa ng picture ang Miss...
27: Blue?
9: Oo.
27: Blue.
9: Ang Miss Iloilo.
27: Sino ang nag-design?
9: Si Jun Rub...
27: si Jo Rubio.
9: Si Jo Rubio.
27: Si Jo Rubio... Is si Anilongo?
9: No.
27: Lalaki na babae ni?
9: Hindi kita sigurado sina K510, no? But Manila-based na siya nga designer.
27: Mm-hmm.
9: Which then? Is amo na ang ginakuha sang team sang Miss Iloilo.
27: Oh.
9: And then ang ginasuksok ya ni Miss Sesta Shalom Espinosa is ginhimo ni Mr. Desamparados, no? Which is a local Ilonggo designer. No, dere based diriya sa Iloilo. Kaite ang rason sang kampo ni K5 Ted, sang kampo ni Sesta, siya mismo ang nagpili nga amo to ang suksoko niya because ang natabo sina ang gown nga ina nga color blue is wala bala na
27: natapos?
9: I mean natapos siya K5 Ted pero ginhatag siya sa kampo ni sa glam team abi ni ano ni Sesta no sa adlaw na mismo sang ano no sang
27: competition
9: ti syempre
27: may suksok mo pa na
9: may fitting may amon
27: fitting may rehearsal ka
9: ti syempre na kulbaan man bala ang ano no ang kampo ni Sesta kag of course si Sesta nga hala basi hindi matapos although amo sina bala ti syempre nangita sila ya sang ano man no